0: are a remorolele njulo ka moka remorolele tshohle just lay down e ka ba ke taba ya GBV ka lapeng la gago just lay it down e ka ba ke ngwana gago o ka gare ga siemo o lebane le dilo o aparetswe ke kobo ya kgobosho lay it down yena o tlo go apesa e go swanetseng o re na ga re motsebe na Ore na gare motsebe prophet Isaiah wa re butsa re gane gare motsebe motho re bolelang ka ena gane re gopola gore ga re kwena ke morena ke modimo wa ka mehla le go ya go ile ba re ke modimo ke ena wa dilo ka moka you just lay it down ke dilo tsa gago me go ya gago ere morena e tshologela go wena Kobo shome di kwero di yemo tseo leng ka gare go tsona ere modimo ke di bea letsong la gago just lay them down hallelujah yo yo ya mushate kwa tsebe le bitabisha o re fang go shaya go ba le matla makakaka ka mantšwa go fodisha a go thoba a gore khomotsa ke Troy Sneed a itla go ena are just lay it down Gospel, gospel, gospel Thursday. Kagare ga letsatsi le lehono. Na gare motsebe na. Ke ena morena. Ke ena Abba Father. Ke ena the Prince of Peace. Ke ena Jehovah Jireh. Ke ena Jehovah Nisi. Wa go bona tse di satlang. Tse nna le wena re sa di tseweng. Ke ena wa go phurulla le godimo. Ka diatla tsa gagwe. Yo, ke ena mohlodi wa le godimo le lefase. Ba re ga felelwe matla gagwe ga felelwe rena ge re lapa yena o tswela pele a tshea tshohle a kitima ka rena ge re lapa ba re ke mohlakodisha ba hlakile ba hloki we just lay down mathata rena ramofa ra re modimo nna ke mohlaki wena ba re o tata go malapa ba re o tata go malapa you are father of the fatherless ke khopela gore o bona gale ke khopela go bona gore ka nnete ke wena ba re wena tlhaologanyo ga go ga ifelelo ga ifihlelelwe tsa rena batho ba no re gopolela ba re o ka mogopolong wa gagwe be a gopola gore go tloba katselae empa ya gago a gona motho wa ka ifihlelelang ga ifihlelele ke motho Yo, we just lay down. Le le gono re tla mo wena papa ka gare ga le tshe le le swala di 11 le le golo golo ka gare ga le fase la mogopo wa le fase o ile gore o tla bo kgatlampana ka kwa go la Mexico. Tshe le ile la ba gona ka Africa borwa e bile tournament ya mathomo thomo thomo mengwa ga ile sumetsela ya go feta ke bolela ka 2010 11 June. Nao sa ihopola ebe ile tournament ya mathomo thomo thomo mo bungwa Africa mo bungwa continent e se go ka Africa borwa continent ge history e direga ge ba re ka nete di toro tsa go tse gona le tse dingwe di toro bontsi bya tsona re ka ri alo ra re ga nke dipala ranke dipala gere sirelela empa gere ka yema e di torole tsona di tlo fela di tlo no felela gona fa ka go bane rena le gore a leto le o ka re le tlampalela empa ge o tseba gore wena ga o yeme o tjela pele ka leto la gago bontsi bya ditoro tsa go tshwana le jeo a se gantsi o ka dikgwetsa e le gore di eme ga se gantsi le ga tete re tshwenya fela ke go no fela re fa leleme matla a mangwe a go sebe ona ya ba ke re lena le matla ya ba lena le matla gobane ge o kabolela ka leleme la gago wa ntšha mantšu ka molomo wa gago wa re ai nna ena ke lelapile a ona ena banna ke a tlaišega ge banna nna kgatelelo ye e ka sege e fedile kgopolong ya ka wa tsheba ke ka gare kgatelelo bosego le mosegare wa tswela pele wa se leboge selo e ka molomo wa gago ka leleme la gago wane gore a wa tswelang pele nna ena e go tswela pele go mpaletse o ka re ke a palelwa wa se boleletse botse ka molomo wa gago he wa sebolele bophilo wa no phila o bolela go palelwa wa no phila o gatella taba ya gore wena wa palela etse o bolela ka lelemela gago etse o bolela ka molomo wa gago ke fela ke kwa ditsebe tsa gopolo apps gona le dilo tse dingwe re di fa tsebe le mo di sa swanelang kore re a di mema ra di dumelela ra di thieletsa o sa swanela gona le tse dingwe wa tsaba dilo ge o di kwa itire o kare ga o di kwe kudu-kudu tse o tsebang gore kgopolong ya gago serapaneng sa gago seo se nosetsang meso e mengwe le mengwe 3 to 5 ge o ka sekwa a se go agise dira o kare a o sekwe e wa tsaba ikgaka itshedise so tshedise tsebe ya gago e seke ya kwa selo e kwetsa go go aga tsa go agisa tsa go nosetsa serapana sa gago tsa go tlala ka manyora a go nosetsa kgopolo eo go sele go sagaletse teo ga dikere mashego KV ke batho ba go boa shakoneng ka kgomo le motho nna ke rota mashake le gona fa ke seroba thoka tsa badite le badishi ke mashego a malala ke taogadi a ilo sene ka ile kae mo le ka bane le gona ka gare ga letšatši le le kaone le le botse la go botsefatša ke nna le wena letšatši le la go kaonafatša ke nna le wena le re leng ka gare go le ona 11 June 2026 ke mo re leng gona re realo re re All of us, we are all in Rekaufela. Le bushirumbia le kono Rekaufela. Kama patata. Kinyaka kono chama kisola. Kiatsaba kono kona di ministry chako fapana. Barle taba ye ka mogoeleng e kgolo e nyaka dithapelo le dithapelelo ke tsame ke tlhola gore ba gona ba ba setseng ba le matolong na dumelang barapedi dumelang barapeleti dumelang baruti ba rena dumelang mapishopo ka go fapana ga lena dumelang di ministry tsa go fapana tse di tlhomilweng ka merero ya go fapana ka gare ga meso ya Gospel Thursday go mošate wa tsebo le boithabišo nna ke tabogale ke go dumediša ke le gona mo go 87.6 go fitlha go 92.1 megahertz di man van di strayvant ke dumela gore o ba lemošitše banna ba dintorontororo ka mantle ka mo di a boa ka mo godi e aparetše a ke tsebe gore na e aparetše mo fela na emparetse ba ileng gore re swara R81, R87, R71 a re hlokomeleng lefelo leo le rata ke godi kudu ka moo makgoba sloof ba ileng gore le ya o tlela le gona ka mo go ntše go se ka moeding jwale e ntše e se thabeng go na le godi e nngwe ye itseneletseng ye itseneletseng ya go tledisa motho ga boimaima ke bolela jwa le go lena ba ileng gore le ka gare ga ditsela ka ba difatana ga tse boima ka ba difatana ga tse nnyane ka ba difatana ga tsa magareng tlhokomelang kgodi eo re a tseba gore kgodi yang ke nyaka mabone a le a makotokoto a go ne o tswa ka moko arapa e tla go šitiša wana pile o šitiša le motho o leng gore o otlela go fapana le ena a re itlhokomeleng taba eo go sele go sagaletše ke lenaneo le re leng ka gare go lona ke re le re ka gare ga lenaneo la go sele go sagaletše tše ke go amogetseng ka tsona di re buletše dikgorwana tša rena tša 3 to 5 Jesus loves me ya Opela Beyonce le ena a re Jesus is love Beyonce Knowles o na le košaya a re Jesus is love ye e ke go fang yana ke Whitney Elizabeth Austin a re Jesus loves me a re nna modimo wa nthata ya wa nthata ke sa boife selo ke sa belaele selo Jesus loves me Strong man Shelley Caesar le ena go file kosha yeo ke bolela ka ya ba diragatse ba mmino wa gospel Still Rise ke Yolanda Adams le ena o tlile ka kosha ye ya beile gore ka moraga yena go tlile Joe Medle a re my everything a re ke re o dilo ka moka ke bolela ka wena papa go bane go dilo ka moka go dilo ka moka ba re gopole re gopela wena o tla loka fatsa ke ka mo re go you are my everything go bana o tseba dilo ka moka ka nna le ge ke sa yo gata mo ke sa boneng wena o bone gore ke ya go gata kae you are my everything Troy Snit lay it down hey intso sheditse malopo a mangwe a thapelo lay it down ona leng wala lay it down me go yeo e bieletse go nla gagwe wa balabala dipala balo tseo di bieletse go nla gagwe di bieletse go nla gagwe o a bobola di bieletse go nla gagwe e o rapela ka se hebe hebe go sona le hanna di bieletse go nla gagwe fela you just lay down
1: Le fase ka mokale le beletse di papadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fihlile Thabo FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada motsotso o mongwe le o mongwe
2: tšheletša mabosi a dipapadi tše go Thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
3: e le khutla ya mathamothamo Afrika Borwa ba e nwiša mo dipapadi tša mogopo wa lefase
2: e le gare re bafana kaofela mogopo wo wa lefase ke wa rena
1: all of us
2: all in
1: kaofela
4: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: all of us all in o re kaofela re kaofela re kaofela re tsene le a gopola gore ya mathomothomothomo tse di bileng pula madiboga ka Afrika Borwa ka 2010 e bile eng Mexico bafana the boys tsapa sana ga sa Afrika Borwa ba dira maleka ba bapala maleka ka noite go ete ya ba ile go reng kgwetibile mang spiwe a ke fo sheke ka mara ga mse se mase metlhano tlhano ke ya go pola Afrika bo e kera mushato wa tsebo le boithabiso re be re ralala le tsona di fan fest mo ile go re ka nete re khwetsa me khobo khobo re le dipapadeng re ithega ke gopela ba bane ba mathomo ba tsene pele re ya ba rutim ba rena pele re ya go khwatha ba ruti ba rena ka mmino wa sedumedi wa gospel Thursday pele re ya go tsosolosha bana ba gabo rena meloko le metswalle ya rena ba gwera ba rena ka gare ga letšatši le la di 11 June le letšatši le ka bolona e no wa histori e direga gape e boa gape ka morago ga mengwaga e lesometshela Afrika Borwa e kopana gape le Mexico ka gare ga letšatši le legono a ra emela maleka a ra emela noete go bafana bafana go ba setlhopha sa rena sa naga ke gopela ba bane re hloka go thabiša bafana bafana jwang re hloka go thabiša go sehlopha sa rena ka tsela mang 086-000-2452 asisiwe le fihlile letšatši le le beng le emetše re re all of us all in re kaofela gospel Thursday a ke nape ke etše megala gona mo re tšwela pele go ethekga jwang salo a re wena KV eno bitsa Wilsdis a ka skipa le kgono se ke santseng ke hloka sona go bontšha gore I'm in re kaofela a se fošetše ka mosesetsana se tlo fihle ke o ne le maaka se tlo fihla 086-000-2452 re se thabiša jwang e sale beke beke e re leng ka re go yona re fa batho le thabo re thabiša batho re fa batho le thabo e fa motho mong le thabo rena re fa setlhopha sa rena sa naga

0: le ri ne ke re ba la ka menwana re
1: tsa re balela a a le fihlile 100 he la bala shile
0: ya la le fihlile se skive re tsabile man
1: gore
0: go re go tlhopa tsela gore se gore mo re go kgona ke le ya gore re post se skive re ngwale ka bona re bontsha gore re ba tsabile go nna go bela kwa wa bona gore ma Afrika go ro rena a rthega
1: all right go bontsha gore re ka ofela re ba thabisha ka yona tsela yeo re ba fa le thaboleo
0: le bona ba le go me exit go ba e ba tsena mo khugang ke le ya go ba bona gore mara ma Afrika go ro a
1: bona ka nete re ka ofela re ka ofela we are all in bana go kwela cha mo le daba
0: Ushati.
1: Wa motho wa ka makhishani ZB re a leboga ka nnete kwa tsebo le boithabiso a re lebale hashtag 66 le yona ke yona tabela FM go sele go sagaletse bona ke yona 66 kamushate go sele go sagaletse
2: tsis ke vile ga
1: re gone le kae
2: Bona,
1: Re tlhoka re na re tlhoka go ba thabisha ka go ba fa thego ye feletseng. Re khuname re ba thege o ria lo sama bana kerna ba o lena le re ba ka di chopa
2: ena di malo ne ma buja ga mo ara malapa
1: mama buja we iri ke go leboga sama
2: o leboga ke na se tlo re mara
1: a re ntho mamletse je ma buja ke se ya le moya sa bona se ka gare ga mushate wa tsebele boithabiso iri ke le mosheng ka mo ga matala ka mo balotelang ga matala ke bona mo zefle go di are kv taugat iri ke go botsa ka nnete na pagadi le ka mo ga matala ka mo godi e gona khodi e gona ba ba otlelang aba hlokomela ke re o e bona tsela ene ka di covering ditonki dipudi e ke ra dikgomo ka masa wa dikhwetsa gona mo tseleng ya ga matlala matlala road ba re le yona e ya paretse ke khodi le hlokomeleng ba le otlelang a ke tsheng wa mafelo felelo re

0: ke mo rleng gona ke mo khasho ya mogopo le fase le gona o tla ikhwetjang gona ka gara ga ditishi tse masome tharo nne all in re ka ofela tsoba le FM ka mshate
1: tsoba le ka tshedi
0: re gona mani tlenda
1: rona e se khopela o khwatha ta kwa mo tsengwa ditishi bo ya ka kwa Joron Sandeng ra khati ya rena o robe la ile ta khotsa le ba rutika mo ka ba kereke ya San Bethlehem le ba rutika mo ka ba kereke ya Reform and it's crazy na ha yena ya Paulo Singer ya wa tsiki se bo ra kholo ba re ke ba nna ko le fale nje ba ba thotsa ko le fale ba e ka mona Paulo e bo hona le go wa monna mo se wa dilala mona ba
0: re Paulo ke se re ya ba ke le felo ke motse wa Paulo seriale boga re le boga nya ke she yo ke le re nya ke tla yo fata tsedi mo she yemane tlenda re le boga
1: a wa tla ke le ke kwa re tla re le le se tong
0: hona all right hona kwa Paulo seriale boga hle mane tlenda
1: a wa khambotse e le ba fata ba fana a wa
0: Seven. A gona gore a gona gore re tshela pele re ya pele tsobela FM ka mshate Vincent Makobe re tsirile na wena ka nyane ra lena
2: ke khotso
0: re le boga
2: ke bolo ha ka moriti Christopher la paiva kana ka mo sprint ke mo khati moriti sulika ke ko a tla ke ko como le moruti mo se sa ka kwa tsema
0: ya
2: ka go mo khadi mo ke re e o ne mo ga go ga ba re ke mo tsela na ra musu a ya ko moruti mara tso ni mara mme ta lo no go lo no mara se ka no bana mpo wa ni mo e mo mo ke mo ke
0: a ke re o ko ile gore ba bantsi ba kitimela history a ba kitimela go bana number 1 awa ba kitimela yona yeo ya gore ba boele medali wa gore le nna ke ka gare ga history ya Comrades Marathon ke dimela gore le nna e ke ya ke ela yona yeo a ke ele tšhentšhine go no ba ka gara mashabashaba onale go ba ka gare ga mashabashaba onale
2: keo mone mongwe wa o mo impie o saletse thomago tsona o ya re ka ke aya ko kumuriti mara yo le uno ke tsena go ba ntse go ba go interesa
0: ka mo ka re dira jwa le sa mare le boga re le boga
2: e go le mola ka ke mate mate ke ya mo tlo tlo ya re le tso se e nna ka ka tape o ile o ke ya mo ga ya
0: bo tse nko bo shele tshe lengwalo gape
2: mate
0: ya
2: 21
0: just 22. Okay, Matthew 21. 22. Zelebo ga kanyana, Zelebo. Ke le bo, sprints.
3: Le go tema na
0: a go ba le ko kae? E go
3: jo
0: slova. Tsoba le FM ka mshate.
3: Go le ya mashi. Are le kore sho itumela le ke nore ba rutika mo ka go tsene ka lefatshe
0: ya
3: a ba tsara ne ga matso ba re pedise go pa tsara tsara na se
0: ei ba tho
3: nna le se polo kore se la ra ba tsara ne ga matso ba bangwe ba rutwe mo dimo ba kwa ka pela
0: ya
3: a ba kwa ka pela petlo tsa ba petlo ya male ba ba simane ba tsara ba boya le mafana ba fana pele tsa na ba se shu ka moka
0: ah are ka moka ga rena ga botsa re tseneng fa se ka thabele ya
3: ka moka re go khuna meng ke nna le tsepo le kholo fela re ya o mongwe thabele tadi ya re ba se tle botse
0: ba re ta fita o ria thapelo ya moluki modimo wa ekwa thapelo ya moluki
3: ene o di mamo re mele ke se dire yang ha ile ra ba se pula go tsere se ra tsela pelo ra tlhabana ga mantle ga ntsha mantle le re a tsa mabotse
0: eh ya na re tsebile geng ka be ba tsere bo mama bo mokete le bo mokete batho ba ba imetse Africa bora ba imetse Limpopo Gauteng Northwest Free State Mpumalanga province KZN whatever bana Northern Cape Eastern Cape Western Cape
3: botswana le o leng tatwa mo ntlong ga mme a pele dijo e le ore ga a diape a ga botsa wa tshwanela mofelela perisa ke o motlhatse o fitelela gona o diape a dijo
0: a re re mofoshe ka plate o re ke tsebile gore ke tlo tlhakana le dijo tsa go tshwana le tse ao wa banna go sasa a sekape
3: aowa ka gore ga o ka mofelela pelo ke one ka o nyala bagekolo basadiwa bantsinki bomme wa bantsinki ba apea posa o ne o tlhela o tswela pele re ke wa feleng wa legadieso ke le ke diema ja pele
0: diema
3: ba thoma molao verse 8 fka o 15
0: diema 1 8 15 re leboga mangwalo a re le re fang ona mesongtlhe ka mošhate go sele re
3: lebogawhats
0: bo le boithabiso lekwele ake lekwele Afrika Borwa re kwele taba ye 086-0002-452 ga re felele setlhopha sa rena pelo ka moka ga rena pele ga modimo re lokile kere pele ga modimo o re rata ka moka ya modimo o re rata ka moka go yena o re tlhatswitse go yena re tlhatswitse a ke re na o tseba re tlhatswitse ka moka re sheufetse jwale ka lehlo rejalo bitsoko de tre ramaile are madumetleng o saka e dumelahle o tsarona mmino wa sedumedi ke gopela o fithellele baruti ba ke muruti mapodile muruti mnisi muruti peter ramaila ka tshikwane ha skororo ke re halala bafana bafana sia vena kv ke bitsoko de tre dumelahle wena tsobela fm ka mshate go sele bo sagaletse Hashtag
4: 66. Hashtag 66, the guy says KV.
0: Rona le kae batho?
4: Rona o bula le Allen Mabotja ke le ka mokatleong.
0: Dimena Allen.
4: Says KV ke re mmino wa sedumedi wa kgwatho ya boti ya ka le ka mola medi clinic ke Jan Mabotja. Ke re a fole.
0: Ao batho kae gona mo gae mo?
4: E ana mo gae says KV.
0: Aowa. Ba tsama a mothobe, a mothobe ka mogo o mo apeshe borutho letsego la modimo le mogwathe.
4: E ke re ngwana mma ka nnete modimo a bele ena a tsholo
0: ka nnete re leboga pele
4: ka leboga se skebe
0: sama o leboga ke nna fola sama le wena mabotsa gona ka fao ka mo bokelong ka fao pinki malao makua are hashtag 66 ke ona kv hashtag gospel thursday dumela sesiaka ke gopela gore o matlafatse moruti rone malapane le mma moruti wa gagwe mamalapane ka lengwalo la matthew 25 abale bale ka moka bana ba dula ka mo tafelkop mashimong section ke a leboga sese kgopo e bale le tšatši le le phitseng gabotsetlhe le wena phadimela ke tsotlhe mosadi wa night shift pinki malao o makua re a leboga ka mošhate go sele a ile sene re gone mamso le ene le tsoga jwang re a leboga
5: e re ke tshwara baruti bobotlhea sagisete moruti ra sakane mapoulu a ke sa moutlwa pa moruti mapoulu
0: ke kgale ka nnete ee a kgwatse ke mmino mamso ge ba o diphateng tsa go sebe monate mmino a o mo fodiše
5: le a ntse a ka ntse trape tsa go le fa tsheng ke ra e ke mo mo dire ka lo ka mwana mma ka hole
0: o ga tso ga ga botse
5: re ba fana ba fana
0: ai pambel are ya parele bana are ya parele ba fana ba fana mamse re le boga se
5: mai bile re felle se ra ka thata
0: ke o tse ba ke a ke re tse ba ke nna
5: ke go tse go tse mo go tsya dira phatsela ba thole ntle di se tse yena ba thole
0: a ke re letse ba hore ka mehla o phela ba ile tse ba ga go ibotse mo moshate o i ba ile le gana
5: le
0: ma go se le a tse ba ke re le rate le ya lena full stop ke la pele le a pele bo shego le mosagare ra le bo ga ba a mamse a ski sinqanqa se ka mshate go sele
6: tsikevi
0: arlo cheng
6: bo sele ga bo se
0: go sele go sagaletse sa mmale na
6: a o bo sele
0: arle bo ge ngwana papa
6: mmale selama ke ka morastin ba ga e khili a matala tsa
0: yo dumela malisele
6: a re a re tsikevi
0: lena le tsogile ga bo se ka morastin dusty
6: Awa ra ga botse rena ma.
0: Ga le re le kwele re le boga wena.
6: E bile a so tso a ke re mosumo.
0: Eh, ka nete re fa se ka mogono. Re tsene fa se.
6: Ba bo dire tswe.
0: Mm. Eh a bona le wena ena re hlile batho ba sanje ba re le hlile jwa.
6: A bo tsebo.
0: Re le mo ga melisele.
6: Eh ba ruti ka moka man, ba ruti ka moka ke ya ba gwatsa ka o fela go kontinela jalo fa se fa dikereke tse di fa fa ni.
0: Yeah.
6: O bala ke na no re bala ba sala ba re go bala ke go tshoya.
0: Ka nete o tlo bala ba bangwa le bala ba bangwe ke.
6: Eh.
0: Awa ba.
6: Le wana la wana le ke ba fallo la ke ba Philip wa 20 to 22.
0: Ba Philip 120. Ba Philip 120 ke.
6: 20 to 22.
0: Bona phadimela ke tshohle ka mo rust dust le wena ke.
6: Le ba fana ba fana. Re rutse ka penyo mantsibu a le go.
0: Re a pele re na ke a re mo ra wa re yeme re a pele.
6: Re rutse ka penyo re poro se dira mali me a re.
0: Ah what's my king? Amen. Amen.
6: Yeah.
0: Ke a le ba ga taba yeo re le ba ga profeto yeo.
6: Phadimela
0: ke tshotse le TV. Le wena go befela jwa le samma ke a go leboga mo tseleng mo phadimelwa ke le tagola modimo. Sietsa se sele phadimeleng lena ba ileng gore le ditseleng tsa go fapana fapana. Le lenra mabele le sufi a re gotsonta go re ga mashego ke gopela gore mmene wa sedumedi a o gwathe moruti Daniel Motene, moruti Samuel Makoti, mampa le moruti Molabe. Ya ke le yena ke mosadi wa R37. Ka soko di beng re a leboga gause le moroke ea re a lebogeng ka mshate go sele awe mmas ka mshate what's about the tabish
7: kebe
0: are
7: le ka ga mo
0: batho go sele go fagaletse hle
7: re a go na ma
0: re a leboga hle ba gishane ba bagole I was a little bit of a
7: I'm going to go to the hospital.
0: Kanet abana pe ba fihlelle ke sele moya ka mompello a seng ke re go motho o tswa ka mpello
7: ah o ja le mo TV
0: ah batong a re le bogeng batho ba go shele kana kana ka mshata wa tsebele be tabish go sele a ile sene re a lo tsha thobe all right a ke tsena fa ka mshata wa tsebele be tabish
8: hashtag 66 TV
0: ke ona
8: legal
0: le bona le gay Barkeve gape ke a godisha a se wa balamelaetsa wa ka a wa mona wa go di sha gore nke se ke o bona molaetsa wa gago ke tla o bona ke tla o bona ke bona mo sa bona ga le ga botse KV dumela hle ke khopela go no go motsa lapha la ga bommane Ramasela Koma ka Psalm 23 baske ba le bala morena ke modishi wa rena ka mihla ka kwa mohlonong ka ge a tlokofaletse ke buti wa bona aba go motsege mane rems go matshega ke Evelyn Lebepe ka Stain City ke kharebe ya kamana botokwa phasha ke re le boga samma o mongomolaitsha ere ke bone fa ke bone wa mang ke bone wa pit wa gara malepe a re khotsong se KV my pastor KV eba pit wa gara malepe a re hashtag Table FM 66 Hey, Pitwe. Are ke khopela go khwatha mo ruti mme ke di bone na kene. Bana yo na kene Bernali yena mo ruti we o mphile mangwalo a mangwa ma possible se re itshwarelele ka mangwalo wa wena Piti. Mo ruti na kene ke di bone le mo ruti Peter Thuputlela ba ka botokwa ga magato le tshatshana le Bishop Thuputlela wa le postola ka Thembisa Phumolo. Ke re tswelang pele go sokolla setšhaba ke pitso ga ramalepe motho wa ka mo botokwa pitso e re a leboga batho ba o ba bolelang ka moka baruti ba le mapishopa ke a berna le ona maloba ge re tia pisalomo a ke re ka molammatseke re a leboga hle baruti ba rena bo muritina kene ka moka bo bishopo le bo rapadu ka moka ga bona a re leboge all right pitso ko bo SKV ke khopela go khwatha ba ruti ba ke moruti Johannes Fenyane moruti David Baledi ke ba kereke ya ZCC go tswa kutupu ka lengwalo la kutullo 13 verse 4 right che melaitse ke ba dileng le tulo ka moka ke khopela gore re di feletseng ka ye kosha ya three Winans brothers kere the one in brothers right se ba gore ba go letse ka gara ga thapelo ka gara ga kereke ka gara ga mmino wa sedumedi ba re your love will never end ke le rato la ma ke se la modimo

0: no other name. Na ka nete o mapetsa le mang. No other name. Ke mang. Other name, oiche ratsoma. No other name, no other name, no other name. Banna, malishwane na sink.
1: Aliko.
0: Wa go hlokomela.
1: Aliko.
0: Wa go rata.
1: Ageko.
0: Go fika mafelele.
1: O fana na.
0: Ageko fana na. Wena wa nthata go sasa wa ntshabela.
1: Tui.
0: Yeah. Wa tla wa rawa a wa kena le wena kena le wena o fihla pele wa goma. No other name.
1: Ke ga mo gore bopile go ka gona o tla re tseba botshabelo.
0: Re tla re tsa gore tshabelo sa rena ke yena. Se tshabelo se kokotlelo le swika la motheo.
1: Mhm.
0: Ye ke yena. A bana na re le boga. No other name. Ba bolela sale ka gore ga mshate wa tsebele bo ithabisha. Ke yona Gospel Thursday. Re se re taba ya bo papa kontlong le khono ya boratsoma. Bana ba re ishe dikerekeng a ke. A
1: se.
0: Ba re ishe dikerekeng ba fika go ke itse wa bye. Bro, I can amo kelo ka wa ka PC wa tsa o nshetsa tshelta re tsara mo tsa.
1: Bona.
0: Yana wa go mo ya gae.
1: Bona.
0: Bontle te kontlong le re goreng le tshaba kereke go ba le no sekwane le tshetsa ka motabeng ye ya ntlogetswa. Go ba go diregang. Le tlhala le re botsa. Gane tsone re khotsa ba rutse re ka gare ga Gospel Thursday taught Dilani ke na tlanka go share no other name ya belo re pega fa o ke go file bana ba ga Winans ba re ke the three Winans brothers re ka opela gore ka 2005 re le ra lo ba Ron Winans we la re tlogela le fa sena ka ke no go shana mafatla tshwela pele ka taba ye ya go sepetsa evangeli ya mino Marvin le Kevin ke mafatla ya belo gore baby Winans ile go fejane le na ya ga the Winans family o gona ka gare metsesole ke masome pedi shupa le bile iringela ya botlhano taba tshe re tlo wa re tshela pele ka tsona re di felletsa ke a tswa re le colonel o gona lena re taugatse awa tsedi mo shore le sarich ke bone colonel gore ka kwa Gauteng ka kwa ke na tsiba ka mo province ya rena gore le jana di theogile na di palopalo tsa bosing taba yo ya khatlisa kere ke bone maabane go tsheletse dipego shane tsa gore ka Gauteng province di palo tsa bo sinye di palo palo tsa bo sinye o ka re palo ya gona e ya theoga
1: ya theoga mara di tiragalo tse di tswela pele
0: go lekela
1: batho ba ba le some pedi ba
0: la yei wena yei wena gane tsone re ka gare ga yo we hey ka botse kuri wa ipitsa gore kae kae ke kae gona mo ka nnete mashuba tshibile ka gore go sa tswela di
1: hlapelela na le di pego tsele tsedi bo
0: tsa
1: re di ya pelwana tshwana
0: ra sa bona di bona tsa sa bona gala di ya tswelela ke re jole ye yona ge ba re fotse palotse mara ye yona o tsere le ga botse
1: ra lena
0: ba tsantsinye taltono
1: ya ba tedi
0: ga di ya bana re ga tsaba tedi ya bana ya ka montle go aba ba ke bona le gone o tswere le pae
1: wa loma
0: ba re gane mabane
1: go be file
0: ba re gane mashano o rwa para jesse ka ke ae tshela ke tsha moyeng a re tlo botsana taba tshe ka montle tshela be re di bulela moyeng di felish moyeng
1: actually
0: e tsha go rwa pere jesse 4 ka five ka just ke khopela re di fela
1: ke na di menagane wa tsa ke
0: eh ene le khone o kone gore ya ba ba ka montle he ya tshela yo
1: tu ya tshela
0: ka bo ka re gona le metsana nyana lena o tshishan rena ka phifo ya masa ye le kwa ngane jwa le ka iri ya boselela si yona
1: no
0: ya nete kwa ke rena ka masa ha gone taba sa market ba gore ya le tloga le nyakile tsa mogwele re jwa le dikota tsa masa ka gore ye gore pitsa e bele e gagathe
1: hey
0: nya ke ga ping go nya ke ga magong a nete
1: nete nete
0: se re se ona sa market kwelo se pra uno shima ba ne le ho no sa loka loka
1: o khane mo nya go
0: a ba ke
1: o ntumisha ka dimpe a go o di se se me de mulume bo
0: Okay.
1: A ke botsa ise se ke be ke tsa Michelle bona ba theletse ba thobela fa mo go lena la hlokoletsela misenge le hono ba ka letela je magareng ga tshedingwe bya le ka karolo ya lesololo le tjola go pele go isha ditirelo sechabeng gore ya maphelo itsebishitse ditliniki tja go thetha je masometselate South African Post Office na le boto yempsa le tjachile logolo la papadi ya pula madibogo ya mogopo wa lefase magareng ga bafana bafana le Mexico kgwedi ke ya baswa NYDA etla etela tshedingwe tja ditikolo ja province seta bagolo bafana bafana ya go bula dikgoro tsa padishana mo go bua le fase 2026 wa FIFA papadinya yona e pula madibogo gahlano le Mexico le hono molaetsa wa lena go se tlhopha ke ofe le ka romela tsopo maikutlo ka mogagatisha lentse nomoreng ye 0784591988 go ba la rengwalela ka boripana le tlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba go kwa tseletse dingwe tlhantse ba go tloga ga biale go ba go fitlha ka area ya botshelela taoga dia sia le moye sena ka ntumisha ka dimpie man
0: gape nna ke sa re ke tlo botsa wena ke re a o fe bafana bafana molaetsa jwale o shetse o rile batheletse batle ba go fa karabo gore na ba reng
1: Reven re a tsena ba ba a ke tsebe gore a wa re re a ke tsebe gore re Philip is here go ba re re Mexico bonjour
0: re re bonjour bonjour bonjour in Marca or Africa bro sa ntse tsena ka gare
1: French quoi
0: Bona ke o tsama ka malemi. Ka malemi o tshapile wena. A ke le kwene. Bonjo Frank. Ke o na re a pele.
1: Re ka ofela ke nnete.
0: Re ka ofela we are in.
1: Yes. Aba
0: re thabisha jang? Re tlhoka go thabisha bafana bafana jang? Tlhopa sa rena sana ga jang?
1: A re ba romele melaetsa ka mogore ka gonang ka gona.
0: All right.
1: Re ba laetse go kwa di gokaganyo tsa le ago. Ga re gona
0: ya
1: re tie dipele gena ko ile a bona
0: bona mapapata
1: e ya wa ari direng ari dire ka mogobe
0: bonjour
2: Tobela FM e go tsitse dipapadi tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwaga wa 2026 ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026
3: amangwe a manane wa Tobela FM a tla amega
4: mushumo komotse fela se tshaba le ba teenage sepa sa Africa gore ba fana ba santse o di dira ka bujotlhe gore ba gone tlhopa ona papadi
2: ba dula o tsene Tobela FM go ntse ka dipapadi tsa mogopo wa lefatshe
3: all of us
2: all in
3: go fela
2: hashtag re ba fana go fela
3: hashtag FIFA World Cup 2026
2: ka mo ka lebele tshe papadi ya mogopo wa lefase
0: bona ke ira tsantse ngwana ke ira tsa re ka ofela we are all in all of us ka mo ka rena re ka ofela we are all in remo 086-000-2452 # 66 ngiyo kiona ya ke feletse megala ya barutse ke re gwatsa barutse ka megala ya mafelofelelo ke tshe ya metse se mebedi ka gara gata ba ye ke bana ba ba romela tsheng ka ba ka tshe le megala a ke tshe ba bara roba mafelelo ka mashatse re ka ofela tshebela FM
5: teoga di ga mashego
0: #66 ke ona
5: #66 ke yona ya le moya sa bo mangkukulu bo taoga di ga mashego le bo le joy ba sa di ba gare ya di
0: ba le a se se wa se le moya se ke sa
5: bo sa di mo ra ba se tikinya ba gare ya di man ra kwa bo se
0: ya ne tsa le
5: moya e tsina ka sona
0: ya le kgwatsa bo mang moruti
5: Muruti a khwatse ba ruti ka yena re bishop Mashile ka kwa the ox a ba khwatse ke mina a sidibedi ke re bishop Phasha ka mo metse ga mama Sola ka le bala jwa muruti mana so sho ka mo ka mo tikline batho ke ba go putse ba ruti ba go putse ke muruti ka bona ke re mo shate
0: what bona bo itabisho re le ba muruti mashaledi a khwata ba ruti ka masa ka mo shate go se ile go sagaletse
5: so ba le tsikedi
0: arlo che
5: le bona ba isa ka mo sai ka mo mthapo
0: isaac ka gara #66
5: #66 ke go pela go tla ba ruti ba balatelang
0: ya
5: muruti maumpere se go wa ka mo mthapong masekuleng ka bo ga muruti ra mogale ko a mafareng wa kreke ya CC ka bo ga muruti mashane di ka mo ga sekoro gratso ge
0: re le
5: ba tsere ba di le a ire na Isaac mo tsa go tsoga mo ka po mo sa
0: te what's about le witabisho 66 Tobela FM
6: ga di eso
0: ar le cheng samba
6: tsoile
0: go sele go saga netse mwana papa
6: tsaba go ntse ke masha ba tsagile
0: e ban vini
6: e re ke re o gore ke shoma go le yana ya tsokolo ya ba go le rena le tsopha sa o kitima le marathon ke
0: all right re tabela taba ye
6: ke re kurukudu o ke shoma ga o se yana ba re le bua le madena le no tla ba a kitima ka kwa
0: le boane ne
6: mo ke ka fetse mo mola gara gwatla go ne le le monna ba re ke David Mogale le yena o kitima le belole.
0: Okay,
6: le yena re mo fetlego yewe ke ka fetse fawe ke re go tlhopha sa go sa bafana bafana re ba shitse ka morago.
0: Ah, re ka morago ga bona, we are all in. Ka re le boga tle bathong.
6: Thank you.
0: Masha batsag, ere ke go leboga sa mma. Ere ke go leboga. All in, all of us. Kam karena, re go fela. Re tlo go fa tsona. Ke le tshatsi la gona le re leng ka re galona. 11 June 2026. Ka boa re nga ba re ke 2010. E ene di thoma ka ona mogole di leng tsa thoma ka gona ka gare ga 2010 are le bogeng ba le hashtag KV Rishi le go sele go sagaletse a ile sene a khwathe mo rutin dlofo ka mo kerekeng ya St Ignas ka mo kopanong ka makopanong me Kentsane Tlatswayo ka kwa BB ke re modimo a ba haogele ba fole ba tsoge di patentse fishang le mo ruti ra bapane Albert kwa gamamaila ko betona Psalm 3 verse 3 ke ba fayona aba fole ka yona tenye ko masangany ka mo la gama maila ko le betona ke se khosese re a le boga khotsong KV ke kgopela gore ka gare ga Gospel Thursday ke khwathe ba ruti ba kereke yeah reshu ye khetwa ya mogala Lady St Agnes ka lengwalo la Mika 4 yona ere biale ka ge se tshaba se sengwe le se sengwe si ya katsela ya modimo wa sona le rena re tla

0: Psalm 34, yeah, the Brooklyn Tabernacle Choir. Let God glorify. Yo, let our Lagawale reapareleche. Reapoleche rediapereng, or reapeche di Kubachaho, Alacaleta Walaho. Mandari Josephina Palani, Barwena, Wahola Kamohara, Firica Mosad B. 40 years, Sikia Rahoya, Kete, Quake, Colofella, Matabata Mapola, Karakamisa Silisimite, Libida Wanaka, Iringela, Yabo. Tlano ka ona mogwa o a ke re re napile re kgwathile baruti ba rena re a leboga ba e leng gore ka nnete ba ya gore phagamisa ba ya go phagamisa flaga ya Afrika Borwa ka Mexico ke setlhopha sa rena sa Bafana Bafana le sona re re a se kgwathe ke mmino re a leboga Comrades Marathon ka moka ga lena ba le yang go dira history ba le yang go tšea karolo ka gare ga Mukitimo wo history ye ka kwa gona KZN Durban bana kwa tanki mina wa Gospel Thursday re kgopela gore re kwetse a fihlile ya matala mabone ka ona mogoke gona ge re napile re amogela Colonel Malesela Letaba Colonel salute salute salute really tamish Real Boga, Colonel, Kibekisa Bonchaker, Akitsevi, the Piroche, Ekavalerna, Honel Camhilo, Lebonari, Rifichella, or Shit, Rifichelici, Palo, Diatel, Rochabu, Singer, Cordes, Varanchi, Bamarejajal. Hey, Uno, which I lore, or Tabatuba, Sail. Camunch, Moditzling, Ria Michumo, Rubua Michumo, Isalekamas.
1: Yeah, ke le dikgetse ke di a grevale le a bona se ka se go tloile e di go na se na go yena yena ya ya marega ya le le so ka miso ba le tsa le sala ka miso go ba o le ke a gore go sala dark
0: ka le miso
1: ya le ke ke dingwe tse di dirang gore di no kwane ba fetse ba tsia fela re ka se tsia gore ba re ke go tsia advantage ba fetse ba di ba rena o botlhata ya le ke ga fa o ka mishala ka ba ka re tla re bolela re no ke le gore motho mongwe re na le gore re ya mishumo go tswa re sepela ka maoto ka skwa ide se le mo go jere gore wa bona gala a bona mathata ja le ja le a ile ka tsaba bokalo e fela nna go ntse mo tsiego go go le botlhoko go di gore le rona re ipope o ipope bana mogola re tsela re tlhalosa ka mitlhale ka mawaka gore go botlhoko go di gore se sengwe se sengwe le se se re se dira re ipope gore re kgone go sepela le mabaka re kgone go tshireletsa ga mo re sepelang gona ke le ka ge le tlhalosa gona mo gore go tsala tsela e sepela ka maoto jale yana na tlo ni go se pela ka maudu go tlo re ke sa le mo nyama putjanyana jale ga ile mo nyama bana mo go ke no bana ke mo baba re emela o go tlo re mafelong a mangwe mo re fetang gona re ka ba go ena le metlhashana go ba tshe dingwe ke di dira gore o go tlo ra go go bona go pele go ya o yang gona go jale o go tlo gore mafelong re se jare baba tsa tlhabelo ba fetse ba re tiela ke re se blang re bisweri ba fetse ba go tlo ba re jalo ke ka mokatsing jale ke rana go ene go tloa go botlhokwa gore a re sepeleng ka tlhopana tlhopana ka metlhala ka mabaka gore re kgone go bolokega se sengwe le se sengwe se o kare se a direga gore ba senya ka go direga re kgone go thušana re kgone go fumana tlhapodiso o mongwe a kgone go bega goba gona go letsa go tlhaba mogosi gore re kgone go thušana jale ka gele gore re sa dire jale dino ba le tsona ka botsona ke a ipopa and ga ba dipile ba fetse ba re ka botshata jwale go tloga go go dipile gore a re direng ka ona mogowe re le ke go thibela e tira le se tapa e se jwale ka ge le gore le tla le mo re dino ba le tsona ke ka botsona ba gona gore latella le mo re dilang go ona ka magaeng jwale ba go shisha gore ge e le gore o ra go re o sepela go tlo gore o sepela o ba di ke ka ba ke bo shego le ka le mo ga di tlhaga le tshedi di tlhaga go ke ke di pego tsa di ya mogelang ba tsoba itwa matlong a madila ja le liwa le motho o se bra le tsi jona ke di jona ke di dira re di kholagalo ka gore re fetse re ba batla se tlhabe e ba ke dintsi ja le ka metsala ka mabaka se sengwe se sengwe se re dira a re di tsapa jeng gore re bolokirile and re o sepela o ska sepela o le tse sepela le ditlopana sepela ngile le bupile gore le tse fatse gore le gona o emela seemo se se ka pasetse se le re se ka fetsa se ke tlitsa le la ka go dimo go tsora ka mjona ba toga ba toga ba lebella gore a hona a hona ntse ba lo rong ba itira ba no dira ba sa go no bona gore ba ka gona go tsholela tsale re tsantse re tshile le di gona go tsika mo ka tsho
0: ba lebeletse pele gore mo re ka dira go direga
1: eh gore ba dira tsela ba reng ke mo shubo wa gae gore ba plana ba gona go shara wa mo ke re ka tsama go tswa go so a go re ke tsamela la tsale re na tsotse re tshile ka ditsela tsheka mo ka tsheki ene re go re bontsha go ka re go tsa o ka re re na lo o nng ke tsaota ka re tsena se di go se dira gore mafulo go ifo jo wa mo tsa
0: re le bagata mo shetseo kolonele ka net re hlo ka poloke go ye mona go nyere leng ka re gona re tloga re le bogatsedi mo sho le ditemosho ka mokatse le re fang tsona masamangwe le mang kala bone
1: ke
0: mo shate sho kwa tsebo le bitabisho modimo a re thusha re fe matla

0: ke maina Rams ke lentshila gagwe le o ge a tsentsha moruti are mphe matla ka leina la go shaya gagwe moruti
1: botele jwa tobela FM ke ya go tamisha leina la Jesu Kriste ke le moruti mashabela kereke ke bophelong Bible Church e madi ba phaka go la polokwane are tshwele pele motheletsi ka lentshila modimo ke bolelela go dimo ga hlogo taba ya gore boifa modimo matšatšing a fetileng re badile ka Josefa ge a botša bobotia ge a ba botša bona ba sa mo tsebe a re ka gobane ke le motho wa go boifa modimo mabele ši a tšee le nnao gae a re bale temana eo gape mohlomongwe ga se o kwe thero e fetileng ya ge ke be ke bala temana eo jalo e re ko go balele temana eo gape motheletše gore o kgone e kwa gore Josefa ka sebele yena mongwe o reng ge a bolela ka ditaba tše tša go boifa modimo yona ge o ihumane e balega ka tsela e ke e bala ke tloga mo lengwalong la Genesi 42 ke kgaolo yewe temana ke ya 10:16 e balega ka tsela e ka letšatši la boraro Josefa a re go bona ke nna motho yo a boifago modimo dirang se ke le botšago sona gomme le tla phela ge o boifa modimo jalo ka Josefa ge o boifa modimo go na le dilo tše re di lebeletše gore tše di dirwa ke motho wa go boifa modimo motho wa go boifa modimo go swana le Josefa le ge a le maemong a godimodimo a naga a le maemong a ntlhoraneng a hweditse mmereko goba mošomo wa maemo a godimo goba a le ka palamenteng goba a le maemong a godimo le ga e ka ba khampaneng motho wa go boifa modimo ga a re goba maemong a godimo a e gogomoša ya nape ya ba magetla a re bone ka magetla gore le isa le maemong a godimo ga re bone ka magetla gore le tharile le maemong a godimo nkobe maemong a godimo e fela o e kokobetse jalo ka Josefa motho a le maemong a godimo motho a boifa go modimo ga a le feleletse bobe ka bobe Josefa le ge a le maemong a godimo a ne maswanedi a gore bo botia go shiba a ka ba tšea ba bolaya goba a laela bahlanka ba gago gore ba ba bolaye a se ke a le feleletša bobe ka bobe motho yo a boifa go modimo jalo ka Josefa ga a lefeleletse bobe ka bobe le ge bommane ba ka modira tšela bommamogolo ba modira tšela bana ba mmane le ba malome ba modira tšela mohla modimo a mo phagamiša ga a nape a re jalo gona ke a leboga ba tla ntse ba gabotse ge o boifa modimo tše ba go dirileng tsona o di phaela ka thoko jalo ka Josefa le ge o ka di gopola ga o ye ka bohloko gore bohloko bo go botša bore o ba direng motho yo a boifa go modimo ga e gogomoše motho yo a boifa go modimo ga a lefeleletse bobe ka bobe motho yo a boifa go modimo ga a šomiše maemo a gage gampe go na le ba bang ba maemong a godimo ge batho ba sesadi ba e tla ba re re tlo kgopela mošomo monna o ka gore o maemong a godimo o fela ba botša re a re feteleng ka mo kamoreng a re feteleng ka mo kamoreng gore le hwetše mošomo phogo e tla tšwela pele e dira tšana tše tša go fetela ka dikamoreng le basadi ba ka moka e ba tshepiša go ba fa mošomo empa e sa ba feselo le ba e ba filege e ba fela gore e fele e ukamela ka dikamoreng le bona a ko go botše motheletši yo rategang ge o le maemong a godimo jalo ka Josefa o se ke wa šomiša maemo a godimo bohlaswa o se ke wa itefeletša o se ke wa dira dilo tše di tswileng tseleng tša bothobalano le batho ba ba tlileng batho ba batho ba ditlhakela ba tlo o nyaka mošomo gomme wena wa ba dira tše e seng tsona e le ka baka la gore o maemong a godimo motho yo a leng maemong a godimo o swara bana ba mmage le papagwe gabotse ga a re ka gore ba kile ba ntira engeng e re le nna ke ba direng eng o a gopola gore ba ke bana ba mme ge ba swere ke tlala ka tsela e e re ke ba thuše ka gore modimo mpeile maemong a godimo o sa le moswa o sa le mme o sa le ntate ge o le maemong a godimo swara ba bangwe gabotse tseba gore batho ba swere ke tlala batho ba swere ke tlala o ka nna wa phetoša ba iša ka moa ba phetoša ba iša ka moa ba dia tše ba nyaka o ba dia tsona ka gore ba swere ke tlala fela gopola gore ge o boifa modimo ga se tšeo ka go di dira tšeo šomiša maemo a gago ka tsela ya gabotse ka lebaka la gore o boifa modimo a re rape le motheletše modimo a rena yo lokileng ngwana gago ke yo theleditše thero ye tlhomongwe pelo ya gage ya mmotša gore ga se o fete gabotse ga se o sepele gabotse mothuše morena a sa ikemišeditše go fetoga a fetogele go wene go mme o motshwarele diphoso le dikarogo ka moka dineng la Jesu Kriste morena amen
0: apostle re lebogele kudu amen and amen re napile re ya go weru ke maebele a phelati o re feta wa tsa ire bohlano ka ona mogo ka morago fa o ke bona malishane o tlabe a re fana le tlhopa sa sefeletseng sa tlhokola tsela ipsine ka manene o ka moka a thobela FM go tswa go nna tao ga diphatimele ke tsohle shalom shalom shalom weru

0: Bushbuckridge, province ya Mpumalanga, go le bialo motledi wa tekisi Morao Mosetla wa mengwaga ye 44 o pharilwe ka melato ye meraro ya polao e se ka maikemišetšo, go letetšwe gore o tla tswelela pele ga kgorotsheko ka kgwedi ya Agostose. Pego ye e rulagantšwe ke raditaba wa SABC News Abafani Munyai, ke Matheko Malatši, Tlhokwa la Tsela.
1: Re lebogile ka pego ye gomme a re kweng maikutlo a lena ka gore le šetše la tsweleditše ka mokgwa kgatišwa lentšhe. Thobela Mtheletše.
2: Thobela sefa ka moka sa Tlhokwa la Tsela. Re re mahlatse le mahlhogonono go Bafana Bafana a ba tswele pele go phagamiša folaga ya Afrika Borwa. Re re halala, halala Bafana Bafana, halala. Ana senona matshela pata ga mmamabolo mošate.
3: Tshobela Tshobela Tlhokwa la Tsela mmogo le balatedi ba Tshobela FM. Ke rata go lakaletša Bafana Bafana mahlatse le mahlogonono ba e ba šome gabotse. Ke bona dinotše pedi go ye tee go Mexico. Bafana Bafana ya wina tšatši la lehono, halala Bafana Bafana, halala. Andries Mabela go tšwa ka Pentsi ka mamogolo kere mošate.
4: Tshobela ka kgatsong. Ke tshukulo ka moka Pretoria, tshukulo wa Thabothe Lesotho. Ke re Bafana Bafana ya wina letsatsing la kajeko, ha e le Mexico yona e tla be le noto, Bafana Bafana e tla be le 2, Osinapolis 2, Mexico not. Ke a leboa, ke ka moka Pretoria.
5: Tshobela ka Tlhokwa la Tsela. Ke re setlhopha sa na Bafana Bafana ke re se šome ga botse, de re na re te re be proud ka sona. Se se goreng tenetšhaoke ke le ka bopolokwana ga e ke mramaka mošate.
6: Re ko go tama ka mo banyana malešwane le setlhopha ka moka. Nna ke re go setlhopha sa rona sa magele go Bafana Bafana ke re mahlatse le mahlogonono. Ko Bafana ko Bafana Bafana ko. Riamakakolakiwata ka thembisa monne maikutlo a ka go seamane felo le manao la lena tanko
1: aga maikutlo a lena yona temana e reng ya ka go itswetša pele ka gore ka nnete letšatši ke le legolo la papadi ya pulamadiboko ya mogopo wa lefase magareng ga Bafana Bafana le Mexico e letetšego ka tetelekgolo go bona ge e ba histori e tla ephušeletša ra bona no ya ngwaga wa 2010 ye ilego ya nešwa ke yena Simphiwe Shabalala nakong ya ge Afrika Borwa e le mong gae wa tournament e kgolo. Go le bjalo a re amogele mogaleng fa mogaši ebile le raditaba wa dipapadi ke tate Sifiso Ramara yo a lego ka Mexico. Re lamogetše le go letamiša ba ga Ramara go nane o la Tlhokwa la Tsela.
7: Tshobela Malešwane ke tšamiše gape le bapheletše ba Tshobela FM.
1: Tshobela re a leboga ka nnete ge le kgone go tšamogala a rena. Letšatši le legolo ka nnete e ka ba e šetše go sele goba e sa le bošego.
7: Seo nka se bolela ke gore mo ke bošeng ke 10 to 10 re tlo robala e sekgale gomme ke a kwiša gore ka Afrika Borwa ke forogo mo re na le time difference ya 8 hours. Mexico e morago a re compare le South Africa in terms of the hours. So papadi ya lebono e tlo raloka ka 1 o'clock mosegare mo e fela ko gae mo Afrika Borwa e tlabe e le 9 o'clock goba iri ya senyane bošego.
1: Tobela moya go fokwa mohuta mang ka boitukišetšo re lebeletse ka fao Bafana le bona ba bego ba itšhidulola go tla go le ba yona papading e kgatelelo e bane go nayo ka se sebaka ke efo ka baka la gore ke ba mathomo go bula dikgoro tša tournament e.
7: Ya se nka se bolela go ke gore moya o fokago mo setlhopheng sa rena sa naga nka re batlete tepo ya gore ba tlo dira histori gobane re lebelela rekoto ya Afrika Borwa dipapading tsa go bula dipapadi tša sebjana sa lefatshe a bana rekoto e botse e ke World Cup ya bone ya Afrika Borwa gomme ne re lebelela re yaka go thoma ka 1998 mo e leng gore ba be ba raloka la mathomo dipapading tše a ba so fenye papadi ya go bula dipapadi tša sebjana sa lefatshe gomme seo ba ikemišeditšego go se dira le nyaga ke gore ba fetole rekoto eo ba nyaka go šoma gabotse gomme mohlahlei bophoso o boletše botlhokwa bja gore ba fenye papadi ya mathomo kgatlhanong le beng le gae e lego mexico papading ya bošegong bja legone
1: yana mošaši o lebeletše gore o tla pana ka tsela mainformation o tlo šomiša efe 4-4-2-5-1 goba go tlabe go dirang gana fa re lebeletše dipapadi tše pedi tša boitšhidullo tša segwara tšeo di bileng gona magareng ga nicaraga le yona jamaica kgatlhanong le bafana bafana
7: seo motho a ka se bolelago ke gore ga se gantši mohlasi hugo bruce a rata go fetola sehlopha sa gagwe kudu baraloki bao re ba tlwaetšego bao re ba tsebago e lego baraloki ba mehleng ke bona o kare ke bona ba e leng gore ba tlo thoma papadi e bohlokwa ye kgatlhanong le mexico gomme ge ke lebeletše ke bona o kare o tla raloka formation ya 5-4-5-1 ke yona e leng gore wa e kwešiša gomme wa e rata ke lebeletše gore o tlo tswela pele ka go šomiša system eo ya 4-5-1 kgatlhanong le mexico bošegong bja legone
1: batheletše mono gae ba tshwanetse go dirang go romela melaetša ya bona ya thekgo go bafana bafana ba tupiše meši ba dire ba beše dinama ba letše diphala dipele bjalo le bjalo ba garamara ke di fitše le gore di ka tla di a romela molaetša wa fihla t tsebeng tša bona bafana bafana ba lefao
7: melaetša yona moralo ka gare wa setlhopha tebogo mokwena o boletse gore ba ikhumane ka bontši go tswa ka Afrika Borwa go barati ba kgwele ya maoto gomme o kgopetse gore ba tswele pele go ba thekga gobane maikemišetso a bona ke gore ba nyaka go dira gore naga ikgantšhe ka bona gomme o ke a fepa gore barati ba kgwele ya maoto ba tla reka dinama re tletse phepo ya gore bafana bafana ba tlo tswelela bošegong bja legone
1: namile ba ka se tswelele
7: se nka se bolelago ke gore it won't be the end of the world ge bafana bafana ba ka palelwa ke go fenya mexico motlho mongwe le ge ba ka raloka maleka e ka se be bothata bjo bogolo because re a kwešiša gore mo group a each team e raloka dipapadi tše tharo gomme ge ba paletse ke go fenya mexico ba sa na le dipapadi tše dingwe tše pedi e le go kgatlhanong le czech republic e šitana le yona naga ya south korea mara seo o tshwanetsego gore ba se dire ke gore ba leke gore ba tswelele papading ya pele gore ba ka ba ka fatshe ga kgatelelo mo dipapading tše pedi tšeo di tlago
1: othobela ba ralokela lepatlelong lefe re ba gopetša nako
7: lepatlelo le tsebega ka as jacker stadium e fela leina leo le fetotswe lepatlelo le letsejwa jalo ka mexico city stadium ke lepatlelo le legolo ka go fetišiša le dula balatedi ba 85,000 gomme re tshepa gore legono badudi ba ka mexico ba tlo tswa ka bontšhi go yo thekga sehlopha sa bona e fela seo re se bonego ge e sale re fitlhile mo ke gore badudi ba ka mo mexico ba tloga ba rata sehlopha sa aforika borwa kudu mare ke bona o ka re bogwera bjoo goba friendship eo e tlo suspendiwa for 90 minutes ka nako ya papadi
1: thobela ntle le beragelo ye ya pulamadibogo ke di fitse e leng goreng batheletše ba ka di letela ka baka la gore go tloba le mediro ya go bula semmušo tournament
7: ya se motho ka se bolelago ke gore ke kgale mokgatlho wa fifa o feleditše gore go be le dinaga tše e leng gore di a co-hosta seo motho a ka se bolelago ke gore go tlo ba le meletlo e meraro ya go bula dipapadi tše semmušo go tlo ba moletlo ka mo mexico go be le moletlo ka united states e šitana le ka canada ke meletlo e meraro yeo e tlogo go direga ka nako e tee 90 minutes before papadi ya pele magare ga Afrika Borwa le Mexico gore e thome le gone
1: ka nnete re kwele gore fa koša ya lenyaga ya tournament ke daidae mola rena ka ngwaga 2010 e be e le waka waka re lebole nao ka le ena le iphina ka meragelo ka moka ya tournament e kgolo lefaseng ba ga ramara ke yena moraditaba wa rena wa ditaba tša dipapadi ebile le mogaši tate sefeso ramara thobela moeno wa thekgo ke setlhopha ke all of us all in re kaofela re le rumilana nane la tlhokola tsela mesong re be re le swaletse dile kalo le lojeledi tse go fa ke batjoletse bile re ba leboga motjoletse la metsheneng ke tshone modluli motjoletse bone magopa motjoletse mogolo ke Rachel Tsiri mola motjoletse petition wa lenane ele mapitse go ga botlhoka re tloga fa re le ba ditabentse ya iri ya botshelela ka sthembiso maibelo tla shutela setlhopa sa ditla le mesong na ke malishwane banyana le tswalla mata wa magasha sija go gona le yena dipapading go tla go ditlisetsa tse le tsedingwe tse di tjolelago thobela mshato.

0: rona re tsena ka Mexico re re ha yo mathata ka lo bakala gore he yena o na le rena o tsama le rena e bile ke mo ile gore nge re tla fenya gona wa tseba ke tlala ka mafolofolo le tshing le ka lo bakala gore a gona le ntwe ile gore nge empa go se tshepe le go se golwe gore tšatši la lekgono e tla ba le le kaone motšhele jwa thobela FM ke tshepa gore le wena o a dumela gore la mamotlha lona e tla ba le le kaone kaone nna ke nna le thabo le joy la ga mathato tšatšing le la di-11 tša June letšatši le legologolo go Aforika Borwa le lefase ka bophara ayeye Aforika Borwa
1: aye What's working? What time go to Palichu Le patata ita be seka le patata. E se sa go thabisha ke gata ke gore o tsene ka kosha ya lesika ya botse ya gore bontsha gore what's working? Re tsane tse o ka ba le mata a ile gore nge a tloga re a tshwantse re ka bontsha e bile ga pere tshwantse ka bontsha thego e tloga nge e tloga itletse go tlhopa se sana ga ya Aforika Borwa. Ke a gore e bile ga ke ya tshepa gore re tla ke re black seme batho le tshatsi le la le go no re tla dira bo kaone kaone kaone. Dumela le joy.
0: Hey, awa o tsanetse re die bo kaone ka nnete wa tseba a ke tsebe tumelo ya ka ke lebeletse gore wa tseba keng ro fenya 10 tshatsi la lekgono e tla ba gona gatlhanong le Mexico
1: yo
0: bana ba fana 1 Mexico
1: hey
0: yo
2: o bona o ka re no yewe ya bafana bafana tla no tshake ma
0: ke na le batho ba babedi ba ke naganang gore ba ka e noisa motlho mongwe e re ke efe Mofokeng
2: okay
0: ke nyaka Mofokeng a dire ka mengwaga ya gage ka mokgw a bonalang ebile ke mo dumela gore a kgone go humana nako ya gore a yo raloka papadi ya kgwele ya maoto ka ntle ga Aforika Borwa ke ragana gore ka mme ya maemong a mabotse gore a kgone go ba mo e le goreng ba thoma go mo lebelela ba re e tla papa dimilione tsa di-US dollars di go emetse
2: o e ra gore Mofokeng ke ene e le gore a ka tla dira leina la gagwe mo dipapading tsa sebela sa lefase fela ga e tla ko botse ge bafana bafana ba ka fenya Mexico e tla be e le setlhopha sa mathomo sama thomo kontinenteng ya Afrika o fenya setlhopha sa naga ya Mexico a sanka ya fenya setlhopha sa Mexico ebile e tlabe e le phenyo ya mathomo go motlhatlhi wa setlhopha sa Mexico go fenya setlhopha sa Aforika Borwa
0: nto nkgatlha ka dilo tja lefase ke gore nto ngwe le ngwe e na le mathomo go tshwana le tšatši le nto ngwe le ngwe mo lefaseng go na le watla go botsa gore a sanka ya direga eupia mamotlha re bolela tse dingwe di na le mengwage ya masometlhano motlho mongwe sija di diregile eupia ile go ba le letšatši la mathomo le e le gore e thomile ka
1: lonaenakere
0: a re thome mamotlha sanka e re rena ba motlha re ngwadiwe ka gare ga dibuka tsa history gore ka 2026 Aforika Borwa ile ya ja Mexico 1-0 e be histori
1: regata re emetse se mapatata
0: motšhele ja thobela FM ka bogo wa moretso ke letšatši le le botse nke moya wa rena o bo mo botse wa o lokologa ba re ke tšatši la merapelo ka nnete thapelo tša rena di ya godimodimo re re nke Aforika Borwa e dire histori ngwageng o re le mo go ona re ba lakaletša matlhatse le matlhogonolo ke a tseba gore moaforika mongwe le mongwe letšatšing la lekgono pelo ya gage le moya wa gage o tsamaya le bafana bafana tšatšing la lekgono yanong re re go bona re re hala
1: La
3: Rona Belo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlosa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o rule pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe letela boithabiso go tswa go Dr Winnie Mashaba Swafu Tshamayalo Khutso Maleti Kgaogelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla nna le gona tšeka moka di tla tšea karolo ka labotlhano la la 12 June ka seripagare go tswela go iri ya bolesome mesong go tsena ke mahala re tswela pele gore emišang ka ditlaišo tša ka malapeng kopanokgolo ye ya rola pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: e re ke le anegele ka fao go renta smartphone ga founu yam go fetošitše life yam go na le nako mo bophelong mo ke beng ke na le ditakatso tse dikgolo le founu ye nnyane bjale ke na le smartphone se segolo ke kgona le go shuta content yam ka ikgokaganya le client yam ka romela invoice yam. Ka thusa le koko kwala kwa tsa kgwebo ya gago ya on the go scones go social media yam. WhatsApp. Ge ke nagana gore go nyakega fela go ya ga accounts, PEP, goba phone yam.co.za. Go na le dipeelano le wena apply because everything good becomes AM with phone yam.
5: Phone yam.
6: Baswa ke bokamoso bja naga ya rena. Tswelang pele go bolela ka molomo o tee. Go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Mpumalanga, bohlaba tšatši ba Afrika Borwa.
7: Kgarebe e botse ya go ikala ka dithaba le bokgwabja tša lešoka.
6: Dumela wena Mpombela, go 91.8 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
7: Gospel Thursday, go Thobela FM. Re fodiša moya wa gago, opsene ka Thobela FM. Shut down, what's the one way to be sure?

0: kosa tse e le goreng di yang kuka kudu-kudu ka lebaka la gore le bone le bolela ka go fenya ba tla fenya maAforika Borwa. R. Kelly a re sign of victory ke e le goreng wa e kwa ga bjale go thobela FM dikalemiso. Nto ngwe ke e kweleng e le goreng ya mmakatša ko gore le re keng kgwele ye ya maoto bolo kgwele ye ye ba reng ba e raloka ka yona ka kua FIFA World Cup ngwageng o ba re ya chargiwa metsotso ya go lekana ye masome senyane gore e kgone go raloka diiri tse tshela
1: awa le nna re sekwele seo mara e fela ke nnete seo aretse ke nnete ke nnete gore e chargetswa eng botsebotse gore go tle go diregaleng
2: wa tseba keng e le jwae kgwele ela ke kgwele e le gore e tloga e kgethile ebile a ena moroko a se e rukiwe letlalo le la yone la ka montle le no tama le gomesetswa le no gomaretswa fela o ka gopola rena ka 2010 re bile le Jabulani akere ya rena kgwele e be e le Jabulani bjale kekete tse dingwe tsa o laetsa gore dilo di a fetoga ba re ke kgwele ya maemo a godimo e tee e tura go feta 2000
1: e chargetswa eng taba ya gore e charge
0: a ke ra se diwe ka mokgwa e le goreng e diwa ka gona botho ya ka ere ke e bona ntwa mathomo ko gore nna e maemong a go tshwana le dikgwele ka moka gore baraloki ba kgone go nokwa ba tsamaya ka kgwele e le goreng ba e tlwaetsena eupia re ka se di tsebe tseoe re tlatla re e kwa bafana bafana gore
2: FIFA e re e ke ya maemo a godimo gore a gore e kaone go feta ye e le gore e be e šomišwa ngwageng wa 2022 gore a gore go kaone kudu-kudu-kudu-kudu ngwageng wa 22 kgwele e leng gore e be e šomišwa gona fao be ba e bitsa gore ke Alpilai le yona ke e leng gore ge o e bapetsa le ya ngwageng o goraya gore ya ngwageng o e ka godimo ga yona
0: aga e re lebelele gore na tšašeng la lekgono re tla ba re lebeletseng go bana ba tseba bana ba ka re ba tseba gore mo kgweding ya baswa nna molaetša go baswa ba maAforika Borwa ba le ba bonang le na le bosesi le bobotsi ka gae jwale-jwale le Aforika Borwa le a e bona gore baswa ba gona ba bjang nna le nagana gore ditlhotlho tse ba nang le tsona tse dingwe ke tse dife molaetša wa lena go ditlhotlho tse ba di bonang e ka ba ofe re emetse bana gore ba tla ba re botse re kwe maikutlo a bona go ya ka seemo se e le goreng bona ba se bona o gopola ga botse gore ke la bone go ira gore dijo tšaaka tša mesong di a latela tšatšing la lekgono re na le yena gadi letšhesa wena ge e ba o tseba sealemoya o tseba ga botse gore ke mang ge e ba o se tsebe e tla o dule o tlo o ipsine ka tša tla re botšang tsona ka lebaka la gore le yena ile ba mogaši gona mo go thobela FM
1: ee motheletše nnete ke gore mola go bolela le rena mesong ya lekgono re folefela ka kua go la Mexico mo e le gore re tlo boledišana le setlhopha sa lenaneo la mesong go le sedi FM la go bitša thagoga lona bagaši ba lona o ba tseba ga botse ke thwasa le batukada jwale re nyaka go kwa gore na moya o fofa o veng a reka kua go la Mexico dula mo o reetla
3: Sobre el FM.

0: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: Jake di talemiso o Thobela FM le Lethabo le Joy Mathato.
2: Oretse nambitse le Lethabo le Joy ilaga mathato.
1: Ka mmogo le Iga go sesese.
2: Iga ona ka mono studio.
1: Re tla tsana le wena o ya go sela. Thobela FM mo shetse botse bo le bo ithabisho.
0: Di talemiso Thobela FM mo shetse botse bo le bo ithabisho.

ye monya ko betha step o tsepegile morena matima ke ene le gore ngwa moko moko sheng yona ye go ditlalemiso ye o tsepegile wena morena ka nete o bula ga botsa gore le tshatsi nna le khono ke la bone mo ile gore nge ke gospel Thursday go ikwatse dingwe tshe ile gore nra di latlhela tsha bafana bafana ido ba le tshatsi le mo ile gore nra ya keteka ka lebaka la gore le tshabo le rena le lona la go ba felesetsa le go yema le bona tshatsi le ke le lentshi ka fa o fela o ikwa dikosa tshe ile gore nge di opela gore re ba thege be nong ye ke a mate mara o tshepegile morena o se ile gore o ka ba o le kare ga sona tshatsi la le kono ino tjola pele moya wa ga go bolele gore morena ka nete wena o tshepegile re go ba re tsena karolong ya rena ya bana ba tseba re ba botsi tshepetsi sho mesong ya le kono re rena ka re tseba gore kgwedi ye re le mo go yona kgwedi ya June ke kgwedi ya ba swa ka mono a

0: Afrika borwa na ga re lebeletse keng se ile goreng ba bona o ka re ke ditlotlo na ba bona ba so ba rena ba ka difenya ka go diang le gore nna ba bona o ka re ba so ba rena ba tsena ka gare ga eng na konye ba leng go yona mora ga se re tla ba re kwa go tsho go bana twi
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: Bana ba ba golago pa ya ka tsheke jirilego Nestle Nespray e ba ne ya go gontsi mohlodi wa di vitamin le di mineral go thekga kgolo pakete yeo e sorelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele mme ge ba neye Nestle Nespray always giving more
3: Nyonyonyo cha mama ke
4: bana ba tsiba go ditla le meso bana ba tsiba go ditla le meso
5: Tobele botsa mo radio na ke na ka mo khloma shishi na ke na ka mo phakikila ni na
6: hello kamo
5: problem ye ke bona ke government e sentse e kre di UCD mereko gore hey UCD sa kre mereko Batso ba di drugs ba ne ka mo strateng go sa di sil. Mo shatum FM.
6: Mo shatum.
7: Ka di la ke nna mo go tsena ka. Ga ke tsa ga ke bga ra motho. Me maka ke mem kutu. E reng ke le botse se se le jae le malimi.
8: Re botse.
7: Wa sa bona mo South Africa ba tsenya ke khaka ya mushomo. Baso aba kreye mishomo yongwa gape kreye batho ba dinyao pe di crystal le di drugs na ga ke le moloko sikuba ke re no to that
8: po no
9: ke nna boka maya
6: bua hello boka
9: ke nna ngwa ke mi seven
6: ya
9: na mangerlo ka fa baso go re ba tlogele jwala
6: ya
9: a tekla ka me patela le wil barata mujimo
6: ya
9: chumbo barata
8: ah fogo jangwa
6: e nna ro go rata re sa coach
10: e bona no isa mama
6: mama e
10: bona no isa mama keina e ke tsane ka matsa
11: gore ka ba botsa hore ba ye sekolong hore ba skatse ba di drugs ka hore ba ba tloswa aba sanya ke mmereko ba lo dira mo hae ka hore ba hano rumiwa ba hano ya di shopong gore ba hano ira le mmereko mara se ke ba botsa sona gore ba ska ba batho ba di drugs
6: oh yeah
11: ana bo wa ke na matlase nya ntse na tikem kwa nyen primary school
6: ke ke go le bo ngwa da ka
12: thobela ba tlhokana ka dine ke na go tsara phatekulo mo khotse station so go sa ke ga go sona sekolo school mara ke tsara mo primary school na le tlhotlho tsho ba se ba tlhokana le jone ke tlhotlho tsa gore ba sa ba bangwe a bana mbereko wa feditse dikolo mara a ba gone go fumana mbereko ba bangwe ba kitimitse matekwane ka ba kala gore a bana mbereko bangwe ba bona ba tshaba sekolo ba bona ka sekolo se ya batitela pele nna nka ba tlhokheletsa ka ba botsa gore a ba metsola pele ba ye sekolong ka ba le sekolo ke sona se le se le le kitsa o ka mo swa bona ba le gore o ba kitimisha matakwane ba lese ba focus nna nka rata go disa go kwa ka thama ena thama wa re maphakela na hula mabane ke re a hule a hule
8: a hula a hule
13: ke le mmie ga le se se tsham na ke rata le re ba swa ba ke tlokomele ba gone o bereka popopopo ka matsatsi mapimpane le se ba le re matlo le ra tre ra tre
6: re go rata re
14: tshabela ka mo radio na le nala ka ke ka mo tsama bunda ke na mingwa a ye le tsene ke dira mo station e mo bila bila ke tsana sekolo ko a le le tsile primary school
13: pele mmie ga le se se le tshaba na ga tse ke nna matla mana mme ya ko mametha ke rata uri ba swa ba ki tokomele ba gona o bereka popopopo ka matsatsi mapimpa
8: ka majama
13: ka le rata rata rata
6: re go rata ku
15: ka matsatsi mapimpa ka matsatsi tsaba na nna la ka ke nna mtsana tsa ke lamsa tsa mo la mapa ke tsena sekolo sa primary school na mo la sene mo go di mama tsela nna ke tlhatsa tse ke di banang ke tsa go raka matshaka ntle ka mo nageng ya rena ka ka ke a lera
16: somelatsoma ke nna fo ka maya ba itse two ke nne mengwaga me seven nna mangerelo ka fa mbasa kore ba tlogele jwala ka ke strat ate tlokome paterate
6: ya
16: tikol le wil barate mujini
6: oh ya
8: ke
6: le ya busheleje ya ba re gore ka re ba ka la gore modimo wa le rata
8: eh ga o gana le moshwang wa maduru wa batho ba modimo
6: abana ba rena ka nnete ba boletse go tlala seatla sa go nkgatla go gore ya bontsha gore ba lebelela le gore go diegang nageng ya rena ba bolela ba re ditlhotlho ke tsedinyisi tsa baswa eupia se le gore nke se lemogile ba se bolela ba re le ithate lena baswa le ska tsena ka re ga madila duo ko batsi nnete fa tsang gore le ka re ga ditlhotlho tse ka ba lena le tsona tsa tlhokego ya moshomo
8: eupia
6: le tsweleng pele le gaoganeng le duo ko batsi re a le rata bana ba rena re a leboga melaetsa ye mebotse go ba swa ba bo rena bo malome bo buti ba rena kae kapa kae re tlhombotsela kwa ke le rata kudu kudu kudu kudu kudu.

0: ke kana lentse la gagwe le tla o fodisa ka nnete a di goro ke go shengwe ya gagwe ye ile go reng ya ratwa ka lebaka la gore e bolela le dipelo ano ga re bolela ka di goro re le wena wa number 66
1: a di bolela
0: re bolela di goro re le ba thobela FM re re re
1: re mo go ka si
0: a ke tsomo gore tla ba re lebile kae re tla ba re le kae
1: e fela re ntse
0: eupia nnete ko gore re etsa house number 66
1: halleluya
0: o bo kae wena wa nomoro 66 nomoro ya gago ya ntlo ge e le goreng ke 66 netefatsa gore a o tlhaelwe ke monyetla wa gore re ka tla ra gaša re le thobela FM re re bula di goro re a tsena re a fika house number
1: bula di goro moshate o
0: ke tshaba o bona ke tshaba o bona ntwe ke ke mishediseng yona ko gore mo go iwa ngwage ngwe
1: a go shala
0: cha
1: a o sha o don kgetsa ke lentse
0: ga lentse wa tseba e re o bona le ge ba re a oye nna le tla nkhumana moo
1: le ka mphatlheletsa be ke le gona
0: nkempele se ka tseba le gore ke fitlhile jang eupia go fitlha gona ke tlo o fitlhe bjanong wena wa house number 66 netefatsa gore wa tsenela o dielelo tja gago gabotse ka lebaka la gore re ka tla ra ipsina gana mowe ra ja kheke wena a ka gago wena he wa dia histori motseng wa geno mo e le goreng thobela FM e tla ba e fitlhile ka gagago bjanong netefatsa gore wa tsenela phadišano ya thobela FM ya house number 66.

0: le World Cup bid prayer go tswa go soli mogolo a moya wa gagwe o robaleka khutso ka mogwe le go re tsena ka gona dijo tsaka tsa misong le ga di le tshesa o setjong o kwele go re gona ka mono studio ga di nkompotse le rato la sia le moya wena go wena le go fitletse nneng jwang
1: hey ke sa le sekolong rentse ke gola ke le sekolong ke gopola ke tshutetse borutishi ka mola kwena Moloto College of Education
0: ya batho ba ntshi ba gale gore gore ba bantshi ba gale bana ba matsetse ba ya ba bala ya ba gale ka mokantsile ba
1: be go sna dilo tjo tja di journalism be go sna dilo tjo tja gore o tlo ya ko vets ko school of journalism
0: o re file mengwa ga ga go ntle le gore sa mengwa ga
1: Yeah. Okay, ke re le ke le ka mola college ya thuto ya kwena Moloto. Ke gopela be gona le di auditions.
0: Yeah.
1: Sesiwa ka ba mmitsa di auditioning Thabo. Thabo ge ba mmitsa di auditioning are o ba dula gole nna ile nna ke leng ka Polokwane. Mphele setse ko SABC ke na le di audition a ke go tsebe ka tlhakana le yena nna ke tloga sego ka le yena go di auditioning. Ge ba le mo Thabo ba mo auditiona ba mputsisha ke gopela ile le kotswana mokonyane. Wena jwalo ke re nna ke khapile sesa ka bara ga script man lo wena nko itike fela ka itika ka bona gore maranto ka re ke a ikgona ke a irata jwalo be ke sa le sekolo mme go sna gore kana ko yeo nka tsena ka dira eng ba re wa tsa ba re ke go fetsa borutishi ba

0: ngone
1: yeah
0: bona o tsene
1: ke leboga di audition tsa batho mo tsebe se tsa ka ifela kaya ke leboga tsona
0: what's ba batho ba ntshi ba ile gore ba ka re ga industry ne bana le tabanyana ya go tshwana le yona ya ke gore ke ge e ile gore nge e le goga e sa le goge ke go bula rebo o gasha o dira ka thobela fm ke eng se ona ganang gore kana ko ya lena jo le ka bagashi ba mola morao thobela fm e be ile dira selleng sona o mongolo mongwe ba le taba tsa gagwe tsa gore bana kana ko tsa rena o ba tse kana ko tsa rena ke nya ka mbotsa gore kana ko tsa lena
1: se segolo ka kana ko tsa rena ke gore o bo o ba motjoeletse o gotle metšhini se sengwe bo o itirela sona ke nagana gore ntho e ke yone be itliša katlego mo bathong ba bantšhi be e kgona go ruta gore re dire selesele gone jalo ke a dula go na le motsweletse ka morago ga ka ore re tlo bereka jalo re mola ke be ke itirela ntho nngwe le nngwe ba go fe studio ba re gadi lenaneo ke la dipapadišile ya o gaša lenaneo la dipapadi ga gona motho ka morago ga gago lenaneo la dipapadi le tsena ka ira bosupa batho ka moka ba ile gae e tšhaile ba go beile setulong ba re ya fao tshwanetse o gotle motšhini o tshwanetse o dire research o tshwanetse o nyake di-guest butcher ke tlo bolela le Kaizer Chiefs moleletjwa Kaizer Chiefs kana go ke Patco Mafane Patco re tlo bolela jwalo be re itirela se sengwe so ntho be e dira gore o tsebe gore mo ke nna ke ga gona thuso yengwe ya ka morago ga rena ntho e tlo dira gore o gona le go tsana lena nonle o gona le go tsana lena nonlela go se nna tshwela gore o dira dipapadi o dula gona mo o dira dipapadi o ba o le thabo ka mogho o dira lena no la misong go fella gona ba ka tla ba re fola mo wa ka shotsena o dire lenane la mokhutu gore go ba ka segontsho ba reng be re le versatile le go feta bagashi ba mamotla le go ba le tsebo ela ya selisela o dira lenane le lete ke na kana re ntho ke sona spirit sa rena sana ko ewe
2: aha ba ga le tshisa motho a ka botsisa gore ana gashu ya dipapadi e fetugile byang ga byale go hoetsa lela ya moragwana
1: gone jwalo gashu ya dipapadi e matlafetse le go feta kana ko ela rena o gona go dira dinyakišišo research ya gago o gona go dira lena le ditlabela tsa gore le ka gona go dira research o ka gona go hwetsa motho mongwe le mongwe wa mo mema motho we a tla ka mo studiong gone jalo go o rata sebjana salfa se se karege se fela ra khumana o dutse le mofokeng mo o bolela le yena ka nako ela ya pele go be go le bothatanyana go khumana batho ba mokhuta ona o re setlhopha se re moleledi wa rena ke Patco Mafane o tshwanetse o bolele Patco ma go fitlha go dibapadi bjalo le bjalo o tselelele o tsela go be go le boimanyana go be go kgonagala efela go be go sa kgonaga le go tshwana le nako e leng gore le mo social media o tlo kgona go mo humana wa kgona go mo dm wa re nka bolela le wena nanka bolela go bonolo go hwetsa moeng o ka mo tlišang ka mo a nontšha lenaneo la gago pele go o na le nomoro ya moleledi wa Orlando Pirates go felela mo o na le yona o ka se kgone go hwetsa ba bangwe bo o ka ba hwetsa go tshwana le nako ya mmamotle
0: a re bolele ka thobela fm e fetsa mengwaga ye masome tshela nke be e le motho o nagana ka re nke be e le motho wa mohuta mang go ya ka wena ebile o shetse o mo tseba ka mokgwa o mo tsebang ka gona tlhalosetse
1: motho o mongwe o bokgoni ba gagwe bo sa tsofaleng motho mongwe kile wa bona ba re hei motho o gola botse ga a tsofale le ge motho a re ke na le 65 years or you look 40 ke thobela fm e ka sebopego sona seo mo e leng gore ga re re a ke reduele a rena gone jalo bana ba gone jalo maleme a gabo rena ga ba sana taba le wena le ko dikolong tse dingwe ga go sa rutiwa maleme a gabo rena go lebeletswe segowa kudu ke ntho ke tleng ke e bolele le mošomo o ke o dirang ka nako e ke re bana bao e le gore ba sa itshwareletse ka sepedi rena ge re dirabele le Sesotho sa Leboa bana ba ba itshwareletse go ka sepedi ba dira go sepedi ke bona ba tla khumana go mošomo go feta bana ba ba dirang maleme a mangwe a segowa bjalo le bjalo ke bona ba tla khumana mošomo ka gore botho bela fm ba sa le gona ditaba mo televisioneng tsa sepedi di sa le gona efela bana ba nyaka go dira segowa jalo rena ge re nyaka bana ba mohuta o re boela gona mola gae mo e leng gore bana ba sa dira leleme la sepedi jalo le thobela fm ka sebopego sona seo metlha le mabaka e ya fetoga fela polelo e sa le yona ela re sa bolela polelo yona ela ga e tsofale ga e reng le gata ka mošito o tee le di-radio station tse dingwe tse di bolela go segowa ba bangwe ebile le dira boka gone go feta le di-radio tseo tsa leleme la segowa leleme la gabo rena ke rata go tlhotlheletsa bana ba ko ga yone dirang seso o se ka ba kwa re nna ke nyaka go thoyeng a ore nyaka go ntšha so dira leleme la geno mošomo o gona ka mo letlhakoreng le

0: as a posho o twenga eupia twenga e bogona le go bolela sageno sa letso
1: a re
0: bona we ga tsheka no re go tsana ba heaven o fitlile
1: eh go fetola go gona go fetoga gore o bolele sego go fetsa o gona o bolele le lemelageni wa ikwisha igata be ke bolela o gona go tsena ka mo le ka mo
2: aga bile motho a ka botsisa gore bona energy e o tloga ngwe tshwere o ikwa jwang ka ge jwale se a le moya se se ubiditse jwale ka ge ba bang ba ile gore ba tloga ba bile gona go thobela FM moragwana ke eng e se se ra gore go wena go bitswa ka ge kgwedi yona e bile e keteka mengwaga ye ile gore e tloga ile ma sometsela sela
1: ke hlompho e go e kholukudu gore ge thobela FM e keteka mengwaga yena e gopole le nna ke be o mong wa ba o le ba gopolago ke bona e le hlompho e kholo gore re moshomo wa ka morredi wong ke o dirile ke o phetile ke tlogile ka nako e leng gore ke be ke tshwanetse ke tloge ka yena ga gona phosho e ke e dirile wa se ke tloge ka pela ke ka fa ile gore le gona le go nkgopola ke na le mengwaga e le some se swae ke tlogile mo radioeng ke le mo televisioneng fela le sa gona go nkgopola gore mara motho ola ya
0: o na gona ro fetutse joang bokamoso goba ka mogo ile goreng batho ge ba lebelela taba tsa bogashi ba tsa dipapadi o ile ka gona e ke re go fetola ke ra gore gona le batho bangwe ba ile goreng ba go lebeletse kana koe ba nyaka go ba o gadi o sa gathala re wena wa batsiba ba batseng o nagana gore ke eng se ile goreng le ge be o sa ba botse ka molomo gore go thieletsa fela maphelo a bona ile a tsea le tlhakore le lengwe ka go no ba wena
1: le khono le ba theleji ba sang khopola ka gadi wa thobela FM a gona motho a reng gadi wa ditaba tsa SABC o dira eng a bana taba le dilo tsona tseo ke sa le gadi wa thobela FM gadi wa mabaleng a dipapadi wa tseba lenane o la mabaleng a dipapadi ke nagana re ke lona le ntirileng gore ke be sekeleng sona le lehono ba theleji re ba re ke gadi o la go dira sports ke gadi o la a gona nthongwe ba ngkhopolang ka yona ntle le yo le ge ile gore ke na o gopela gore o tloga ka mo lenane la dipapadi ke ile ka ditabeng ka bala ditaba a gona motho a reng gadi o la bala di nkileng a bala ditaba le nana o le na le le filonyana le special ka mopelong ya le ge ba kare go sasa bo ya radioong a gona ntongwe nka e dirang mo radioong ntle le go gasha dipapadi a go le go bolela ka dipapadi a ego
0: o ke pula ishi tshe gare bo ya motlo re gasha dipapadi ba fana ba fana re
1: a wa ke mogashi
0: o tlo re gasha tsa ganyane go no re fa ntongwe le gore re tloe kwa mamotla o no re botsa gore go bona manga ka dieng a ke re a tsaba gore squat ke boma
3: Trenta Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rona di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenta Funeral Plan. Mananeo arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: se fetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o mananeo ka moka a thobela FM Ripala le tshwane ka moso, wedi ga ba swa, tobele fe, shato wa tsebo le tabe sho.
0: Eya re le mo kgweding ye kgolo ke kgwedi ya baswa ke kgwedi ya thobela FM e bile ke kgwedi ye ile goreng di ya rago le re keng he mogopo wa lefase
1: di
0: ya khatlampana ere go botsa ntongwe go re wena ka mogho o bile mabaleng a dipapadi o irata ka ona wa fetsa wa nyala o ba wa nyalwa le ka gara ga papadi nko no re tsopela king
1: okay
0: e no re wa o sotene le disk diva na ko ile gona nka ba setsana se a go je
1: a wa
0: ba di disk diva
1: anke ke rata gore ke bie bophelo ba ka go fitla gona mo okay kingetsi se bapadi sa kgwele maoto kana go eo Duncan Lichisa ke ntate Lichisa
0: bona o ka re le ka bona ka mogwa mie mielang ka gona ka mora ga mengwa ga me ka ka o sa mie miela jole heaven ntate Duncan o sanela gore a die men's conference ba tla ba re botsa gore na gore motho a mie miele ka ke ka mora ga mengwa ga me ka ka
1: mengwaga masomepedi tharo re le mmogo
0: motho a miemiela ka mogonna go dirang ka re ga lenyalo mo le ba bangwe ba sinyelana
1: ai yo wa ina formula le thabo yo ya gore gore o miemele ba re gore lenyalo la gago le atlege le la lenyalo a lena ntho e o man a lena gore ino ba gore o ka sere nna ke mofage ke mofadi jo ke khuna mafase ke mofa metsi a tlhapa matsogo ga ya a bua boshego ke bele dijo ka microwave ene ndi futhi a wa nagana re lenyalo la gago lo tla atlega ka ai gore checka mo ga ino ba ino ba wena bo wena o tswalegile jwang go fella mo o ka tlhakana le motho e leng gore wena o motho wa nnete ke wa kopana le motho e leng gore wa nyalana le motho e leng gore yena a mo wa bona wena le ge o le motho wa nnete motho yena a simo tsa gagwe di le kwa le ka se a gona mo le tlokopana ngona le tlofetsa le gaogane a re wele motabeng ela ya rena etse be re bolela ka eng okay gore ge ke tsena mo ka ba ka nyalwa mo kgoleng ya maoto ge ke kopana le ntate Tshisa e be ile se ba padisa sa Black Leopards go ba ralokela setlhopha sa Black Leopards nna be ke le mogashi wa dipapadi ke gopela Malimo Rudi be ile yena motsweletsi petition wa nna no la dipapadi an roma ka mola le khausi le tefo mola ge ke ile gona mola gona le dipapadi sekolo seo be se ya China ge sa foshi ba ba ya China le setlhopha sa kgwele ya maoto ge ke ya mogane ba biditse le Black Leopards ra yo kopana fa ona ke ile ka moshomo wa ka le yena a ile gona moko na mano tshala ano thoma go ntshala tshala morago ke re batho ba bolo bona o tlo raloka ka nna motho wa go tswa Bloemfontein na toronya le ngwana na mosesetjane o tlo raloka ai kere o tlo raloka le nna mara a se latlhele toulo go fitla bile ke wela ya ka wela ke sa wetse le mamtlhale
0: a re gashe re a olaela ka mogho mamotlha kgwele ya maoto bafana bafana le Mexico history re botsa gore a o khone gore bafana bafana ba thope e ke history ke ra gore a sanka wa ba le motho mo nna mamotlha ke tsena mo moyeng nna le Iga le Sija re dumellane gore motlholo ka diega rabanolla history
1: a ke bone o ka re ke motlholo Africa bra ka wina ga botse ya a ke bone motlholo ganchi okay a ke mogashiwa dipapadi ke moseka seki nka seka se nka se bolela go ke gore ba bangwe bana le go atlhola bafana bafana ka dipapadi jepedi tse difitile go tsa sogwera tlogela nthweo dipapadi Hugo Bruce bi di tse dipapadi tsa ga gore ke lena setlhopha se re yang dipapadi dintsa sebana sa alfase ke a lelena wena ba bitsa friendly o ntshaka ga tshweni o ntshaka ga tshweni o le mo bapadi wa go bala o raloka ko World Cup so se bapadi se sengwe se sengwe mo dipapadi ntse di fitileng o ba a itlokomeje a re ke nyaka go ipona ke le dipapadi ntsa sebana sa alfase ga ke nyaka go dira phosho gore ke go bale go ba ke tlhagelwe ke se sengwe se bapadi se sengwe se sengwe se leng fao o tlo se bona are ba judging boshegong ba le hono dipapadi tsa tshepedi le nna mentse ke sekilete le gore ba fenye ba ka se fenye le gore papadi e kgolo isa etla be no ba go itshudulla byalo le byalo e fela re se ke ra ba judge gona mo bafana bafana e tlo wina mara holiday yona holiday re ka se kere mo tlhomong ka rugby mengwa re tla ka World Cup
0: a kha di le tshisa re go laela o ka reng go thobela FM ka mengwa ga ye maso tshela ye tshwara wena bo mo ga shona
1: thobela FM a itjole pele e gole ke ila ka letsa mahlatse le mahlogonolo le bagashi ba thobela FM ba ba le go gone jwalo ba ke bagashi ba ileng gore gona go ba tsheletsa wa ipsina ka lenano la bona kudu le ganchi o khumana go otlela misong o theleletse lenano la go tshwana le lona le lona le o theleditse le thabo wa khumana gore o ke motho bo skhumbuzo mbatha bo Victoria molnano la dipapadi research go ka nya ke shisha wa tseba sela ka swa ba re batho ba informed ke rata ka mogolo nane o la lena la misong le leng informed ka gona o tlo humana tshedimusho ye o ithlokago ke ka mroga lena le tshatshile lengwe le leleng
5: mosha
0: ha di le chesa le rato ke le o thobela FM ka nnete sa le gaila gago ka lebaka la gore le re goreje ditsela tse rata gore mathlatse le matlhonolo o tse ka moka tse ile gore ngwa ditshwara ke mmona ngwa nyana wa gago wa mosetsana le yena o shala wena morago o rata sia le moya bile o ko sia le moyeng re re halala go yena halala ntse ke re ga ntse o tla rata kgwele ya maoto e upia ya ai go di bogatlhogo e re go rena tsa lefase di eme ka sepopego sefe mesong ye tembis

0: Mucho Chomi ke ene ile gore ngwa moko ga ba ile FM ditlalemiso ka mogo ile gore ng moya wa foka ka gona re felesetsa bafana bafana one ye like e bona ke bona ile mona Chomi ya bina iga
1: ke mone le cha jilla mo bana mo television mi song
0: ke hantle bo ina le
1: ai mi song mola u ga tsheletse mo go yengwe ya television o be o ka re o bapetse le cha jika moka go ba ke motlhomong mi song e ka moka ke be ke motlaletse ke ana ka memiyang ga jo a dira ga tshabile ana le tlhopa sa gagwe ba apere jalo mebala ya naga ya Afrika Borwa yo
0: o gatlha ka mogwabina
1: ai botse bona watsa keng
0: o gatlha keng
1: ke gatlha ke ka mogo I retang so a ke tsene a se television don't make it television ke bo o mpona
0: jwagi
1: ana kwale ngirwa tswa
0: re re ga tsama isha no ka ya fa
1: ke ke ke bona la jwalo ke bona la jwalo ka ke
0: eh ka tshaba di
1: a wa kyo re ka
0: a wa go buleletse e bulele ka mlobo wa o jebo
1: le yo no ka no tsi a sepela ngri o ibone lo wena she tjinjini gore di lo di tsama jwalo a hona ka bohobo
0: wa go ba buisa ba re no re ba le kae ntong khatla ka batho ba ile gore nge ba rata ntho go tshwana le batho ba ile gore nge ba re ya ba bitsa ba bolela ka sele moya le rato la bona la sele moya ba tla go botsa gore ntwa a etse mading ba no nge ke mo lebeletse yena Chomi wa bona gore ntwa a setse le ka mogwabina ka ona o ka re ke Chomi la ntse di munike
1: ai ke ga e lela ke le rato ritirite lela
0: ele la ke rato la nete mtshele jo tshobala FM ska le bala gore ka morago ga tsa dipapadi re tla ba re tshelela ka kwa Mexico Mexico mo ile gore re tla ba re bledishana le thwasa le bajukata ba ile gore mbagasha thwi go tswa Mexico e ka ba ile bo shego ka kwa nthlela re ya batsosha gore ba tla ba gone go bledishana le rena ba re botse gore moyo o foka o fe na tshe re di bonang mo mafara ba tlhatlheng ke yona ka nete mothagalo gona na kudu lebeletse le gore go bile le dipulelo pulelo tse dintsi ge re lebeletse ka mogo e le goreng FIFA World Cup ya ngwago e ka gona batho ba paletse ko tsena ba bangwe ba setšhiwa o ka re ba o tswitse wa tsakeng ke tlhakatlhakana
1: ebia
0: moya o re balang ka ona a o kgwele lena mo e le goreng e ba moya wa lethabo go no re lebaletse dintsi re bone gore nna papadi e sepela ka sebopego se fenang.
1: Alright, a tere tla ba go a mona go isa fishion pelo re tere go gore na motho mo DMMA joang ga ra ka kwa go la Mexico. Re tere tsebe le re na kwa kwa ke na komanga bya le ka gore na re ka mo iring ya go se swai ga bya.
0: Ke a re mo re iritse tse se swai pele.
1: O re pele ga bo ba mora.
0: Ka iritse se swai ba mora ga re.
1: Alright.
0: Re ba itile pele. Wa bona re ba itse pele le kwa ba tsanang ka dino.
1: Aha, re sa le.
0: Robaita pele.
1: Re na le mo ba tlhele.
0: Ba tshwa go mphatlhele dumela ntle.
2: Tshobela FM e ke tika letsatsi la baswa le ba dudu ba ga mphatlhele majane. Keep sleeping alive. Ka lona letsatsi leo re tla be re ga shatwe go tswa le patlelong la dipapadi la majane shooting stars. Mo go tla be go swere tournament ya Keep Sleeping Alive top 32. Ke re khomu. Ita web sine le rena go thoma ka ira senyane mo mesong. Ba ga shiba ga ba mma moratwa. Ke bonela ka Vicky Mulecha, Ekitweni, Freddy Keys, Iga, Afama Suma, Nicole Maimela, Natiku Diani, Cliff Zito, Man of the Match, Dr. HOD Tamaro. Le ba ga lu ki ba ga ba mma moratwa ba mahlakung, ba tla tla lo hona. Ba dudu ba ga mphatlele, le bua khomo, le metse mabapi, le amengwa. Ita lip sine le rena ga re ngathela na keke ya Thobela FM. Ya mengwa ge ma somo tsela tsela ya sia. Hashtag Thobela FM 66.
0: Hashtag Thobela FM 66. Baga mphatlhelele ya wela. Let's go shala. Lukisha. Stishi sa segolo ka provinceng. Fase ka bophara.
1: Remo. Ka swele remo. Rietla.
0: A go nna nete ya go feta yo. Gabe ya le re go nna dintlhagolo tsa ditaba di eme ka sebopego sefe. Stembiso maiwela. O gona.

0: tlo rekisa Afrika Borwa re Afrika Borwa ke na e zwa mentho e ke thabetseng a golo batho ba Mexico ba ramoetse ka mofuthu a ke batho ba go jwetsa maka ke batho ba ratang batho a golo mme ke bona ba ratang Afrika Borwa ha golo ke batho ba legato a golo jwale le bona re tlo bapatsa ka kwano ho sane ke batla go bona di influencers tsa rona ka padi di bini tsa rona se ba itlela ka kwano e le gore ba
1: breakfast show hobane ha re qala lenaneo ho ratse pedi tsa pele rona ntse re le maobane mona Mexico ha lona se le kene ho sane ebe re qetella ho ra ina o qetela re se re kene le lona letsatsing le leng jwale ke ntho kgolo haholo nalaneng ya dipuo tsa se Africa hobane ntho tsena hangata re di bona ka senyesimane fela taba hore Sesotho se hasetse maemong ana a tjena ho tsho re le sepedi ho tsho re le Setswana se kene mme ke ntho kgolo ka tsela makatsang re ikutlwa ka nnete re kokobetse re lebogela monyetla
2: a ke tsaba boima ba gore o gashe lenaneo wena e sa le mabane ba bangwe ba shetse ba batsugile ke gopola ga botse tabo e bolelang wena thwasa ge be ke ka kua Jamaica hey di awara tsa wona di fapa fapa na watsoga wa lebelela hey ke diang e upia ka nnete le bontsha bogone ke o bontsha talente ya lena gore a ina magomo le gate bjanong re re tsamayang mamotla le boyeng le 1 ya bafana bafana 0 ya Mexico ke le rumile re le rumile go le ka thobela FM re le boyeng le ntla yete le le fela go Mexico
0: are le bule a go le lona gore le re hopole ka kwano ka nnete jalo ka thwasa a tshwara le ka kwano nna go ya ka nna thobela FM motsweding FM Setswana Sepedi Sesotho ke ntho e lengwe ha re le ka kwano re emetse dipuo tseno re le bule a go
2: are bana ba letswele ka nnete re re hala la bafana bafana
3: hala la
0: hala
4: la la
2: Hey, are you happy birthday, Papa?
3: Hey, banna, bona, ngwatsa re keng? E ri eka mopile.
5: Se fetu e ke mera ro ya ba swa mo kgweding ya ba swa. O manana o ka moka a thobele FM. Re pala le swa le ka mo so. Kgwedi ya ba swa, thobele FM. Shato wa tsebo le tabi show.
3: Happy birthday! O batho ba le re batho ba go la le tshatsi le la le gona. Hey, motho a tla la shebile o tla la shebile. Ke be ke sa le ka go Mexico. Ya le ntse ke gore ke buile ka gae ke tlotlo fa megala ga gona le ka botlhata no morare na o itse ba ga botse 0860002452. Na re go go tope a sho. Dumela tle.
6: Hello malume go tshe se se le kae?
3: A re gona re ka butsha rena.
6: Rona ke khopela go godisa mmamuruti wa ka Julia Masebedi o dila motlhonong ga mashashane o godisa ke Masiabela wa tsana le ene kereke ka re go le ma wa na tlhisi o go le Masiabela o sa go rata ke godisa le sotlogolo sa ka ke promise Mahuma Siabela o go la mama tla o feta 7 ya se kerele motelele ke bipi hore le tlhaba le FM
3: hore re a le boga ba go le ba go le le tsela ka le tshaji la bona ba go la le tshaji la go hono gopola gore re sa re hashtag mengwa ga e masume tsela tsela ya thobela FM dumela tle dumela Thobela FM wa mogetswe. Ah nete ke gore wo ga gona. Dumela we sho.
7: Eh le kae?
3: Re gona re ka butjaleng.
7: Re bona iga sorry ka radio. Eh ke khopela wa ke la karabo motlhala wa gola ke ra gola gole le thabo.
3: Aha, aha, re le tloga re le bogile ba gola ba gole ba ipsega tshatshi la bona motho mongwe a shuka mo. Dumela we sho.
8: Le kae?
3: Re gona re ka butjaleng.
8: Bona ka khopela go lafela ke maitse. E bile mathata. Go le ke tsamaeng ke mo go lela ke tsa go tsamaeng ke tira go la go.
3: Aha, a go la go la itshile ka tshatshi la gagwe. Metso fela ya bona gala gore ke mene go lebella irela ya bo senyane. Nna ke topa o. Dumela we sho.
7: I galili jaili nolo se le kae bana ba sho.
3: Ah, nka be le kwela.
7: Bona nge u di tsheta demo kwa to ke papete bu di temu kwa ba shashane ka u di tsha mma kwena mo lokom melili na ma shibu le a le mo mo wa kwa ma huwa ke se tsholo sa ka yo mo go ke thabile bu bua nna ke gane ke palela go tsena
3: yo na yo yo na yo
7: na yo
3: ah no tsare tshuwe o tsene re a go leboga wa tswa keng go
7: ke go tswa ma huwa last born my last born yo na ke go ene
3: tlhabela thobela motholo shuwe
7: sobela
3: ha re dumela we sho a shuwa mafelelo re a locha
7: eh a re le kae
3: re gona re ka buchaleng
7: re gona
3: aha
7: eh grata wa kela
3: le ka dira jwalo e bile tlebeng tshele re tswallela digoro
7: okay ke a kela lisiba sello eh kamola mapila Marke mapila kai
3: ana ka mola mokopane ka mosamwe ka mola
7: eh ana ka mola mokopane o akela ke Rachel manaka kwa le mola mapela hantsi ke mo khukuza Kruger National Park
3: aha re le bogile ke a gola gola ke sine ka le tshechile ga
2: aba gole ba gole ka nnete
3: aga mo shate na re tlogela gona fa
2: a gona nnete ya go feta yeo ka se bopa go sona sentse re tlhoba la FM re na re ya laela re tsapa gore o tla tjola pele o e bale le tjatji le le botsela go tlala ka letsha
3: one ba fona ba fona
2: no to o tjwa go se tlhopa sa ditla le meso re re o sas tsaba re tsama ba re tsama.

0: senyane fela go tswa go yona e riela e ria senyane go sile go sile go sile go sile dumelang dumelang go tle go tlhomo le kabele le gona nnete ke gore go khona go kwa gore lena no kila gago ke lena no la sidibeng ke be le mina thoko wa ikwaga tsa magagesho yo bless you bless you bless you ke ona lena la go sha ne magagesho ba ntshinyana ba tloga ba irata go me re thomile re thomile go thoma ka yona e ria senyane re tlo fitla ka e riela e ri ya le some pedi ka o dule le rena maike mishetsho magolo ke gore wena o be modudu wa Afrika Borwa o ile ngoro tloga maatla fetse ile ruri
1: la ge ratamisha batheletse go tlhomola ka balele gona le tsira le bogare le boga theletse wa lena tsa le moetse ke sa lena nena mpitse maisela ga ma champitse ka rata sasa re le khoetse le tsheditse le sa le moetse ke ka fa re gopelang gore le ramogele re no sepela mmogo ka metla re fela re tshepisha gore sengonyana le tla se to le tla itopela sona ga re tle re leke le tidi atlang se ke se dibeng metse ya mogako ga akaka na re le bogare le boga motsweletse wa rena ke ena muruti roni le sudi ke o le gore re sepedišana le ena leto le go thomagabela go fitlha ka iria lesomepedi re leboge rena re leboga modimo wa rena modimo wa phela modimo wa re kgontšitseng tsotlhe nnete ra leboga morama re ka se go leba lengwaneso ka ditaba tša iria senyana re tla letela ka iria lesome re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedimoso e ba re fileng yona ke tsogile ke tsoga ka lengwalo hei ke tletse maatla
0: tsana la re lekwe le gono ke re le ke buša ke re malemetumi lengwalo a re bona lesa lesa o ntheletse wena re theleditse bodialengwalo le leo
1: ke re le mo le leng gona re ka raya kgwedi ya baswa kgwedi e ke kgwedi ya baswa kgwedi e ke kgwedi ya thobela fm kgwedi e ke kgwedi ya banna eupša lengwalo le aka le sheditse baswa nko o fetokolole mmoledi mmoledi kgaolo ya lesometee temana ke a senyane
0: moledi
1: moledi ngwaneso
0: moledi lesometee ya kere wa lesometee
1: kgaolo ke a senyane
0: kgaolo ke a senyane le ka nna le thomile moruti a re name re weletsa le ka nna le bolela
1: moruti le sudi o tata le yona
0: moruti ka na tsana ke tima moruti le nya ka nkhane He? He? Ewe, namuswa, muswa ipsine busemba gago.
1: Hallelujah.
0: Ithabishe o salekanetse. Diratse o diratago, letse o du gatlhago tse o di bonago. Fela o gopole modimo o tlo go sekisha tshohle tse o di dire. Amen. Amen.
1: Hallelujah.
0: Ke le ba muruti le sudi. O shipa le muruti na o busila. Bena we.
1: Ya bolela e bolela ditaba
0: gore mo sa ipsine
1: ipsine e ipsa re bolela ka mo ka maikarabelo tshotle tshe o di dirago di dire ka maikarabelo go mo go pole gore tshe dingwe tshe mpe tshe o di dirago modimo to go botisa
0: le jona tshe di bositse tshe o reng di bose ka bakala gore motho wa moya ka ke re mhlomong le go dimo le lefase a ditshwane tsha lefase ntse di bose ka ba tsha le go dimo tshe di sentse di bose pele modimo tla go botisa go fitla gona kwa le o tata o tlo tlhalosa gore na go be go tlhokega gore na o je majaji ya mararo ka mokare sa o bone ka gaena o le moswa o sena selo o ikwa mo go rena o ja rena o apara rena ko rilo ka moka o tsena rena ipia mara a o nyake re o laole
1: o ne le boithatelo o itirela
0: boijwale mpotse go rena o tse rena ka baka la gore mangwela makgetho a re tlhatsela gore swantse re ba laole bana ba ba rena re leke go ba bontsha tsela dumelang batswadi ba go fa bana molao ba e leng go le bontsha bana tsela ge o palela go palela motho a kgethileng ke modimo gore a o tataiše lefaseng le gore o se ka atimela modimo o tla bojang samse
1: pele re a go gwetsa mpha wa letsatsi la lekgono re a go fa ke moruti wa moswa mo e le gore re shetsa gore na pele ka moswa o mootledi wa bophelo ba gago o mootledi wa bophelo ba gago ge o rata o ka thudisa bophelo ba gago mo re no swantšha mootledi wa sefatanaga le wena ka bo wena o le moswa gore na bophelo ba gago o sepela ditsela tsa mohutamang di o iša kae
0: age magashe o mpha wa rena wa tsa tshila le khono wa rena wa tsa tshile wa ilung gore re etswala pele ke ba saba ilung gore ba ghetile leng go phela lentju magagesho re be re thome re mmutshe tlhabiro rena o kwa ipsina na ge a phela lentju na ke kushisha gore gone le se ke a dira se ya ke se dire gore ke a botshwa re mangwala magetho a dumela gore ke dire seo re tla ba bolela le mo evangedi sa tuma kheni ntje yena o tswa ka kua ga maja kerekeng e botse ya bethele dula le rena re tle re go gore na e ka bele rena yena o di bona jwang mpha gwa le tjatji go phela bophelo ba maikarebelo go swemba gago ba di kgonagalo ya ntongwe lengwe e wena o ka e dirang ipe mara ka gara le maemawe o ba le maikarabelo maikarabelo a gago a tlhatlhankeng ke moyo o mogetho ae tlaba tse di tlobolela ke evangelist dila le rena o seke wa shuta
2: gare ga dikgwetlho tja go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletso ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientel life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Rola Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlhosago ka ditlaišo tša bong GBV le go thuša go efoga kgatello ya monagano moletlo woo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka labotlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe letela boithabišo go tšwa go Dr Winnie Mashaba Swafu tša Manyalo Khutso Maleti Kgaogelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla dula le gona tše ka moka di tla tšea karolo ka labotlhano la la 12 June ka seripagare go e tswela go iri ya bolesome mesong go tsena ke mahala re tswela pele gore emišang ka ditlaišo tša ka malapeng kopanokgolo ye ya rula pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobel FM
5: mošhato wa tsebo le boithabišo

0: Kanan waving flag ke rena ma Afrika Borwa tsa tsina le khono ka go la Mexico Mexico mo ile go re ka nete re bona papadi mafana mafana le se fasana ga ya Mexico ba tla ba nkhise jana mahwafa wele mo ga yo mo se jo thabile go nkhanama ka ke le boje mo me ya go a emara ke le bitse mo me ya ga nkhasho ka kua mo ra go ka kua o nkha mushwa nama kere ke a lela ke bona ba nna ntse ba ishala no morao ba tsena ba busha ba itswa ka mo pelong kere e ba na ba ifetse ka re re emetse ka ira le some pedi mo ba sho re ne le tsa tsile rena ke le tsa tsile go lo mo history nya naga le le rena ka ba kala re emetse iri ya senyane mantshiwe nga le khone mo ile ngre tlhagelo re bona papa di magareng ga naga ya Afrika Borwa le naga ya ka kwa America go me ibile re a rata ka le bakala gore mashale shole bo Dr. Tsamago o tsare ke ba tla ba rutino keng wa re botsa re kushishe tse re sa dikushishing gore go duwa ba bo se le gone mo sedibeng re tla bolela le bona le ba bang ba ile gore ke mathegi bana ga e Afrika Borwa go ba sekhwapa sa naga sa Afrika Borwa maka she re fitile ka kwa ga maja krekeng ya bethele re namile re ikhumanela bona bo me evangeli satuma kenintsi go me rene le yena mo mogaleng ga byale
1: la ge moruti re le tamisa re la mogela go thobela FM re le bogana ko ile
2: tamang ka mo ga shweng ya tsela FM
0: are ra lamogela ba hlomphegi
1: are
2: re le boga
1: re le boga le ka tshutsa mo sele mo eng ga nyane nyana ge ile gore le buletse sele moya go tla ba bose moruti ra le boga o moruti o muswa motho mo mpile re thoma taba tsa rena o moruti o muswa
2: aga
1: ena mile go ba beng go ba moruti o muswa kudu go rarela batho ba bagolo ka baka la re batho ba bagolo ba tla re ai ba swa ba ba toro botsanna o iko beng ka seo
2: go rarela batho ba bagolo mogashi e tloga e le taba engwe le goreng e na le go fela e ba boima kudu ge o kgwetsa o rarela motho e le gore motlho mongwe o lekana le motswadi wa gago ba ne go fela ba nyatsa ba re ana mara moshimanyane o tla re botsang mara ka baka la re no tsela tle re fangeri ka baka la gore taba tse ke tla bang ke di bolela goba ke di rera a se taba tse di tswang mo go nna ke taba ke taba tse di tswang go modimo ka sebele
1: aga age re ka raga kgodi ya baswa kgodi ya baswa mo ile gore re sheditse baswa ebile re bolela ka maikarabelo a moswa bophelong bja gagwe na mangwela makgetho a re tlhatlhabeng a re tlhatlhabeng go baswa ba
2: ka nnete mogashi re fitlhile kgoding ela ya baswa mo e leng goreng ya gopola gore beke e tlang e tla ba re keteka ka tsatsi la lesometshela kgwedi ya phuthu ngwaga kwa 2020 re tla ba re ile go keteka le go gopola baswa ba ile go ba ithwala ba ya go ipelaetsa kgatlhanong le mmuso wa maloba wa apartheid e ge ba lela ditokelo tsa bona tsa go amolang tsa thuto jale mogashi taba tse tsa maikarabelo a go phela botse jwale ka moswa goba go phela botse jwale ka moswa le go bontsha maikarabelo lentswe la modimo le tloga le re tlhatlha botse e re bala buka ya moekelesiasa mo kgaolo ya 10:20 temana ya mathomo e thoma ka gore gopola mmutu wa gago metlheng ya gago ya boswa mogashi ke nagana gore re ne jale ka baswa ntho e kgole le goreng e ka re kgontsha gore re phele bophelo ba maikarabelo sa mathomo ke re ka kitimela go modimo ra tshaba modimo re sa le baswa ka baka la gore lentswe la modimo ka bolona le na le tsela eo le re bontshang gore jale ka moswa o tshwanetse gore na o phele-phele jwang ke difilo tse le gore o tshwanetse gore o di dire gore ka morago go e tlo lebela bophelo bja gago o re ya ene ka nnete mo gona ke phetse bophelo ba maikarabelo ene ke a e teboga batheletši jale ka baswa le a bona gore lefase le boima nkgae ja lekgaoane wa tseba re a bala mafaratlhatlheng re a kwa mo dialemoyeng ka metlha baswa ba latlhega wa tseba baswa ba latlhegelwa ke maphelo a bona bangwe ba feleletse dikgolegong tabakgolo ke gore ga o le mo lefatsheng jale ka moswa tseba gore o montweng o mongwe wa moisimane ile a bolela mantswe a mangwe a re bophelo ka bo bona is a battle ground mang le mang a lego mo lefaseng e lego mosa a tsebe gore mo lefaseng re ntweng re lwa le dilo tse e leng goreng ga re le tsedi ebile ga re di bone ka matlho a rena mara e fela gore re tle re kgone go fenya re tle re kgone go ikhwetsa re phela maphelo a go ba le maikarabelo re tshwanetse go tshabela go modimo ke lentse la modimo fela le le ka re rutang gore re phele jwang jale ka baswa bagasi ka mogasong
0: age
2: ke le moso taba e nngwe e botlhokwa gore ge motho a tseya kgato goba ge moso a tseya kgato ya go tshabela go modimo le batswadi ka gae ge ba bolela moso o kgone go ba theeletsa
0: age
1: re lekoele re leboga mphago wa letsatsi la lekgono ba tame ka moga maja ka mo re a leboga re a leboga moruti
2: no re a leboga re a leboga
1: re a leboga tswelang pele go ba motlhalo mo botse kudu le le baswa ba e le gore ke baruti ka mo nageng ya gešwa Aforika Borwa mo metseng ya gabo le naga maja ka mowe re a lebogelatlhe
2: re
0: a leboga re a leboga magešo o re tloga re ikgantšha motho o re be re bolela le yena magagešo ke moswa ke moswa nka se re ke moswa ka rena rena re fitile mo ana sa le baswa mosadi le monna ba ba leng ka bo aeona ke moswa ka lena gomme go bose jwang go tloga go go kgatlhiša go ba moswa go e leng gore o kgetha go phela lentsung le lekgetha magagešo go tloga go le gabotse ebile wa tseba gore ke eng a ke tsebe gore na ke tla e tlhalosa jwang nnete e ne le mo e tsenang ge re e tla tabeng tša go phela lebaka le le telele aga ee e ne le mo e tsenago
1: nna ke fela ke bolela tabengwe ke re gore a re boswa ba rena re phenyogile ka gare ga dilo tse ntši sese go go ka lea lea wa lebelela ka mokgwa le gore baswa ba matšatši a ba phela ka gona baswa ba ntse ba itatlhetse ka madileng malobabe re bolela re magarebe ba itatlhetse ka gare ga madila wa tseba ke eng go o lea lea bašimanešiba ba šikašika ka dinyaope ka mo toropong go sepela ke re le dieta di a ba imela
0: aeona
1: o sepela ka dicapocapo
0: oa
1: tsebakengmesetseo
0: ye masena mararo fela ga nkgotswa go wena e riela e ria senyane ke nako ya gore re ye go dintlhagolo tsa ditaba ga bjale

0: Muruti Zungu, Muruti Zungu, Muruti Tina Zunga, Rijeso, Fike Kseni, Meva Set, Batiba, Ketile, Baba Ketile Amanda. Eh, a big guy, and I guess if I have no root, a man.
1: Bara ni funi ntuko bara wa ntuko ra inyaka weshu ntuko
0: ajase roma bara message ara le amputela lena
1: eh bara ape ntuko ke mola mo anker
0: ati yo
1: bara ni funi ntuko ara ha wa ntuko ra inyaka ngwana eshu eh tswarelo no feta mori ri gati le kaposo
0: age maka sho ke na go ela ri kwane ka yona re bule tshoro tsa tshile le khone re tloga re kwa bo se ka bakala hore ke le tsa tshile lengwe le le bosile lengwe re le tla ngwala dipukung tsa history ya naga ya Africa borwa gore ka nnete irile ya re e le ka la lesomete kgweding ye e botse ya June ka 2026 ya be e leng gore bafana bafana setlhopha sa naga sa Aforika Borwa sa be se le gona kakwa ole nna ka kua go la Mexico le dipapading tsa mogopo wa lefase ke dilo thabiša ke gore re ne le dithaga ditsebi ditswiriri ba e leng gore ba tlabe ba re fa papadi e ka makgethe a mafelelofelelo o mongwe wa bona re rata gore re tle re bolele le ena gonne go e kwa kgogare kgogala technology ke ena gore emetseng ka mmetela ka baka la gore go bose go bolela ka setlhopha sa naga ya geno ke modumela gore tsatsi le lengwe ka re World Cup e ka rega eya le eya Japane eya kaekae banna naga ya Aforika Borwa a re tseye monna o re moišeng le ena o a tshwanela Dr. Tsamago Dr. Tsamago e ka reng ke be ke ne le saka a be a tsamaile le ba le re ba kole mo mesong ba leng gona ka kwale le bona ba mmone ba mo ishe ka kua monotsi ba tsa dipapadi ene ke ngaka ke rora gore
1: ke ngaka ka mangwalo
0: ebile se ngaka fela ngaka ya go ba le dipalo ka gare re re kgantshe kudu re kgabe ka yena gona ka kwale gomme ipe re thaba ka baka la gore o sane le rena o tlo okete ka gabotse o tla be re botsa gore na e ka ba le gore na ditukisetso ke tse di feng re a bona mona thelebišeneng ge re lebeletse wa laetsa ba e leng gore ba ne le madi a papadi ya kgwele ya maoto oa ba bona le ka mokgwa ba apereng re kwa bose boemafofane bo kwa ka rena ba bangwe ka o lebolitse mo meagong kgashosetsong kganama ka kua ba lokisa ja iria lesomete e tlabe re thoma go bontšha gore tsatsi le le kgono ke letsatsi le le re le bo Dr. Tsamago ke mogashi wa dipapadi tsa kgwele ya maoto go ba ke mogashi wa dipapadi mo go thobela FM re ne le bona mo mogaleng ga bjale
1: age HOD ba bagolo re le tamisha ra tamisha Dr.
2: ke tamisha tshwe le le brand ke le tamisha ga mo le ga ya le papushi khasho ya e wa tswa le tona go tsubana le batho ba go tlhoka sa bona re tla no ba mogae
0: mara mara tsa go moje re tsaka sa rena mara mantšu a rena a ne le boleng nyana bo bokaone nyana tsa jile lengwe modimo no dira mtlholonyana bua le wa khumana tsa jile
2: ya re le mo ge ya wa re go le gore ke dile go botlhasa ga bi
0: a ge
1: le bo doctor tsa jile le khono le re go botsa morago go ka ngwaga wa 2010 ngwaga ke tepedi le some mo e le gore re ile ra kopana le naga e ya Mexico e
2: ke nnete re ke na me ke go lebogore ke godumedisedimoeeletse

0: le sometsela fa re ka go bona ditlopaki tse pedi tse e le tsone tse di bulea go phadišano ya sejana tsa lefatshe se ke histori ka bo sona ka baka la gore a sa ra ka ra ba le papadi ya sejana tsa lefatshe ya ditlhopha tse pedi tseo di ilego tša bula diphadišano tša go feta ngwaga ofe goba ofe ba bangwe e le beng gae yalo ya tlaba gore ba bangwe ba lee ba beng gae ke histori ka bo yona yo re emeletšego gore ka kua go la estadio esdeta ka kua go la mexico city e no motho mošate wa mexico fao e le go toropo e kgolo ke fao go tletse go jading le go letile yona papadi eo
1: ka ge re bone maloba mo matšatšing a a fetileng baraloki ba kgale ba e le gore ba ile baraloka ka nako e le ya ngwaga 2010 ba ralokile le naga ya Mexico ba raloka le ba le ba kgale re ba bitsa di-legend ba ralokile ka dintlha tse tlhano dino tse tlhano Mexico Afrika Borwa tse pedi ebile yena Simphiwe Tshabalala onola a ileng a re bea mmepong nako e le re raloka ka 2010 ebile o mongwe wa banotšha dino go fenya ga yo tsona setlhopha se sa baraloki ba kgale ba ka kwa Mexico ga o re fe matšhušetse
0: ga o re fe matšhušetse le gape o tla gopola gore setlhopha sa Afrika Borwa ba ile ka setlhopha seo se bego se raloka ka 2010 Mexico go bile baraloki ba ka bago ba bane fela bao ba bego ba le gona ka 2010 bontši ke ba e le goreng e ba sego ka nako eo ebile reile ba papadi ya go notloša bodutu fela ga se matšhušetše le ga tee botsebotse ebile Mexico ke bona ba tšhogilego setlhopha sa Aforika Borwa le ge rena re takalela re bona o ka re tlhopha sa rena molemola se kano ba se le bokoa e fela ke setlhopha se maatla re a tse re tlhopha se ke sone se se kgonneng go qualify go kgora ditsela go fitlha ka kua go la Mexico ntle le go kgorometsa o tla gopola gore ile ra ba ra tšelwa dintlha tse tharo se se bontšha gore botsebotse setlhopha se maatla re kgonne go ya Mexico le ge re be re tšetse dintlha tse tharo gomme ge ba le gare ba ithumolola bafana ka kua go la Mexico batho ba batlang ba ba lebelela e ba dikete tse dintsi o ka nonagana gore e ba kete tse kae US e maloba ge ba ithumolola ba buletse gore batho ba ka tla ba ba lebelela go tlile batho ba dikete tse ka bago tse tlhano e fela Aforika Borwa stadium se a tlala lepatlo le a tlala batho ba go feta dikete tse masome tsela tse masomesupa ga ba e tlo lebelela bafana ka go no ithumolola fela batho ba bantsi ba thekga setlhopha sa bafana ka kua go la Mexico ebile ba na le tsona keo re ka dibitsa go di-memories tsa 2010 gore Aforika Borwa ka fa go ile go aba ka gona rena ka nako ya rena ya World Cup go bo go e na le Philippe ke gore o ya molemolemo wa kwa gore ke 2010 ke World Cup go ikeitša ka kwa Mexico ba leka gore ba ka fitlhelela legato leo fela a lena mme le fitlha ka fao le tshwanetsego jalo ka ge moya o sa kgone go fitlhelela ka mokgwa rena re ile gore a o tšea ra o iša godimo ka gona e fela seo a se ka tshwana gore tšhoša ke matšhušetše fela rena re lebeletse papadi ya le gore
1: a ge o bone gone ge maloba ge motlhatlhi yena Hugo Bruce ga ba tseba gata lenaneo la baraloki ba rena ba e leng gore ba tla ba thoma papadi tšatšina le kgono ge wena ge re kare a re go fe sebaka nko re botse re thoma ka mankua pele bogareng morago ga mmago le moswara dino re thoma bjang
0: go tla ba boima tsone go nagana gore ke nagana gore motlhomongwe ba lesometee baka e ka baba ka baka la gore ba na le motlhatlhi mo boitšhidololong ke ena a bonang gore mang o bjang ka nako eo e fela re a tseba gore kua morago bjalo ka ka mokapteni Rabino Ronald Williams ke ena a kang go thoma le papadi o lebeletse le morago le e le gore o letloetse go raloka le ena lebeletse ka letlhakore langele re a golofela gore otlomodi ba šetše go boletse gore kgobalo ya gagwe e ka ba yo kobetse ke ra gore e fodile o tla ba gona ka letlhakoreng la go ja khuliso motho ya o tla ba gona mo gare ke mo o lebeletsego motho wa go swana le Mvokazi gore ke yena motlhomongwe wa ka feleletšago a thuša le ge le gore o lebeletse gore go ya kua pele motho wa go tshwana le Santiago Jimenez mo setlhopheng sa Mexico ke moraloko o šoro kudu motho wa go tshwana le Raul Jimenez le ena ke moraloko o šoro o ka lebelela gore motlho mongwe mo gare center back maemo a bonele ya botlhano ke mo re kang go ba le Ime Okon

0: mbogazi mbekezeli mbogazi bobedi ba thušana mola morago le yena o primodiba le khuliso modao ke back for e ke lebeletse gore motlhomo e ka ba e maatla go ya mogare ga lepatlhelo ke mo o ka beago tebogo mokwena gore ke ena go ba mogare ga lepatlhelo motlhomong ka matlhakoreng ke fa o ka lebelelago motho wa go tshwana le le apolis motlhomong ka letlhakoreng le lengwe wa lebelela moremi wa ba lebelela gape le le letswana la ga mofokeng ke motlhomongwe ba o ka ba lebelelang mogare gore e ka ba bogare jo leng bo ka re thuša gore ge e le gore mokwena ke ena e le gore go wa maaka go leka go thibathiba dikgwele motho wa go tshwana le Edson Alvarez ke ona re lebeletsere ke ena a tlang go mekamekana le tebogo mokwena mogare ga lepatlhelo kore go tlo ba le ntwa mo bogareng jwa lepatlhelo wa kgonang go thopa ntwa e wa kgona go ntshe ke dikgwele pele kua pele rena re tlo ba le Lyle Foster motho wa go tshwana le motho wa go tshwana le motlhomongwe Reynolds goba yena ngwana a sese ke ba re lebeletseng gore ba ka feleletsa re baba di-target man tsa rena kua pele ba gore ka kgonang go ba neeletsa dikgwele fela go botlhokwa gore re tshope dikgwele mo bogare jwa lepatlhelo
1: age HOT ke rata tshekatsheko ya gago ke e kwa e sepedišana le madi aka bele maAforika borwa ba bantši ba bolela ba re pheno ya rena re tshwanetse re re fene naga ye ya Mexico ka dinote pedi go itee ba bangwe ba rawa e tla ba dinote pedi go le fela go digaša te jaga tsamago di reng
0: Ndebeng gona ke gore e sale ke fitlha mo SABC ka 2010 2011 ke mo ba e le go bampha sebaka sa gore nka kgona go ya lepatlelong go gaša dipapadi go dipapadi tsa Bafana Bafana ke ka moka ke di gašitseng a sa nka ka gaša papadi ya Bafana Bafana ya latlhegela ge e le gore ka latlhegelwa le gone e tla ba e le histori fela ga ke bone gore e tla latlhegelwa ke le gona e ke le gona Bafana Bafana ba latlhegele ke kwele batho ba bantši ba lebeletše 2-1 jaka ge o laeka dinotse pedi go ete ke fa gore lebeletse gore motlho mongwe setlhopha sa Bafana Bafana ba ka šoma ga botse o tla gopola gore Mexico ba tla mo papading e le gore ba ralokile dipapadi tše seswai ntle le go fenywa go dipapadi tsa segwere mo na e le gore Afrika Borwa dipapading tše nne ke re di ralokile go tša segwera a gona le phenyo e rebile gore yona motlho mongwe re be re lebeletse go tlo fenya ka letšatši la maleba ke bona Bafana Bafana ba ka kgona go thupa papadi mme ke gona ka nnotse pedi go etee ge e le gore motlho mongwe se kapana go fenywa gona ke go bone ka otsiane re raloke maleta jalo ka gere ile dira fowageng wa ketepedi le bosong
1: are bele nkenke re feletse kae motlhatlhi o e le gore a kere malokwane o e le gore o tla ba sepedisa yona papadi e a senke bile letsatsi le tee a ba a tshepidisa papadi maganeng ga rena le Aforika Borwa ga mmogo le naga ya Mexico ka kua Mexico ka kua o ile ya ba malokwane a tshepidisa dipapadi Mexico e naga e raloka le dinaga tse dingwe o mmona bja malokwane wa Brazil o
0: malokwane wa Brazil ke malokwane wa maitemogelo Wilton Sampaio o tla ba thusana le moga gabo Bruno Pires gape le Bruno Boschila ke setlhopha sa bomalokwane sa maitemogelo e fela sa go kgatlhisa ke gore o lebeletse motho wa go tshwana le Nicolas Gallo o tswa ka kwa go la Colombia o atlhoba go a lebeletse VAR a go ka sename go a ba le bosoli go ya ka nna mo papading e go tswa ka letlhakoreng la bomalokwane o tla gopola gore go na dilo tse dintsi tse di bolelwago ka di-visa dilo tse ka moka e fela ntho e le gore e tlo ba e bolelwa morago ga papadi e o tlo ba go bolelwa ka fao Aforika Borwa e bontshitse go bokgoni ka gona ke na le metse ya gore bontsi jo baraloki ba Aforika Borwa ba ka sebe ba tla ba bua ba ralokwa mo go PSL ge re lebeletse nakong e tlago ka gore ba ya go ithekisa ke sebaka sa bona sa gore ba ithekise e fela re lebogetse Mexico go ba naga ya mathomo go swara dipapadi tša kgwele ya maoto legala boraro o ka gopola gore ba di swarela mathomo 1970 ba di swarela bo 1986 ba di swarela boraro ga bjalo 2026 1970 ke mo go tswele ke go bo Pele 1986 ke mo go tswele ke go bo Maradona a re bona gore na 2026 e tla tsweletša bo mang oa be go a le gona ka 1970 ebile karolo a ba a sa le gona le ka 86 abaka le gona le gana pele ka 2026 motho o bile le matlatsa gore o gona go bona dipharishano tse tsana ka le pass ma ga mararo na ga nya ga bo rena re bone ga tee ka 2010 are ke gore tabale tse ba ka tse gore ka
1: HD o tla bo re ga setse papa di go thoma ka dira senyane bo tshong ba letsetse le kholo o tla bo sepela le mang
0: ke tla ba ke na le Agnes ke ko ko ga tshwene ke fa re tla ba gore sepela mmogo ke nka go phepisa go yona ke gore moja tshiso wa bo motho o tlo le fa ka nomi nna nka go botsa gore ga ni jwa ja ka ge ke bolela ga ni jwa le jwalo ke ge ke bolela ke mo ile gore go bafana ba tsi ba re ba swantse gore ba jetle le go loutsa selepe ka gore mogapa tlhoka o le tseleng ya gaba o di a seo a tsamaya loutsa selepe a lekile gore mo e wang gona e sitegang wa e fofotsa ke mo lebeletse gore Mexico le kgono e swantse o fofotswa gona ka mokgomo
1: ke go tseba o le jalo Doctor Hodi Tamago, HOD.
2: Adios, sí. Adios, gracias.
1: Ma, one ma, duchi mo.
0: Hola, tu penis, si te voy a poner a ver, que yo me acuerdo, la mente, que era la voz.
2: O gona o go gore go ka sire tshobela FM kana kwa ne uwe wa tsebare ke go tlo tlhaiwa go mere a tseba gore tla be le dutsi le rena ko mana madula ba pile re nya ka go kwa ka moka gore na e ka ba papa di etla sepela joang e tlhabirwa hey ya nka ne ka re ke thoma go betsa pelo ka e ka re thoma go ketsa le ke gore ke gore se se pelo ka go ketsa le ke
1: ba ka matla
2: e thoma re kidi
1: Pelo ya ka
2: e ke ba ka matla pelo ya ka e ke ba ka matla Ape bana ba le banya ka lentjwe la president.
1: Anke re ba jile dijo tsa
2: Tsamantjiwa le wena.
1: Tsamantjiwa le.
2: Eh, se ka kitse.
1: Ka kwa Union Building ka kwa. Malobeng ale.
2: Aga.
1: Eh.
2: Aga, re tloga re leboga mathatsi le mahlogonolo magagesho ba ileng re tla be re boetse a re bogeleng ka lerato go pula gore pelo e rara dilotse dibotse. Lo jedi botse di a tswelela
1: aga
2: lo jedi botse di a tswelela ka mannete ba ga shudula le rena se ka bala shuta le ga tete re ere o bona morama ro kwa rena di taba tshecha iri ya le some na ka bala rena tsona di fetoga ge ditlela thoko efe dulela rena o se ka ba shuta

0: so ye le semeshi ba felang go tsa go yona iriana iri ya le some go shay monate ya go tsa go musamhlauli yena re ha o feel mo rena ba re ha o finyana se fela se se matla se se ratang ke batho ka monka ba ile gore ba ikgwarantse le puku kgetho ma ge se go polang gore ka nnete go sasalanano la sidibeng le tlabe le ikgetha ka bakala gore re a jwa re tseleng ga re le bua le ke a bona mmetsho o tla tlangwa Meriko le bafana bafana re tla go bona re rujidi sofeng ja kwa temba kwa ka re dile ro la pele o taro go tsa tseleng batho ba gesho nnete ya ditaba ko re badudi ba ka kwa temba we sekala kwa re sa bolela re ganteng a re tle re tseleng o feta re tseleng o feta nako jese di beng se tlabe se ga sha selegana ka mo weng temba go metlang magagesho e tlang e tlang e tlang go ba nnete gona Mahamaskral ke engwe ya tikulo e leng re tloga e tlhoka dithapedisho e le ruri go dukudura lebeletse tabang ya ka mogo batho ba leng gore ba iphile go phela ka gona go phela go e leng gore motho mongwa ka no re ga lebelela re a e marabo bona ga go ishi felo mo e dio ba ota ba ya go iphora le tsa lefase le ba ga sho ro tsena ka rena nyare nang ka rena e botlhokwa ka rena ya di jwel ka tsela ye o re phela go tsa tshile le kone ke le tsa tshila matche ke le tsa tshila papa di ye botse gomme ma Afrika gore go ile ka kwa mapatlelong tlhabira ka re ke tle ke iphena go ke tla gore o bona banna ba feta le di make e se gale ke monna o feta ka megwapa ya o mishiwa wa rekisha gona kwa kwa le go a jiwa e se gale o mongwe shwena wa feta o tshwere dino tsa lephilo o feta ka tsona go bontsha gore ka nnete papadi ke ntwa bo se o feta ebile e tshwana le moletlo ka lebaka la gore batho wa jiwa batho ba nyaka go ipona ba ija o ka nya go ka mmetse go ba papadi le etelelo no ya so sne selo mpe o yo so tla motu o gone o to bona ke mo tla kwa mbosi jale re na ka le dala se di be ga bia le rata gore le tle re ne botse le tle le re botse gore na le o kwa bosi papadi le kwa bosi ge le
1: jae
0: papadi le kwa bosi ge le jae nye gare a tla rena re no shi di gona dilo tse di jwale tse le hore di a jo makale gona ka kwa ka kua gola Mexico ka makala batho ona ba tshwerile ba re ke di chicharones he di kakahuetse japonese kidi ne ke di lotse uwe re bolala ka di jwana nyana tse di busana nyana tse leng ora se di jwa di gorishi di ho di ya gore go bona o ka re wa bona di make Dima go bona ka re banya go kora banya go lokora o isa tlhale letlakala. Wa ikutse. O sa tlhale letlakala. Wa tsere ke ke o tsere se no bua le go bona ka re ba kora wa tsela se be se wele fase. O ba o kwa pila ho betha ka pila. E se no feta go o no re hey ba tsala tlampola ya. Ba no ba kampola ba shimana ba madia. Hey ba tlampola ya batho ba. He? E se ga le go e ba ka re banya go di etsa o re itse o kitima o khuma no o emela le go o sha. We sa mogwa pa gano jela rena o iphina kae ye go lebeletse papa di ya gago ke eng se o ratang go se ja ma Afrika ra le bona mola mapatlelong ge ri ile ka nnete papa di itsa maya le se sengwe sa go isha maleng 0860002452
1: na krata di kenya je tsa go mishiwa tse
0: eh
1: o rata tsone ke rata tsone go ntjola ga re o di sotla o bolela nnete
0: ga ba re ya ya ya
1: o e sotla ka matla gore o tla ba itobalela le
0: nna ke rata motu nna ke rata motu ke rata motu gore ke rata motu ke ba dia e ba gore na e ka re ya dipaleng ke sotla ka pela tere ba re ka re ya go fara ke dia le pilo
1: a o bele a re go goena gore na o ile kwa mafelong a go bogela dipapadi a kere tsa tsila le khono e tlo re ka re ka iria senyane ra tsa ba re mafelo a malwa gona ka mo toropong kgolo ya Polokwane re tshiri dikwele le mo mafelong a mafelo a mantsi ntle le ka mo Polokwane fela go tla bo go pharilwe tseletse kgolo tsela tsa gore o khone o bona moraloki thwi
0: Ei
1: na le tabele le le gare le sotlhaeng ye le lebeletse yona papadi yewe go ba le tabele enwa eng se le gore le tabe se le tsabisha nomoro ke 0600002452
0: Are motho le tsho mathamo shore mo mushate re a lotsha
2: Eh le ga e ga mathaguni
0: re gona ra lena
2: A wa rona
0: Are
2: Eh go madu mra mushaba ga motho da ri nya ke
0: Tate ra mushaba
2: Are na wa ya di stadium Enga ke tswara la mezi ga rela go obela. Le mme tsare le bile re no obela fita mme tsho go tsaya. bo bona o zindo ni TV
1: awa
0: o wena o inela mezi mara a tsena ngira tsi mara a tsena ruri le tlhomela pele
2: a gore ba tshukumare ya opela vele mo le ruri ya ene ka go re tsi rona o tlo re botsa rape manu manu o gori le
1: ruri o tata ra mushaba
0: ra le boga ra le boga ra mushaba gore ra mushaba ke ba bona rena ke ba ba feng ke ba le ba o dulela mola mola mola mola pijara mola o khumana ba opela ba bamba le ka morago gore o opediwa o sine le khutsho a tsane le rena ba o dulela go dimo ka o bona ntongolo ngwe di ga mushate thobela FM ra lo cha
3: ka virwa le mahlapa
0: ra lo cha eh mushatli
3: ke
0: ga na ai na na meriko ayu ai ayu rune ke a tsiba roka no ri gona
3: ei ke a luma ga le ke le ntukire na batho di papadi ai mo di bo malimo ene la ga o mo e se wa tsana na a go hore ke le kore ke le stadium ke bo ke ke pol dinaka ntho na manyana tse tsa o nyiswa ke le go bona tse la fela ba di tshela magare ba tsepa tsepa ganga ke se ke fosa yo re re tsore na anja ke la ke dilo botwa mpoledi ke ka lebelela
0: ya
3: ei ha ke lebele ke fela ke fosa yo re gore ke fela mara yena go mpela ga ka mbuga ya kwa kare ke fela ke ja ka kare ke arara ke ka kare ba ba o mna ke se ja
0: o bo se bu dire a e
3: o ba tsho sa nyana a o mna ke se ja o re gara ba 19 minutes ba re plus 19 minutes a
0: Ka ga shung ga ka mi sha le bo ga le bo ga mo tsadi mo sha tsho bele FM re lo cha ka ga shung ga ka mi sha le bo le le fa tswa ba ma sa mo sa ma ja tsa a re re la mo ge nna ke thabisha ke o pela ke sa bone ba tswa ba tsi ang ka mo le ba le ke ha di ma fela ba re ke ha di ke ntse ntse tsa mi sha ga ke le e ke o no le eng e bo tu bo ba mo thofela o ile bo go ba o tloga ka ga
4: Ujaini.
5: Ke fokela ya wa mama ya tsirisiri nyana.
0: Ya.
5: E ka re ka dirinki nyana. A wa 19 minutes fela a wa mama.
6: Ah si selo le.
0: O tla ri wele papa di ya tsenelela u ba o opela efeng go dia ganka wena ntle le go swa tla u ba u dia wa opela efeng jing.
5: Yo yo we. Ba tswa ke ni.
6: Ja, o jini we.
0: Oh, mo challenge ka message ye ma thoma. Re le.
6: Ho tsha thobile go dabela. E papa di sa tshe thoba ka ile
0: ya se ya. Re le bo ga jini jini ke ba bang ba ba sa di ba re neng le bona mo Africa bura ba ile ngore ba tloga ba e swa ba ikepela, ba e kwa ba ikepela. Ka di papa di tsa kgwele ya maoto. Gore mo a re lebelle gore na kwa setlhopa se sefe go ba setlhopa se sefe.
6: Awa.
0: Morati le mothegi wa kgwele ya maoto yo wa morati le mothegi wa kgwele ya maoto. Wa kwishisha aba bo jinete ke bona bo mama Africa ba ka mosogele gore mohlomong e tsamaya ka mengwaga re ka bona ja tshile lengwe le yena ba re bana motho o ba nna ke motho le kgwele ya maoto e bile a ja go tseba mosha tshe bela FM ra lo cha
5: e ga bile go re tsela ja o ne me tsi gore ke le le me tsi pina tsa ka re tlo re go sa re re ya o ne ba fana ya o ne ba fana ke
0: lo
5: gore ke ne ga mo shitse ya
0: ao
5: re ngi le ka tsogole
0: ale mutaki re sa tlo gana ba ga gesho papa di a khola maoto naga ya Africa borwa tshapasana ga sa Africa borwa le sa ka kwa America di a kopana tsa tshile le khono ka iri ya senyane re ke misha DJ me go apela ro ija ka gae di popcorn machaya ka ber le ka gae go le bo se re lebeletse papa di

0: tla golo tsa ditaba tsa SABC e mo ikeme o e sa tshe go le tlhakolo.
1: Rise Mzansi e re ga gona maitapisho a wa tsereng ke mmusho go tsea dithunya tseo di sego molaong mo setšhabeng. Komišene ya Matlanga ka Pretoria e thomile ditheeletso tsa yona ka dipelo tse bonolo le lemeemeelo fa o modulasetulo wa komišene a aketseng setlhopha sa naga sa Bafana Bafana Matlhatse le Matlhogonolo mo papading ya lekgono. Palatofatso a ba a seswa e molatong wa go bolaya batho ka nepo ya go ikhumiša ka mašheleng a di-inšorense ba tla re lekgono ba tswelela pele ga kgorotsheko ya magiseterata wa Polokwane go tswela pele ka kgopelo ya bona ya go lokololwa ka beile. A re kopaneng ka iri ya lesomete go kwa tsele tse dingwe ka botlalo.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
2: Mošate o tsebole boitsa.
4: Thobela FM e go tsitsa dipapadi tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwaga wa 2026. Ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026.
5: Amangwe a manane wa Thobela FM a tla amega.
6: Mošomo ko motse fela setšhaba le ba teenage. Setlhopha sa Aforika Borwa Bafana Bafana ba santse o dira ka bojotlhe gore ba kgone go thopa ona papadi.
4: Dula o tsheletse Thobela FM go itsena ka dipapadi tsa mogopo wa lefatshe.
5: All of us.
4: All in.
5: Kaofela.
4: Hashtag re bafana kaofela.
5: Hashtag FIFA World Cup 2026.
4: Ka mka lebele tshe papadi ya mogopo wa lefase.
2: Tumele FM, mushato wa tsebole bo ithabisho.
7: Ke se dibe ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go Tumele FM,
8: mushato wa tsebole bo ithabisho.

0: ke na gaugelo ke kana yena re go robulega re tlabere ne le yena go sasa ka kwa ha maskral o tlabere re go robulega gona ka kwa ha maskral dilo le rena o se ka wa shutela ga tete HIV and AIDS
1: Hey, bophelo botla go mmakatsa. E fela di premium tsa insurance ga di a swanela go tlaba. My way e go netefaletsa go sekeletsa insurance ya koloi ya gago. Maikemisetso ke go tlogela sekgoma sa gago se mnyamiela kgwedi e nngwe le e nngwe. Fetogela go My way o sekeletsa go fitlha go 40% premium ya insurance ya koloi le hono. O phela se wena.
2: Batho ba mmakgonte. Dikoloi tsa mmakgonte. Nitekejo jam mahonte ukhumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abwa simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium di aka risk profile la gago bona le dipielano
3: se ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le thabisho
0: Hey ya, what's our king dilo jadi dia ichiachi. What's our no war to war ya ichiachi. Eh ya, ke bona mo rola re na wa wa 12 mara ga beki. E o nya ka du mpota ka pele, ai khonege. Ai khonege bathung.
4: Ya.
0: Ai a pena.
4: Ke wa nete ke na.
0: Wa nete shu.
4: Ke wa lekhono.
0: Wa lekhono.
4: Hallelujah.
0: Are.
4: Re le botle botle di ritsana sekutlane sa rena sa HIV le AIDS ke mo re reng hashtag botshanga ka ke taba ye le gore re swe re tsena le khono re le Dr. Mashiti sho yo ile gore ke physician Dr. Mashiti sho o tshumela ka kwa le ga medic clinic o tshumela le ka kwa Dr. George Bukari academic ke bokelo bo ile gore ba ka kwa garankuwa ka kwa pele mbe bono bitswa garankuwa hospital es bobo ke lo ba garankuwa re le yena mo mogale doctor re tamisha go tshobela fe
5: tshobela ke dimisha le ba tshelitse ka mogase
4: la
5: ke dimong ka mo o ikere re le bo ga re kopana gape mamotla
4: a ya le bo re le boga kudu kgwedi re leng ka gara yona se kgwedi fela doctor ke kgwedi ya rena botate ibile itlo re ka le tshela masome pedi yona kgwedi yona e re tla bere ke teka le tshela botate pele re tsetsa bophelo ba botate
5: are
4: eupia pele ga re tlo tsena go yona taba ye nke re no le moshana ga nyane fela ka mo ento o le gore naga ya geswa Afrika borwa o thagotse malobeng fale president ya naga o itsebela tse semmuso re bolela ka lena khapa ve ye le gore e tla antola magama bedi mongwagi nke ke re no le moshana ka yona lena khapa vee gore ga botsebotse ke bo mang ba tshwanetse gore ba entelwe
5: ke batho ba leng adisement ive ya gabo sena batho ba rekeng ke di-high risk mara ke nyaka gore before tsa re ye mo go yeowetse nkerere gentsi batho ba entelwa mo gauteng mo gonne le batho ba engentelwang gonne le bothatanyana bo bonyana ke nyaka gore bo fetise ke sena tlobo ke di a phosolang
4: a gone phoso felo doctor tabagolo ko go lemosana
5: ke gore ge ntse batho ba ntse ba ngentwa ba ngentelwa jwajo ka moriano re gopela gore batho ba borena ge ntse ba tseba gore ba ngentelwa batho ba neng le ba leng mo high risk e ke senyaka go e bolela di-high risk ke bolela ka in detail se tsa re tlokela nako re e bolela gona di-high risk ke bo mang re kgone re kgone go e beya ga botse se ketsa kgona re tlo re itsere di a bothata se segologolo ke gore batho ba ba tlo ngentelwa sena ngentelwa mo ke gopola bo tate ka moka le bo mme ka moka ga bona ba tsebe gore ge mongento o le gona ga se license sa gore batho ba swantse gore nang ba
4: itebaleke
5: ke yona bothata gore tlo bang le bona bo bogolokudukudukudu le a tseba gore go ne le ditlhabi tse re di newang malwetseng a a fapaneng a e le goreng rere ke prevention akere go tshwana go kana re wa tloga mo wa ya ko polekeng ya go ba le malaria wa tsea dikgale tsa gona nkereng mara a gore gore malaria e ka se go tsene e ka nna go tsena ya se le maatla kudu-kudu ka mokgwa o e swantse e be gona le malwetse a mangwe a mantšhi a re neng le di-vaccine tsa ona jwae batho a re nyaka gore batho ba tla ba re ge ba seno tsena mo ba seno ngentelwa ba re ge ba bona HIV ba tsene ka ba ka ba ile ntlong ba itseletse di tsefela ba ta ba thuma ba re mushi wa rena a se gore ba di kgotsa ba le ntwe ka se re tsene ge re na le ring and deep ka sa ba re kwana
4: ya kwana la bo
5: ba thuma ba tshwele pele ka go tshireletsa le ge ntse ba ngentile gore ba se ka khumana ile gore ba tla ba itseletse ya tsara se ba le le botata ba ka ba re no yo tsena go dibegile eng mmonnte o gantsi o dira gore bolwetse bo ka tsena se ka ba le matla gantsi ba bongwe mmonnte o dira gore bolwetse bo se ka ba tsena jwa ke ke bolwetse ka re go nne ga re tere taba ya vaccine ya gantsi gore se ka tsara ya ya bo shadi mo se le tsere bolela re ile le nako ya yona ka tsere nne re bolela ka yona in details
4: aha
5: se se go lo tsa gore batho ba bo rena ba nna ga go lokolo se ka re ge a sno a muta a ka khona le re o qualify go ba ngantelo a ngantelo re nne tsa tsaka go ga e kona marao wa ga tlhoke ngente tshe bana tsena mile ke tla tsama go tsefa tsama go tsefa pili ba se se nyakang ene tla go ya ga e go no tsona pele kana mogaungwe ena re ga tsena bothateng a tla a bona ile gore o thoma wa makala go nna go dibeng le eng ka baka la gore nna ke ngentile so ke go pila re ba challenge ka mega ba so ba le moge gore taba ye ke re ra nyantwa nya ka gore mafelong o le tshibo bo fele gore ke yo le ka mo tshwana na o thobile yo le ka ile tsara go bela so ntse re tshisa ne mo go ka moka de nna re di tshe ka rolo ya rena yo tshika batho e re fentse le bisi go le bisi mo ngantwa o tlile skada marara marara ra spread a reach ra mongento ya tsapa ya kwa hala
4: e kwa hala
5: go tsena re o ka tsa go etla ka se se mo ntse tshisa na go ikang ra re go ne le ka se se ya fodisha ka gore go nna re itse seletse na merere

0: seke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le te go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e hwetsa go re o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: John A fa bona gore matlatse kgwedi a setla amotshelo a tsaba ga dijwe.
2: Ke bone. Yo, e bile ke fela pele go fetsa.
1: Go lokile. Seo sone tshe go se dira ke go tsena go e-filing go ba go SARS Mobile app. Mtsafatsa tshedimoso ya gago le ya banka ya gago. Ke moka o lekole le go tseba matlatse kgwedi a go faila. Ke phetho.
2: Thoma ka metshelo ya gago pele ga tshohle. Ipe maemong a maleba o kgone go fetsa. Etela sars.gov.za. SARS at your service.
3: Re a tlhatlha merero ka moka ya go amantshwana le HIV le AIDS mo sedibeng.
4: Re a leboga tlhe batheletse re boledišana le yena Dr. Mashitiso re be re tlhalosa fa ka boripana ka lenacapavir ke moento e le gore o gorošitswe ka monageng ya Aforika Borwa mo e le gore wa entelwa o entelwa magama bedi mo ngwageng re leboga tlhaloso e le re fileng yona doctor ebile ka baka la gore a se gale moento o thagotswe one ngwagang o goraya gore go sa tlo o tsomega thuto ye ntšhi godimo ga ona ka mokgwa le tlhalositseng re tlata re tlo o dula godimo ga yona nako e tlago pele kgwedi e re leng ka gare ga yona doctor ke kgwedi ya banna ka gore tlhalositse go ne le malwetse e leng gore a ama banna a e le gore a ka tswalantšhwa le HIV nke le re teng go bu doctor
5: no ke a leboga malwetse a e le goreng a ka tshwara banna a tsamaišanang le HIV kudu-kudu ba e le goreng ga ba nwe di-ARVs ba e le gore ba defaulta ora ba dinwe ba di gana and then ba tlo tsena ke malwetse a ke sa ntobolola ka ona re ke malwetse a e le goreng a tsena motho a le goreng o ne le bolwetsebo ba HIV sa mathomo ke gore o ka khumana le gore go ne le ntho tse di jwang gore ke di-infections ditwatši tse di tsena mo mothong ka baka la gore di-CT4 count ya gage di le kwa fase ya mathomo e kgologolo e le gore ene is treatable e le gore swanetse gore banna ba e tsebe ke bolwetse ba TB yana gore motho ge a na le HIV mme a sa nwe di-ARVs and then gagologolo banna ka gantši banna ba tšhaba ditlhare and then TB ka ne ya mo tsela and sa bobedi gape se se botlhokwa kudu-kudu ge motho a ne le HIV re ne le bolwetse bo bo tshwarang banna kudu-kudu ba ba sa itlhokomeleng ba e le goreng a ba nwe dikgare and then ge ba re ba eletswa ga ba kgone go eletswa ke tabela gore kwa ga ikua mabone a no tima sapa langkwešiša mabone a tima kwa ga ikua re ibja re ke ED erectile dysfunction and ye e le goreng banna ba bantši ba e le goreng ba ne le HIV ba ba sa tsebeng le ba ba tseba mare ba sane di-ARV ba sa gabotsebotse e ba bothata kudu-kudu kwa ga ikua o khumane le goreng a ga go šomege ge mošimane a romiwa a romege e ba bothata bo bogolo kudu-kudu-kudu mo banneng ke ntho sentse gore ba e lemo gore e tlo ba tsena and then ke dingwe gape ke tse dintši kudu-kudu mare tse dingwe ke di-infection tsa go tshwana le bo meningitis yone le yajo le malwetse ya bo diabetes ba kgona go tsena and then tse dingwe tse di botlhokwa kudu-kudu tse e le goreng banna swanetse re ba di gopole ge ntse ba sanwe di-ARV ke di-cancer cancer gantši e le goreng e ba gona mo banneng like prostate cancer ke tse e le goreng di kgona go bonala gale e le gore banna a se banna fela ba e le goreng ba HIV possible ba ne le yona mara ba bantši ba e le goreng ba ne le HIV ge le gore ga ba ne di-ARV ka tshwanelo ba tlo tshwanela ke gore ba lemoge gore cancer ya mokhuto o e ka tle ya ba ya tsena mo go bona sa boraro ke cancer ya mo maleng and sa bone

0: akwana tla pa ZCC mukhukhu bana ba re mona ka lerato ga ba le meso se re ke re se mesenya ne fela go tswa go yona e riela ya leso meti ma ge se kholenyana ka re tswa go senyana ke mo re ya go mala mhlabiro o ibeile tafuleng tsaba o ibeile tafuleng gore na mogawa go rapedisha maemo a fapa fapa neng go akaretsa le malwetse mola dikerekeng go ba ruti na e santse gore a be ka mogwamang na ge motho a re ke na le se tlhabidi nokeng ge a re ke le se tlhabise ropeng mo ga re ke ne le se tlhabi mo letsweleng ka mo na mogwa o mo botse wa go dumelelega le go mangwalo a makgethwa ge ba mo rapelela ke ofe kwa o goma lefelolwana leue goba motlho mongwe kwa go supa gore letswelele lefore ka le ne le le maatla la Jesu goba kwa o gore bi e wena bolwetse ke re tswa ka moo he ba ntshe re ka letswele tlhabiro a ikwatsa ba
1: gona gona mangwelo a makgetho a re tlhatlhabeyang sese mo tabeng ya thapelo ee a re botsa eng
0: ee ga re rapela re kgomakgoma jwang go a kgomiwa go diriwa eng mangwelo a makgetho a dumela jwang mekgwa ya go rapela e gona e fitlhile re bona ba bangwe gore ke kwa tlhogo ba o tshwara tlhogo ba o rapelela tlhogo ba ishikinyashikinya ba bolela ka mogwelong ba kgalemana le bolwetse re bolwetse kgalemega mangwelo a makgetho a reng a re rapele jwang a re re tse motheletsisi wena o moshate thobela FM re alotsha
2: are
1: ratamisa
2: letsogole botse ka pologwane letlhole
1: botsenretswile ralea
2: a ke nate ke ename nna o ya ka nna moruti re santse re kgetse motho mogolo and wa go ba le maekarabelo
1: ga
2: re no kgetha mosimanyana e see mosimanyana a se a ba bona ja bophora a re ke moruting ka bone go o ka kgetha mosimanyana mosimanyana o tshwane tumo tse dintsi ka ntle kgore a rapelele batho o tla ba thetha-thetha batho go ba iša batho majwang jale motho mogolo o a kgone ko sisa gore abotse mara e bosetse wampitse bosego ba re ke tla go rapelele molwetse o kgone ba le kwana botlhoko o kgone o tsoga ya o thusa ba ka
1: manae
0: a re ikweng ga botse magagešo papadi a re ba e bolela ka letlhakore le lengwe rena re bolela ka taba ya mokgwa wa go rapelela motho ga a lwala ke mokgwa o mofeng o e leng re kwa maleba motlhala ge motho a re ke tshwenya ke tlhogo na o swantse go mo tshwara ka yona tlhogo ye na ge motho a re ke kwa ka noka o swantse o tshwara mo lenokeng goba o swantse go isupa na ke taba e re nyakang go ekwa a re moshate thobela FM re alo cha
2: legaisasibratle morarekamo sunkuscopaso nna go ya ka nna kere lefelo leo le ka bang le kwa botlhoko ba le gomiwe ka gore ka nako e ke tlaba ke le mo moyeng atla
1: le gomiwe
2: ke tlaba ke so slameng ke tlaba ke le mo
0: moyenga
2: kere tsanong ke ronte ke modimo gore ga bosetse o metsiwa moruti gore moruti tla o ratelele lefelo ke lele kwa botlhoko ga laeketla gomo ka ko legoma kere modimo ka thomo ya gago ke nnao ke gona kwa godimo ga lefelo lene le ngwana wa gago kwadiša lefelo le
1: bjale tate scoopa ge e le gore o goma lefelo leo ke mosadi wa mongwe o monna gagwe o dutse mola o lebeletse wena o goma lefelo o re mo lethekeng goba o re mo letsweleng e
2: lokologa ngwana modimo re a fodiša tsanoeaotsene kwa tabeng ta sama re mo
0: moyengmaramoruti mangwala makgatha a re le gome
2: mangwalo makgetho a re matso a sigofaditšeng e tlo ba ona tlo go fodiša
1: ao tate scoopa re thabela go lekwa ebile maloba be re botsiša re tate
0: scoopaokaeša monno o lekwa bosekudu
1: gabotse re lebo
0: re a leboga ba re moyo ya tate scoopa retse a re tse mošhereti re alo tšha mošhate
2: tobela lekaerebone
1: lekae
2: rona a re lebelela mo mangwalong a makgethwa lengwalo la apostle paul o be a ntse a ruta batho gale gore na re santse re batho ba rapelole ka mogwa mang mogomolo mongwa go rapelela batho ge o lukile wa ka tumelo ya bona ko ona ge re lebelela mo lelengwalo la mmisi o 21:22 o bolela ka mogolo gore go rapelela batho ka gona motho a ntse ka morago le ena kana ya kgotsofotse ka baka la thapelwe ke yona le mo lelengwalo la ke lengwalo la Mark ke Mark 11:24 le yone e bolela yona ntse e tlhatsetsa taba ya thapelo gore thapelo a yona gore ye ke jwang ge e lokile ge o ratelela motho mo tlhogong ge tumelo a lena e re moswaro mo letsogong a e na bothata
1: ao a tate botlhatlhe ei wankgatlha wa tseba nkgatlha kang o tseba mangwalo o botiaka
2: re fela re ukamela kgwadi ya bomateo monna pele tshweu wa molemo mokomi
1: are
0: re lokoele tate mosatlhe are motheledišo yona re mo mošatere alocha
3: se se brat le karata ya sasa
1: are ratamisa
3: le bona le sebanda mo polokwane
1: tate sebanda
3: nna go ya ka nna ke gore ke sae ka mangwalo go ya ka nna ge mophuthego o a tla le monna e le mosadi a lwala a kry wena o lwalang o ba le tumelo ya re ke tlile fola so o ka re mo o kwa motlhoko ona wena motho wa tshwara mouwe mme moruti a bea letsoka godimo a tlhogo ya gago wa o rapelela e phele re wa dumela thapelo re tlo fodisa o tlo fola mara ye ya gore motho a tshware motho go gongwe le go gongwe monna a le gona ba o tshware monna e le moruti wa mosadi a tshware monna o gongwe mosadi a le gona e tlo tlhola bothata ga e bontshe ebile go na le tlhompho le maikarabelo ee a kry ge o dumela le wena self o ka ithapelela wa fola mara o dumela gore ke o fola krekeng ke rapelela ke moruti o itseng e re mo o kwa motlhoko ba re tshwara mo o kwa motlhoko wena mongwe o tshware bona ba bea letsoka godimo a tlhogo ba phatlhaletse matso a bona ba rapele ba dumela gore o tlile fola le bona ba se ka yo rapela fela le bona ba rapele ba dumela gore motho o ka nnete o tlo fola mme le wena o dumela ke mo o tla o fola ona mara nna ya o tshwara-tshwara batho ake dumelele a e dira bose e tisa dipolelo le o senya dikereke maina
1: kore o ka kwa botlhoko tate sebanda ge moruti a re ka ngwaneshu a ira moga jago a re ka re o bolaya ke letsheka e re ke tshware letsheka le la gago le
3: ke ile ka ya dikredit especially ke se ka ya dibolaka maina mare ka nnete tsa o noeta ditlhomiwa molemo tse di diragalang mola mašwago o ka di bona le wena o tlo kusa gore this is not a church kare tse dingwe tse ba di dia tse dingwe ba betha batho ka mempama kore tse dingwe kore re ba re di bone ke motho o felang ke be ke fela ke fetela le o mongwe a moya a robala ka khutso re leka di-keyboard dilo tse be ba di dia mowe ebe ka bokusore ga botsebotse ke a se tsona kore a re bolele nnetse ntlo ya modimo ke mo tlhompho le maikarabelo di leng
1: gona
0: leboga tate sebanda re tloga re leboga metsotso ke masomepediso e fela go tswa go yone e riela e riane somete magashore ka gare ga tumelo yaka ditumelong tse dingwe ge motho a rapelelwa a re ke kwa kaekae ba motshwara gona moo o sa kgathele gore na ke kae kaore motho ga a gotse a lefa le ngwana o monnyana a o a dumela go ne o tshwara-tshwara mo o ka tshwarang gona gare mogwe e re busetsa kwa letlhabi ra gore ke ka fao baruti ba swantseng baruti ba banna ba swantse ba nyale
1: ba nyale
0: ee a kere ge o le moruti o tlo ba le mma moruti wena o tla bereka banna yena o tla bereka basadi a ke tsebe ge e le moruti wa mosadi gona o swantse o nyalana le moruti kele ena tla ba moruti tla ba letlotso ya boruti gore ga ba šoma dilo tse ka moka ga tsona ge a tshwere noka a se ka tla ba re moruti maša a tla a dika o tshwere ka noka nkana o dika o tshwere ka noka ua nna kgane ke merapelo la moputa ma le rena ka o khumana re sa be le nnete ro moruti ga tsa moruti o la ka o tshwara ka noka
1: Jesus. Ba o tsamurutia o sereletswele. re le tsela ka la botlhoko moruti
0: ka ba ka kwa le pelo a ka e betha botse Mrs. Tsoye masume pedisi ya lefela o go ja gona e riela e riale semetse ke nako ya gore re go di ntlhagolo tsa ditaba ga biale dibalwa ke mpa morwasi
4: Dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsee go letlhakore.
5: Ke a leboga beng sediba. Batheletse ka e riela somepedi le ka letala tse magareng ga tse dingwe. Mapodisa ka Mpumalanga a šomiša di-helicoptera go nyakana le lesogana la mengwaga ya masomepedi tee leo e saleng le timelelana ka monokeng ka la morena morago ga gore sefatanaga sa bona se wele ka monokeng ye e tletseng ka dikwena. Setsebi sa tša melao Abigail Ngobeni o re ga a kwešiše gore ke ka lebaka la eng molato kgatlhanong le babolai ba seopedi aka Kenan Forbes le mogwera wa gagwe Tebelelo Tips Moswane o išitšwe ka kgoronkgolo ya tsheko ya Durban pele ga nako ye e beilwego. Go letetšwe papadi magareng ga Bafana Bafana le Mexico fao bontši bja maAforika Borwang ba emeng ka titelo ye kgolo. A re leteleng ditaba ka botlalo ka iri ya lesomepedi.
4: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM moshato wa tsebone go ithabisho
1: re le bogampo morasi
0: re ga no potse ka kwa mraona
1: e a pekele ma e
0: mraona le nama e re a di
1: o ne le mmesho
0: sho ba re
1: bona ma e mraona
0: re le ba tsho company ntse go ba dirile mo fraya o tsena le
1: e
0: e ya nguye ba re aowa ba ija pele ga ge batho ba tla ija ba ja ba ja ba e fetsa ba šadiša ya kgomo le ya go nama
1: go ne le mmešo mo lekgotlagasong la Aforika Borwa bašomi ba lekgotlagaso ba thaba ba re aoa a re kgoleleng ditsela re kgolele setlhopha sa Bafana Bafana ge se tlabe se ralo ka le naga ya Mexico bošhegong ba letšatši le kgone ka iria senyane ke ka fao le rena ge re tswa mo Hey, re tla re sa ikhwetse.
0: Give me freedom, give me fire, give me reason. Ke re opela jana tshwe. Are, ba re shore re tshola pele tlhogo prediction ya rena re bolela ka taba ya go rapelela balwetse gore na magwa ma le ba komfeng, mangwala magetho a reng ke mogomofeng. Go go goma go ba kwa go shupa go ba go diegeng. Mo chat thobela FM re a locha.
6: Moruti a rapelang ke a bolele a di o bolela ka maleme ya gaga rapelele motho a rapelele mosadi motho o fodisa ke tumelo ga nyela ba kare ke tla fola ka rena mara moruti o reng a ntshwara a kra thoma go ntshwara ke bolele ke thoma gore a thoma balabala e le ra kwa le jona ke tlo fola jwa
1: ape mane a se mo kwa botlhoko gona
6: ke kwa botlhoko mara se ka ntshwara a gere khate gore nna ke tla ke tshwara ya ke tla ke tshwara nna monyi ka ke tshwara la go wa rona re ntsha le morago ke jisi ke di bona la ha se go khona gore
0: o i tsara ba nka le zo la ope a bo go be sesi a be re bolela ka batho ba go ba le
1: tlotlo
6: awa milo mo sedi wa khompiwa milo mo sedi wa khompiwa o ne thotse le re monna a tsana ra ke tshwara
0: a ge
6: ke tsara ke monna ga sala se go monna muruti a ratele ka lelemi la gage ka molomo wa gage ka mantsi wa gage a romileng ke modimo
1: re ya go thabela mane gape re fela re ya go kwa go bolela le ses kv ka masa re re mane ne le shu
0: re a leboga mmare a leboga nxa seng moshato thobela fm re ya locha
7: le ga mo tshipela sa biro.
0: Rona
7: le kae? A o tshela mang dikwe nso mang ga mo pa sa mmaka dikwe ga go shile tsire phatsa.
0: Re la mogetse.
7: A o mo dira re tsa surudi ska swara mo ba re go go ababa ne.
0: Mm.
7: A no mi sa lotso a rapele. Ja re ile go khwathaka ya ora swara mtsari ya ka kae. A wa kona ga nka se rikuru tshilo mtsari ya ka mo ka bona mo ruta isha le le tsoga pa tsaga le tswele ne. Ke ga se ntshwara ga botse le. Mm.
1: Khane a se mo go ba ba.
7: Le go wa ba ke re tsogola moruti ya selona le fodisha go mo go dilo go fodisha black era le ka tse fodisha mo la swere
0: mm
7: ba be go fola ke dumela a se lo tsogo moruti moruti le go tsha fela thato le gore wena o le raka ng fela
1: a ke re
7: ge o na go dumela gore mola ke tla fola e ka nne tota fola
1: ge ile re mga tsao
7: ke a ka khwa tsa mola mo sai mola mo ke nya mo sai
1: a o batho
0: a wi nga se e ba sa tla le yona motheletsi wa rena ka nnete mara a dumele ke ba bang ba batho ba o se dumele gore botu ya gwatha re ke a rapela ai wa mafelelo sho yena re mo mushate re ya locha a re lo cheng re mo mushate
7: you mention mkhaya wa ka ka mo se spread with le muruti ka mo muruti le sun
1: a re khaya
7: eh ke an christmas de la kere se spread ni eh o le ni muruti a tra ona di ukiche di nwa ba go swara ngwa lo ngwa ba go rapela muruti file matla tse ona gana je uri na gana ngora ra o ba
0: o mloji ane digwi
7: a wa mloji o kwa bo fuku ba sente ba mo thobolle mo a kwa mo fuku je wa go ra o ba murutu mele go go rapela
0: mara a di be tsho go rapelela mkhaya ba le mthlabirwa bale go gomang kere o duo ba o goma le felo la kgole la noka o bona o ka re o ne le maloka ka gore motho a kwiselo
7: se ata sa murutu se dumele tse
0: o dumeletse ke mang o dumeletse ke mang o ra go
7: me a re kwa
0: mabela we mabela a kwa re sa bua mkhaya mabela ke mangwana mafeng ma re le gome ke re bolela ka a ke re tlhatlha ke puku kgetha le taba ya bodisho ke ya puku kgetha ke lengwalo le lefeng le le reng e wena o fodisha goba o rapelela batho sa ntse o kgoma lefelo leo re botse ka lona ke lefe
7: se se prepi nngwalo lona nna ke le tsire mara ke re morutu fili
0: mo o ke se o sina gana
7: no a ke se nagana ga go filwe matla se prepi go rapela motho mo rapela ka mo ka gona mo shi ha
0: mara se o sina gana nang engwe ya tsona go re gome
7: ke go tsanetse gore o go be mo tso follow wa go
0: o bona ka engwe re o tsanetse jwa le
7: a tru kwa ka le fatse
0: o le fatha le abule.
7: O
0: e tsanga botse. Kaya, e tsanga botse wa ka. A o netsa ba khumang buti. A o netsa ba tsana tsa re bona na le mapodisi. Ana ga re bona na le mapodisi. Ba re tshwere le boga dilala le rena.
8: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwa le botshoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntshisega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
9: O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala la otsho go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjatji. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
4: Ke se di beng ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le bo ithabiso.
0: Ke se o ye ma sume pedi ti fela ngo ya gona eriela eriya le sume pedi ehe go meta ba rena isa mile ka mogwanu ke tsara ba bantsinyana ba le sanya ka go tsena. awa nna le mokhaya magagesho go boledishana ga rena yo ba gona go tsefisa radio ka mogwa di bonang ka ona ga go afoshagala le ga tete go bolela le nna le yena se ka tla khumana le gore go ne le tshele ya gore hey bo be a bolela le yena buangwa ra di ke di tsiba ke te kopane le tsona bolela le go polo re be re noi taralatsa re gogagoga re tamolosha magagesho re kwile ka ga tiragalo ye kgolo re re mona Afrika bora se sengwe se se re gatlhang ka rena gore re ba thutumelong bile re a tseba gore se sengwe le se sengwe ge re se bitsa maineng a maatla mongwe wa rena Jesu Kriste re ne le go bona metlholo e mebotse ya bomabothaga e tswelela bele re nyaka go ba tlotsa ka moyo mokgethwa he wa tseba re ke eng ka mololo wa lepatlelo ba le gona kwa Mexico re lapiše ko tlhwa re bolela ka batho gore re jewa e le ruri bo Bishop Matlhagane monna go tlhomphega re tloga re ne le bona mo mogaleng gone jale re rata go tsaya thapelo tlhabirwa re tseela bafana bafana
1: are muruti re tseele nthapelo o Bishop Matlhagane pele ga gore ya Matlhakung metsotswana e seme kae sebaka ke sa lena tlhae mo Bishop
10: ke a leboga ndate tsamase ke a leboga Bedwini ke a leboga motsoledi wa nna ka mongwe batheledi ka mongwe ka batho ba le FM South Africa yotlhe re emise matsogo ba bangwe re khuname ka mangwe le mofase re bua ka melomo ya rona re a rapela re ema mmogo le bafana bafana ba rena ba sa ile go thoma game ya bona bosigo ba lekgono le a re rapele matheletše a re kwane mmo lentsi la modimo le re ge re dumeletana ka se sengwe le se sengwe se re se gopela modimo wa re direla sona a re dumelaneng ka thapelo ye modimo wa rona buke ya Mateo chapter 18 verse 18 morena re tla go wena ka temana ye ge re dumela lentsi la gago le le phelang ke dumela le mogau wa gago o mokaka o morena ge modimo wa rena o kgone go fa bafana bafana talente golo e kaka maotong a bona dipelong tša bona ba ba le sebete sa o tsena le o swatlha ka gare a leraso ka moka o fitlhela mo ba fitlhileng gona ga o ba fitlhisa mo modimo wa rona ka phoso o ba fitlhisitse ka morero le ka mogau ka lebaka le o re a rapela go ya ka lentsu la gago gore mogau o mogolo wa modimo a o ba apeše mogau o mogologolo wa modimo a o ba khupetše e re ba tsena ka lepatlhele o morena wena o tsene le bona o ba etelele pele o ba fe botlhale talente tša bona di tswelele pele go bonagale mogau wa gago South Africa yotlhe ka moka morena re tlatla ka dithetho le dithoriso le ditumišo leineng la gago re a rapela re dumelelana o reka leina la Jesu Kriste o tlo ba gaugela o tlo ba gontšha re ema le bona re a ba shagofatša re ba apeša ka mollo wa gago re ba apeša ka madi a Jesu ore o ba tšhirileke manabeng ka moka a memoa ya bona morena re a ba tlhonolofatša bjalo ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste ya phelang Amen.
1: Amen.
11: Nako ya mahlakung. Tshwantšhetšo le di ya gago ya mmamoratwa. E tla boipisenye ka go theletša. Kgaolo ya bokete tša 420 le metro e meraro. Kgaolo ya lekgono. Re beakantšheditšwe ke Kaizeta Katazungu Mahlangu. Ra e ngwalelwa ke Rathabeng Mai ke Modiba. Ba tšweletše metšhineng. Tšhwedi Mthole le Thandipa Shoko. Motšweletši le Mohlagiša Moyeng. Moleboge Lebza Lady Madira. Motšweletše mogolo ke a. Isaac Silobashila ipsine ka diteng tsa gaolo ya lekgono ya bokete tse nne magolo a mabedi le metso e meraro 4203
12: ha a masedi masedi wa skampo tsa gore wena o busy gape ke nyaka gore mphelesetse my friend
13: rar thabile wa mpona le wena gore ke busy bona dipampiri tse di tletse mo tafleng ya dinkemetse go di bona
12: jo jalo o tlo tshwanela ko go ya manyana wa mphelesetsa toropong gape nna nka sesepele ke le teng
13: mara ga botse mpotse wena go o nyaka go felesetswa kgane wa kae
12: e ke toropong masedi kgane wa lebala
13: ke lebala
12: wena wa lebala gore ka mokibelo ke na le eventnyana jalo ke nyaka gore mphelesetse monna ebe ona
13: mphetešaoutfit
12: monna ke tla ke tshwanelwa ke nna
13: re thabile gape nko ema eventnyana o bolela kang gona mokibelo one o reyang gona
12: you can't be serious masedi
13: ke ra re eventnyana yang kgopotse re thabile ape ne wa tsa re ke ng re ne ee dišikudu mo dikgopolong tša rena
12: wa lebala gore ka mokibelo ba private ba tlo ntšhetša magadi wena masedi wa lebala gore ke a nyalwa ana olena ke lebetse ka nnete a kere jalo ish ditaba ebile te dintšhi nna ka felesa ebile ke lebala
13: okay bjale wena o reng ka baka la gore a ke nyako gore baprofete ba tle ba nnyatše
12: awa mo gona ke malo wena mokgotsi aka o tshwanetse gore o be botse
13: le bone ba bone gore ashem gore kgweditse mosadi
12: jalo mpotse my friend wena botsebotse gore o lebatswa ke eng lenyalo laka
13: re thabile o bolela nnete wa bona ditaba tsela ko kwa mpoditseng tsona a ona ena dinteba dije gore ke feleletse ke sa bitse gore na lenyalo le le sa le gona le sa kute goba jwang a ke jale ke kole ge ba re mama bona gore le leng mo letšatši robert a ka sebile a nyetse re thabile ge yena a sa
12: phelao ebile a ke nyako kwa selo re thabile keng re bolela ka kokwa go mo
13: aoreng wena
12: ke kokwa ka mare ke kokwa mang adiadi lenyala tse di so
13: okwapelempe
12: wa sa wapelo wa magwagwa a masadi ko go botsa nnete wa bona le ka lenyalo laka a ke nyake go mmona
14: malgongwanaka
13: me
14: ke ya go kgopela tlhang ko ntshekegeletseng
13: a emme
14: nko le botlhoko
13: wena o ke na le o balabala mme mone ka kganti keng
14: ke bolela ka taba ya alfuse o ba o nyaka gore a tlhokofa le pele o tla nthusa
13: a bolawa ke eng mme
14: wena jetsa nna o etsegalang ke kgopela gore o tshole ditaola re lebelele bophelo ba alfuse maleko
13: mme o tseba gantle gore nka se etseo nka se shebe motho a seng gona monana kere
14: maleko alfuse o na le bothata ande o e le gore yena ka bo yena o palela ko go ntlhalosetsa bona bosego monaka ga a robale o lale a bobola o kare o a japa o a phetoga maleko ke kgopela thuso
13: mme boa le ndate alfuse ka gore nna ena gona jaanong gona ntho nka etse nka se tsoge ke itse wena kare a re motlhatlhobe a ke re gayo
14: gore a re ka mantso a mange ka se tsoge ke tsebile gore alfuse o jewa
13: e seng jalo mme motlho mo wena mme o balabala fela ndate alfuse gana bothata
14: alfuse ke monna wa ka ke mo tsebile mengwagangwaga maleko ga gona le se se mo tshwenyago ke kgona go mmona
13: nka kofa mama fela wena mmege wena e re ntate alfuse a tle namehile wena o tle le yena re tle re kgone go bona ona o etsegalang a kege
14: o bolela se o tseba ga botse gore se ka seo se diregile alfuse ga a nya ke motho a tseba gore na go tlile bjang gore yena a dumelele gore o la robert a nyalane le re thabile
13: mme jale ga o le jalo o tla tshwanela ke o bua le yena nna ke kene felo

0: bona le tsitse go mo mokokoto dulo go sele le maloko mashamaite go taba go
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gathatema e ri ya le somopedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mosupologo go fitlha la botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o gogate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: nna mara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela re ngwa le kgone wa segalela magage
1: mo o thobele fela mošupologo go fitlha la botlhano
3: mamedi malegadima la manyokonyako sešhito tša banna go phema ke lebo tša nnete magagešo yalo gona ke nnete le thabile la lesomete la lekgono la bone e le go letsatsi leo gale le letetswe le letetswe ke maaforika borwa dumelang batheletse ke nna Dr. Maloko Mashamaite ke na le oratile kekana le rena re a le amogela lenaneong la lekgono la o ikgetha le le ikgethile lekgono magagešo go bontšha re le ikgethile nko emenyana mo kere
4: ga re ke pounse ke lebenkele la gago le noši gore nyako wa ka moka tša gago tša borehole o ka fetsa ditanka accessories ke borehole pumps pressure pumps solar panels solar borehole pumps solar swimming pool pumps solar booster pumps solar inverters mmogo le di-battery le ditheko tša metse re a di dira Hurricane Palms in a rapid degenerator out of 40 kVA or 100 kVA among the PVC casings. The wholesalers diamoretri. Hurricane Palms. Imo number 68 Nelson Mandela Drive, House of the City M. Polokwane. Ugalileka 015-292-3452. Hova 015-292-3453. Rapele mogo number 184 Boundary Road, Mnandi, Centurion. Balileka mogo 010-597-7843. Ki 010-597-7843. Attend at www.hurricanepalms.co.za. Hurricane Palms, we beat any prize.
5: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
6: John a fa o bone gore matšatši kgwedi a setlha a motšhelo a tsebagadijwe
7: ke bone yo ebile ke fela pele go fetša
6: go lokile seo tshwanetse go se dira ke go tsena go e-filing goba go SARS Mobi app mpshafatsa tshedimošo ya gago le ya panka ya gago ke moka o lekole le go tseba matšatši kgwedi a go faela ke phetho
7: thoma ka metšhelo ya gago pele ga tsohle ipee maemong a maleba o kgone go fetša etela sars.gov.za sars at your service
3: bjalo ga e ke bontšhitše magagešo ke rile lelo tša lekgone di ka sepele go tshwanelo tša metlheng ditaba tše pedi ke tharonyana ke tša gore lekono ke ngwaga wa bolesometshela mola setlhopha sa rena sa naga bafana bafana se boelelago sefaleng sa dipapadi tša sebjana sa lefase ga e sa le go tloga mola dipapading tša rena tša ngwaga wa 2010 ka mono aforika borwa mengwaga ye e latetšego ka morago ga fao magagešo setlhopha sa rena se be se šitwa ke go phumelela gore le sona se akaretše dipapading tšeno maaforika borwa lekgono a gapeletšega go lebala diphapano tše ba ka ba go bana le tšona megopolo ya bona ka moka le matho go letetše gore di tsepelele ka kuanageng ya Mexico City moo papadi ya mathomo magareng ga bafana-bafana le naga ya Mexico e tla thagoga go gona ka iri ya senyane mathapameng a lekgono go ya ka nako ya rena ya Aforika Borwa bontši bja maloko a kabinete le baetapele ba mekgatho ya dipolotiki le bona ba laeditše moya wa go thekga setlhopha sa rena sa naga se se bona ge le ka commission ya mbuise le matanga yo mi sonya le khono a thomile go ka go no ba bono yana ge yena le tlhapasa di commissioner tsa gagwe ba dumelelana le yena gore le bona le khono le ba akela se tlhapasa naga mathatse a thakantshitwe go le mathlonolo ba padi nya bona ya mathomo le khono ka kwa Mexico City ka bona ba apere bjalo magagešo go no tshwana le rona re apere bjalo a teletake le botšee di togile ga tshwana seopose ntle le go tlhwa ke dikadika ebile ke leboga bao batlile go pele ya re nama le kgone gore lebelela tema e botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ya dipapadi yeo e kgathago tema ke dipapadi ka nageng a se naga ya Aforika Borwa fela ke dinaga ka moka tsa lefashe go o fitha dinageng tseo ka khumana dipapadi o tla khumana dipapadi di kopantshi tse batho re ikemišeditse magagešo go thega setlhopha sa rena sa bafana-bafana seo go letete gore se bapale papadi ya bone ya mathomo ya mogope wa lefashe mantsibeng a lekgone ka kua Mexico City go ya ka ditsebi tša dipapadi bora dipolotiki dipapadi ba theletše ke tšeo di kgonago go tliša batho mmogo go sa šetšwe merafo ya bona go sa šetšwe maleme ya bona go sa šetšwe ditumelo tša bona maemo a bona mo setšhabeng ba bangwe ba gatelela le taba ya gore kua metsaneng ya magaeng dipapadi ke tsona di thušago go fetola maphelo a bana ba rena ba tlhalosa le taba ya gore bona go tšea karolo dipapading e ka ba dife kapa dife o dira gore ngwana a be le moya o mo botse go e le goreng o tla mo diriša gore a re ga a tswela pele ka bophelo a kgone go tswela pele a tseba mo a yago gona goba mo a tswago gona bjale batšheletse re nyaka gore ntle le tshenyo ya nako bjale ka e ke le bodite ka gore papadi ya lekgono e letletswe ka matho a makhwibidi e kwa go nna ke nyaka go bolela le ma ke nyaka go bolela le mogalabešo ke nyaka go bolela le monna shota ke le botse batšheletse monna yo ke Mr. Walk Tall ke raba le sa tsebe Mr. Walk Tall ba bangwe ba nna he ko motelletelele a wa so motellene o lekanetse fela wa tsewa re keng ke ile ke nyakiša gona ka bagalane ba ba mmitsa Mr. Walk Tall ka kgwetsa e le gore aowa ka mokgwa o aparang ka gona botse ka gona gore o nyaka gore a feta mola batho ka moka le mmona gore e mola o feta setlhaga bane o feta setlhaga sa diaparo monno o ko mola apere sutu o ta ba re ga le motho mongwe ga e lataka tryline wa feta go ya mo tseela yone bateletse ke bolela ka Mr. Trapper Tony Mr. Trapper Tony morutisi ka mangwalo go tswa sekolong se sa phefene ka kua Soweto o ba ruta thuto ya mathematics ke gale ke iputsa gorena nkane a kgona go thala-thala dilo botse so a dia dilo ka mokgwa maleba e ka baka la gore ba ruta thuto ya mathematics monna o raloketse setlhopha sa Stone Breakers ka mo motseng wa sešego mo abelegetsego gona a raloka le bo Jesse Queen Legodi a tlaba a sepela ya ka kua morogo salose a ya raloka le bo Joel bo Ace Monini motheletši le bo Sudi Bamji bo Aubrey the Great Magopela ai a ke nyako bolela kudu a tloga ya ka Kaizer Chiefs go tloga ka Kaizer Chiefs ra mmona ya ka Maritzburg United wa tswa le bo Orlando Pirates o sitša tseo boya monne o thušitše go aga batho ba bantši ta kelo botse gonna o thušitše go aga bo mama the late Phil Masinga le sa mogopola le bo Thomas Madirage banna ba ba tswa ka matsogong a mogala boo morena moloto dumela morena moloto dumela
8: thabela warra
3: ka baka le gane a senkwe botsene batheletše monno ke boledišanang le ena le motseba gabotse ke wa gabo lena nkile a ba le letsogo ka mola setlhopheng sana se re bolelang ka sona lekgono a se fofiša ya le swana kaekaekaekae ke gopola a tloga le jomosono jomosono e le motlhati yena e le mothuši wa gagwe ba ya kua Burkina Faso ka 1998 ke gopola ka 2002 bona a ena le Carlos Quiroz ke morena Trot Moloto Trapper Tony monna re a go dumediša ebile re a go amogela
8: ke tloga ke leboga kudu-kudu go mfa sebaka se ebile ke re go batheletše ka moka dikhutlong tše nne tša lefashe thobela re a le tamiša ebile thekgo ya lena mo le le gona le tse gore re a e amogela
3: aobanna e bolela ke moloto ka sebele ba mošate ka sebele kore e bolela ke morena moloto ka sebele Trot Moloto ke ntšhile motho o ko magagešo e reng ke le botšeng ke ne gone gore ke letsebiša gore monna o ge re mmolediša re bolela re kgwathitše ka anong ka baka la gore ile a ba motlhati wa setlhopha sana se re bolelang ka sona nkompotse morena moloto go boima go ba go bonolo go kakang bjalo ka mothatlhi wa setlhopha sa rena sa naga Bafana Bafana go ya go kgetha dipapadi tja setlhopha se ka kua go PSL gore ba tsa ba ralokele naga go boima go kakang go bonolo go kakang
8: ge o setse o le mo mosomong o tshwana le wane o bolelang ka one gore mmereko wa gago o santse o bone gore nako e nngwe le nngwe e ka ba setlhopha se sese dipapadi a o dikgetse mo ditlhopheng tse dikgolo tse bitswang ka maina bo Mamelodi Sundowns bo Pirates bo Chiefs kale ae o di lebelela ka moka dibapadi le ana kua fase le reng ke bo number 6 number 18 o lebelela dibapadi ka baka la gore e tshwanetse o kgethe dibapadi tsa naga ke otlwa gore di thege di emišetse maemong a kua godimo gore ge o batlisitse ka mo setlhopheng sa naga ke mo o tlogo o bona gore bashimane ba tloga ba ikemišetsa kore o mongwe le o mongwe ba ja manala o bontsha orono ba nyaka gore mmereko bona o tlogo tswele pele ka mo setlhopheng sa naga
3: o tsa o bolela tabe e tloga e kwagala o kwagala ke nyaka gore o ntshwarelenyana ka nnyane fela ke no tsea bapapajoši ba ditotswela pele nna le wena ka morago
9: kasadubahadwe e sa leleile le leswa leo le phelago leo le golago keteka kgwedi ya baswa le rena gomme o iphine ka dithekofase tša go makatša kgwetša 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho goba gray ka 139.90 fela lebati la style la shawara la square goba round ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 tlhoka mokitlana baeletse ba rena ba ikemišeditse go go thuša ka lebenkeleng goba ka mogala latuba are you safe and score
5: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kole botlhoko gobane tša masaga ditsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton funeral plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke fsp yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
9: o theleditše tabakgolo mo go thobela fm le Dr. Moloko Mashamaite.
3: A ke tsema ga gešo ke na le trapatone motlhatlhi wa maloba wa setlhopha sa rena sa naga sa Bafana Bafana morena Trot Moloto ke ena ke bolešanang le ena o tsa o boletse taba engwe ya botlhokwatlhokwatlhokwa motlhaloga o boletse taba engwe ya botlhokwatlhokwa gore bašimane ba le bona ba nyaka go itshupa ba ipontshe mpuso ge o le motlhatlhi wa setlhopha sa naga o kgetha dibapadi tse di leng fomong goba o kgetha eng
8: se seolo ke go tseba gore na dibapadi di lo raloka moo o le go lebelela gona ka baka la gore a kore o tshwanetse o sepele oye bophala borwa oye kakakakakae ka moka bo Cape Town o tsamaya o ile lebela na o tsamaya o lebelela ka baka la gore mo papading tša bona mo ba le gona ba tlo o raloka ge ba tlo o raloka ebile a ba tsebe ore gona ka nako eo kore o tlo ba lebelela o komoše ke sephiri sa gago bona o tshwanetse ba ntšhe ka bo bona ba bontshe gore no ka mokgwa nna ke ralokang ka ona nkare mosomo o kapatsa ba ntopa gana ka kua setlhopheng sa naga jale o tshwanetse o tsebe gore kgetha ka baka la gore sebapadi sa setlhopha se wa se rata ae o kgetha for naga gore ebile sena o kgethile ba oye pele gore la ke nnete
3: wa tseba ke be ke fela ke makala ere ke o bona mo dipapading tša o ya madirile wa tseba go ralo ka setlhopha sa kaekaekaekae ke go bone o imola o ngwalangwala tati le lengwe ba ekaekae ke go bone o le mola o ngwalangwala ebile motlha ngwe ke nyaka go tsebiša batheletse gore ke ba tsebiše gore wena motho o ba reng ke scout kore ke wena motho wa oeta a lebelela dipapadi a lebelela le dibapadi tše motho o mongwe bokgoni bja tsona bo tseneletšego gone bjale ke bolela le wena e le gore o ka kua Mamelodi Sundowns mputse ka setlhopha se se tswile go se ileng ka Mexico se a o kgotsofatša
8: a se tsene ka mo lebaleng
3: o sa lewena morena Moloto morena Moloto
8: tobe
3: ore a se tsene ka mo lebaleng se dieng
8: a tsene ka mo le baleng re se bone le khono ka bakala gore be ke ka se o ba bagetile go ka tsona motho mongwe motlatlo so pa tsana o na le ntwa e bona nye re re sa e bone ka fa ka ba o sonje re re re o lebella botse mola re le di notes le di anja le tshwala ka ana ka bola e Mexico a sonje re go bona re motho mongwe ka di a di notes nje ka ba ba bitsa consistent performance ka 90 minutes eo
3: ke lebeletse stopa se ka mogoseleng ka gona o lebelela le mokapteni wa sona Ronwen Williams wa lebelela motho a tshwana le Khuliso Mtau wa lebelela le Obri Modiba wa lebelela le Themba Zwane kore banna ba ke bolelang ka bone go ba lebeletse ke ba re karego botebowo Mokwena banna ba ke banna ba e le goreng wena o le tlhoti moloto o ile wa ba nyaka o ba humana o ba tsentse ka setlhopheng sa Mamelodi Sundowns motlhatlhe Hugo Bruce a ba bona a ba kgetha wa mmakatsa gore a ba e ba raloke re ba bone ka lepatelo a o ba tshepe
8: a kere mamotlantse re tlo e lebelelang re tlo e lebelela rona mabjoko a bona ge ba raloka le bathusi ba bona ana ka moo
3: bjale mpotsa mafelelose ke nyaka go lokolola mo rena moloto na re tla boya ka dino tse kae go tse kae kgatlhanong le setlhopha se sa Mexico ka baka la gore batho ba kile ra raloka le bona ka 2010 o sa opola tšhabalala a korano ya mathomo ba tla ba lekantšha le rena a ke tlo na histori ya ipoeletsa goba motho mongwe itlo ba maleka ke kule Gaten McKenzie a re ke maleka ntlo o ya le kgono wena o reng
8: seo re leo o se lebelela botsebotse ka baka la gorena o na le nto re bitsang improvement
3: ya
8: gore le kono ba ka saraloka jale ka Mexico ela ya pele go santse ba ba le maemong a godimo le bona ba re bontshe seo re se lebeletsego
3: aga o nkwele e fela o ka ra se o fetole putso ya ka gorena dino e ka no ba jekae go o lebeletse
8: o setse o boletse ka Ronwen Williams ke captain mo Mamelodi Sundowns o tloa a ikemišetša ke ntho re lebelela gore ke ena a re a re thuše ge e le gore ore ba bothatsang ba motlha
3: a kokwele o ntakeše ka sa o kgona e re ke ole monnagešo re leboa kudu le ka mokgwa o kgopetsego gore ka moka rena a re thegeng setlhopha sa Bafana Bafana le kgono re bona gona seaka re kgethile wena ka baka la gore o tswa kgole le setlhopha se o wa ba tseba bašimane ba wa tseba nna ba kile ba diang o nametse le bona le ya dinageng tša go fapana-fapana re leboile kudu go dumela go bolela le rena mo go thobela FM ya geno o tlhetse thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa nko o tshwarenyana fa gore ya bo
10: lefase ka moka le lebeletse dipapadi tša mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fihlile thobela FM e tla go tliša meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada motsotso o mongwe le o mongwe
11: theletša mabosi a dipapadi tše go thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
12: e le khutla ya mathamothamo Aforika Borwa ba e nwiša mo dipapadi tša mogopo wa lefase
11: e le gare re Bafana kaofela mogopo wo wa lefase ke wa rena
10: all of us
11: all in
10: kaofela
13: tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: a ba re kaofela re kaofela e bana technology ke ntho engwe e kgolo kuduma bona re mo Aforika Borwa re nyaka go fofa re ye ka Mexico ge re fita ka Mexico re ya go khumana ke o rata motsweledi mane wa tsa o keng o ketimine ga lebelo lebake le bjalo ke nyaka gore re kopane le o mongwe wa dibapadi tša maloba wa raloketseng setlhopha se sa naga sa Bafana Bafana le sa gopola nno ela ya tšhabalala ya go nweša ka kua FNB ba tloga ba ketimela mola kgoneng mola ba fita ba ema mola kgoneng ka moka latswa re be e le mang le mang le mang le mang le mang le mang ge ba ketimela mola kgoneng ba o bina e be e le Teko Modise, Kagiso Dikgashe, Bennett Parker le Renéile Letsholonyane. Letsholonyane, dumela mthompe.
14: Dumela ba le
3: kae? Rona ra. E mona, ke nyaka go bela matanyana, se ka ta re ye shape. Ke nyaka go bela matanyana re kwa le gore bjalo gona re ka Mexico. O ke bolela le wena o le Mexico akere.
14: Ke 4 AM ka mo.
3: o ke ka masa ke ka baka le o bolela go ka boletanyana ka gone ke a leboga letsholonyane monna ga o mo go thobela FM ya le go tlagatshwa la Afrika Borwa wena gore ke iri ya bone ka motho go jeuwe re lebeletse papadi ye kgolo pele re tsena go papadi re go tsebisa taba engwe shene wena o belegwe ka la senyane kgweding ya June thobela FM ye o bolelang le mo go yona e belegwe ka la pele kgweding ya June wena le thobela le a tshwana man thobela e fetse mengwaga e 66 nko re akele matlhatse le matlhogono le ko ukwe
14: happy birthday to thobela FM
3: thobela re a leboga re neile ke yeye magagešo o bolela le rena a le ka kua nageng ya Mexico thobela FM e feta mengwaga e masometshelatshela yena o fetsa ye masome44 nkomputso wena o raloketse Hellenic wa ralokela Dangerous Duckies wa ralokela PJ Stars wa ralokela Jomo Cosmos wa ralokela Kaizer Chiefs wa ralokela Super Sport United wa ralokela Highlands Park wa ralokela TS Galaxy wa ralokela Bafana ka 2008 go fitla ka 2019 go ba lebeletse ka gore ke a tseba gore mo ba itshudulelang gona o ka ba o ba bone ba laetsa letshogo goba ba thagetse ba na le mafolofolo
14: nna ere ke dumedise batheletse koko ba thobela FM ba nne sepeke go dumedisise wena
3: ya
14: morning and yeah maybe to go straight mo potong ya go nna ke nagana gore it's a bit of both ke di nerves ke letshogonyana le healthy le la di nerves nyana le anxiety nyana
3: yeah
14: mara hape le excitement e leng gone gore ba ile tshameka motshameko mogolo mo papading ya kgwele dinao so ke sure gore those two anxiety plus the nerves it is normal especially ha o le mo maemong a emeng yana and ba itse gore ba na le responsibility ya go representa plus 55 million people ba ile gore they depending on them so yeah ba ready
3: ke le bogatabe o e bolelang lesolonyane ke le bogatabe o nkemelenyana ga nnyane fela o se ka ba ka tologa mo ga nnyane ebile watsa batheletse re moleboge monnao o tsoile ka masa ka iri ya bone ka masa gore a kgone go bolela le rena ka mokgwari dira mo fereyafereya ka gona so wa re boledisa ore stage sela ke se segologologolo e re retsee dintlha tsa ditaba e re boya mo namehile re boela go wena re taba ebile re ruma le yena le lena re ne go le akaro tsa tabeng yeo

0: tja SABC e o ikemela o e sa tshego le tlhakolo.
1: Mangkoko ke a leboga dintlhagolo tsa ditaba irinye dire ramola wa malato fa tsa malato ngwa le polao tsa go amana le masheleng a insurance mashuru khwinda o phaje ka thoko bohlatse bio bofilwe go bia gore shokane o tshusheli tseo mongwa le tlhatse tsa mmusho komishini ya matlanga ya gadikele ka diputsiso motlhankedi mogolwane wa taolo ya sephetephete ka Gauteng Samuel Mashaba malebana le go amega ga gagwe go thupeng ga dikobatse ka R10 Johannesburg tse ke dintlhagolo ditaba ka botlalo ka iri ya boraro ke a leboga.
2: Mmabaloi ke ya go lebogatlhe ya ga botse mmabaloi o nyakantse go fetsa ka motle ka mo ino tla ka motho gona belebelebelebele
3: re tsietse ngwana rena le
2: ke maema tshoganetso.
3: Yeah, detention without trial.
2: Hey, ah, bonang mo rena re khumile bile re leboga gore ba bang ba bona ba tswa matsong a lena. A ke tsere ba ba le kae ge go lebele bala ka tlase ga maemaelong gore lebele le ka tlase ga ona. Ke nya ka gore pele ga re tlotsana ntate gomesana go maemaelong gore le no bona mashole a tsena. Ke nya ka bo show bona bo show bona bo lena le re leng le dutse ka molala lebeng le robala gona bile le dula gona la kwa go kokotwa monyako.
3: MBK.
2: Yeah.
3: 122
2: le ka se le bana
3: ao ke le ho le ke a tso
2: e bana
3: ke se ke ya ngore ke o bona room ya ka ye gore go direga eng ona mo
2: ka
3: e be ile gona mo gore ba ba satle ba nya ka rena ba ba e be ile taba gore state of emergency ya le ka ga di hlalosa go be o santse gore mmusho o thibe ditsela tse batho ba bemare ke ba tshusetse ba sepela go ka tsona ba tswalele di base mo eleng gore bona batho ba o ba organizer le go lela tokolo ba be ba shumisha di site yale university ya Limpopo e be le site ya ANC le di organization tse dingwe tsa go lwala tokolo wa ke gona le di sele ba e be le gore ba be ba shuma ka tsa di beja underground military operations leng ba tla go botsa re gona kwa gona le mo babang ba be ya di beja tsa bona
2: ka university ya Limpopo
3: e be yona me ya go nyona e rena gana gore rena ba ba ndi di kitchen o je le re gona le di beja ona ka mo rena na singe ka shoma ka tsona and then tweben khatla kana go ela gore discipline ya gona e be ile gore ge wena o shoma ka se ba reng ke mass mobilization go ba mhlomo o trade unionist go ba wena gona lo aleng underground ya ke go dira dilo ka fase ga sa bone ke batho gona le bale ba military operations ba guerrilla warfare ya ke o boka se botsise o wa uri wena o ya kae mangkoko ke kwa ba re o motho wa MK ka gore ba tlo ipotsa gore o reng o botsisa a fa a o shomele mapodisi bele ge ba tsena mola ba batle o searcha ba nyaka go bona batho peter mokaba ke ya gopola o beya le gona campuseng batho ba bantsi le ena mopremier wa rena wa mo Limpopo Stan Matabata ka nako eo ka gore o beya le moithuti wa ona ka mo yunibesity e sale a sepela tšatši lona leo a fetsa ya go ithutela ka University of the Western Cape batho ba bantsi ba e leng gore ba be ba le gona tšatši leo ge ba se ba swarwa ba ile ba swanela gore ba seke ba tlho ba boa ke ra gore ba beng ba nyakega e ke re ba go swana le rena re na be re di o tshwenya re di o ba public violence ba re go swara ba go ntšha ba tlogela ba go swara ba go ntšha re thomile go tsena dipolitiking ka morago ka 1988 bara tšatšile o e be e le gore tswalelang campus ye motho o mo le o mongwe re mo nyaka go le mosware o le sa mosware go le montšhe re kgone go bona gore re tlo kgona go searcha botse ba re ntšha re le maithuti ka moka ra sepela ra boa ka morago ga dibeke tse pedi ge re boa o na le student card fela ba swantse ba go fese sengwe ba re ke pink card go bontsha gore wena ga o nyakele
2: gorebabana
3: le list ya bona
2: ya
3: batho ba ba nyakago bjale rena ra boa ka gore be re sa nyakele ka one mogoo ka gore be re sa naperele ntho e ba reng ke threat go o sena matshuse tseo a dirang go mmuso ba no bona ga o ne o tshwenya gore ne moswara re sa mboko ra motlogela ba e be e leng gore ba ba nyakega bona bo peter mokaba bo mang ba be ba šomela moo go na le monna ba re ke jerome make tšatši le lenke le mmitse monna wa kileng a ba le di-prison number tše pedi robin island o ile robin island gabedi monno ba ba šoma gona kua university of limpopo e le batho ba mk ba operator ka gare ga university rena re nagana gore ke baithuti ba bangwe ba ngwadišitše ebile e le baithuti fela mošomo wa bona e se go dira tšeo ke ka lebaka le ra go fetsa re e ba le mašole bele gantši mašole mangkoko a be a e tla a nyaka batho ba ba nyakang a ba swara ba a sepela ra ra makala ge re boa ka fetsa dibeke tše pedi gape batho bale ba sa le gona ebile a ba sa leo ba gona fela ba dirile base gona ka kua ya napa ya ba military base go tloga ka di-12 tša June 1986 ba feditše ba sepela mafelelo a 1989
2: tso Let's ba.
3: Gore ngore motho a fitleng ka 1987.
2: Eh.
3: A dira degree ya 3 years. O dirile 87, 88, 89. O dirile degree ya go ka moka a dula le mashole. Ga ke re ke dula le mashole ke ra gore go ya di papadi nkwa di mapatlelong a di papadi
2: ba gona.
3: Ge o ya ka library ba gona. Ge o nna go ngwe le ka classeng ga ba be laela lecture room fa tshwa le na ana lo fela ba etla matlo hlola ge o ya ka library ba dutsi mola ge o dutsi ka room ba re o duletse mo o reng o sa ya attend ge o ra ke nne le free period ba re sepela o ya attend yona free period deo ge o rutse na ka mo gore e be ile gore ba re hlokometse ba re disitse ka ona mogolo si go ba no gona go tla ba go setsa ba dirai bele ba dirile base ya bona mola go fihla ka ona mogolo ge re dira di meeting re tlo fetse re tsena SRC rena ka 1988 le lerre le ka moholong le bolela le baithuti ile ka kwa ceiling ka kwa gara ceiling mashole a gona a le theleditse
2: amen ndate khomesana ape film ya ga botsere ka bolela ka no fihlela ka ira botshelela thapama go ba go fihlela go sase ke nya ka gore no nyetlela ba theletse ga nyane re se tere kushisha ga botse gore motho eleng o tlo e bogela o tlo nya ka go tseba gore go diregileng ka university ya Limpopo ge go shalla go tloba le mashole eleng gore a le dishitse ga botse ba ba le dishitse go fihlela mo eleng gore tsetse leng ba gethile gore a gore re se be ba senya ka ba se hoeditse go ba se go ba getha go sepela ke nya ka go kushisha ga botse gore go motho o a sa tsebeng selo ka university ya Limpopo go me a tseba gore nkile ka kwa go bolela ka leina la Ernest Khoza o tsena ka e ka gare ga film ye gona motho ya go ithuteng go tswa fao go me tonkarabela yo ka morao ga papatswe.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Thobela, ke nna Real Deal Loaded Chicken and Spicy Pine go tswa go Debonairs Pizza. Eupša o ka mpitša Miss Spicy, tatso ye o e ratago kudu. Pjale e tla ka nama ye okeditšego gabedi ka 35.90 fela. O nyaka go thopa 4,000 rand. WhatsApp hashtag doing too much go 087-240-577 gomme o latele ditaelo. O ka thopa 4,000 rand ka lebaka la Debonairs Pizza go Thobela FM. Go na le melawana. Debonairs Pizza, try something amazing.
6: Sun City, are you there?
7: Siakala mo Sun City. Iwile gabi. Ita wichile ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: mapula mwenye pao oh modimo ya tletseng mosa ya ba lor pela ga yona kule Godfrey Mahlangu are modimo wa tseba ke e mebedi fela metsone lona re ke la go irele ya bararo o go e ba lena ya thobela fempela ga re tshwa ka mo ere nna ke go botsa gore wena o ka thupa o bo thupe ka SABC Plus se hleng se sa papadi sa mo go polfase wa FIFA o ka thupela yengwe ya di PlayStation 5 go bo nolo go dira seo ra loka go me o thupe ya app ya SABC Plus o shumisha Android go ba iOS go me wena o download le khono pele papa di thoma ara ba dipucho ka moka go mo o romele dikarabo tsa gago se fetwe ke sebaka se download app ya SABC Plus gona byale go motho mo go raloka gona le mabaka le dipielano go di fela re ke la go irile ya boraro ke ka mogolong gore nna ke le mogwa sa malela go thoma go busa sa go le lewa ka motjoletse Dr. Zen re a tjo re kopana le wena le tshatsing la go sasa ge ile go bafana bafana re mahlatse le mahlogono le go lena ka moka ga lena e bona bethatjo bitjo yo bethatjo bitjo yo Yo!
1: Bafana.
0: Bafana, bafana, savena.
1: Eish!
0: Yo, savena.
1: No, rebala ka letsa matsatsi le matlhogo nono.
0: Yeah.
1: Ha ba shume botsa. Gore ke lebelela papadi le re mabile le yona ka 2010. Ke lebelela le papadi le re ngitlo ba bona ga bjale. Gore ke nokwa ke tlalala ke ke miemielo le lethabo.
0: Rena ba go no robala ka ka pela le khono le se ka robala.
1: Babo.
0: O robala jwa?
1: O robala jwa.
0: O robala jwa. Bafana bafana ba pa.
1: Go go tlhalosetswa.
0: O se ka nne ka go anegelwa go thugwanegelwa ke go tingwa.
1: Yebo.
0: Ba tlopala ke go botsa re fitile mmampile ga ge tsena ka dinong.
1: Ke ra gona.
0: A re sepele mo tsheletjwa ka. Tata. Mabalo re tlhale ka ditaba tsa iri ya boraro.

0: Tobela FM e go tsitsedi ba pa ditse mo go bua le fase tsa ngwa go wa 2026 ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026
1: ama ngwe ama nana wa Tobela FM a tla amela
2: mo shumo ko mo defela se tsaba le ba teenage sepa sa Africa go ra bafana ba santse o di dira ka bojotlhe go ro ba gona go pa ona papa di ba
0: do you love to Tobela FM go ntse ka di papa ditse mo go bua wa le fase
1: all of us
0: all in
1: go fela
0: hashtag re ba fana go fela
1: hashtag FIFA World Cup 2026
0: le fase ka lebele tshe papa dia mogopo wa lefase
3: metse tsa go bele ke ba simpedi tlano go tswa iri ya boraro go ntshirigele ya tsobela FM re file mmino go tswa go nkosanana le ndumiso ba re galemela morena galemela lengetso le batho ba nang le lona ge se tshe ba lebele tshe bafana bafana dankos tu Yeah.
4: Yeah. Are hutsho re leta galemelega lenyatse le. What's working ne? Kudu ke bona le ma Afrika mangwe. Kudu ba go tswa bo Ghana, ba go tswa bo Nigeria, le ba bang ba ebe no rakitso ba tswa kae. Ba thega Mexico. Ba no bafana. Ke bafana le rena ma Afrika borwa ka moka ba ebe no re tla be re thega na ga gore. Le ba bang ba rena gona ka fa. A ke tsebe gore botshata ba bona ke gore Hugo Bruce sa tsentsha mang naga na kilo favor enyeng okay go lukile rena ba re shetsego re nna le batho ba bantsi ba ebene gore ba kgatlhanong le seo e bene gore re ya go se thega le kgone
0: ya
4: ke lefase ke Afrika ka rena ke ma Afrika borwa a mangwe ka rena bona wa tseba keng ke nya gore Afrika bafana ba tswalele melo memintsi
0: No, but I did.
4: Tulumsindo.
0: Yebo, tulumsindo.
4: Yeah, tulumsindo. Bona, what's working? Resabule la kayona pa papadi ya bafana bafana le mekhiko le shomba le khona. Tla go botse. A go mo go lembose go swana le go bogela papadi ya bafana bafana. Mo gona le go lerato la kgwele ya maoto. Gantsi e ba di papo.
0: Oh wow.
4: Everybody pabong. Yeah, everybody pabong. No. Ya di pabong tsa. Ya di pareng o tla bona ka mogwebe nore. Bafana ba ilo tshegwa ka bona. Ya di sports bar. O tla bona ka mogwebe nore bafana. Fela ba bangwe ba ka se kgone go ya fao. Le ba batho ba saneng ba kgona go ya go ipsina le ba rati ba khwela maotse. Fela
0: ke a tsore ba bangwe ba.
4: Yeah. Ba ga netswa ke basadi. Ba ba ilo bona ka gae. A fuma na kukumugile.
0: Kumbuso. Come on.
4: Okay, no, ke a loka ka skokomo. Fela ya go ka thabisa go ka gore wena o ile o ibogela kae papadi ya bafana bo shongwa le khona. O ya go ibogela ka gae King se skwedi tse go khetho ya gago ya lefelo mo yang go ibogela gone. O ya go ibogela ka gae go bane gona le o nale ba yeng le tabele dirile braai gona le mo go kusha go le maotukudu e bile o se tla le buditse gore score se lo sepela yuang o tla bo ipsina le yena motho yo a hlalosa gore wa bona ke ka mogwe beno re ke be ke le beletse ka gona ba bang ya ba ile go bogela le ba di society tsa bona ke society tsa fapana fela ta tlere kona king se beno skwetsa fa wena o yang go ibogela bona le go ibogela kae ka mo studio ga botsa ra bolela kae le go ibogela kae ka mo studio
0: Nna ke taba ke le Mall of Africa ya ba re memile ka fao
4: bona le bo kae ka Mall of Africa lo bogela kae fapana Mall of Africa
0: ke go ke
4: ka food court
0: e se ka food court mane ba re jetse lefelong yana mo batho ba re jetse screen re tlo gona go ya go bogela papadi eo ga botse gona
4: wa khona go rasiwa ka Mall of Africa
0: yeah
4: ke ra Mall of Africa okay
0: yeah
4: khone o tla ba e gasha
5: Ne ba nang speaker. Nna ke taba ke le ka gae. Ke lebeletse le moshimane wa ka mole.
0: Ene o ka se ba ukukumugile.
5: Aowa. Ka gae tle.
4: Okay. Ntate o bro roi bogela kae.
5: O bro, the great.
6: Re na le fan park kwa ga maganye.
0: Oh yeah.
6: Ba re go baka.
5: O tla ba ja ditsimpa ke mona.
4: le ba rati ba khwela maoto okay a ke tsebe ka baka la rona ke mbombela ke tla utshe se sphopi ka mo ke technician yaka gore re o ibogela kae o bonagala ka re o ile o ibogela kae ke kwela re baby ka pijana ba moleleditse gore re o ile o ibogela ka gae fela ya a ke tsere o tla mpitsa gore ko o ibogela le baby goba o tla mpotsa lefelo mo ebele gore nka ibogela gona ka mo na sportina fela ya re tla tere kwa go wena motheletse wena se o ka se dirang ko gore botsa gore o ibogela kae re rata go kwa o ka tella ka gara ga di DM tsa rena go bore leletsa DM ya rena ba tella kae app rena
3: bakatelela go at Skumbuzo Mbatha le at Poelano Setshaba ka ntle le fao ba ka no gatsa tema ka o shimisha nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 086 000 2452. Ebile le tsweleng pele gore sala morago gore nyako oketsa balatedi ba rena kua at Thobela FM ya ka Facebook X gape le Instagram ka gore yalo ebile motheletši ke seripa gare go tswa e ring ya boraro a re ko gore ka ba di fetsogile jang seripeng se le mmabaloi mabitsela ka dintlhagolo tsa ditsaba ka morago fao le fasting la dipapadi le Condi Ever.

0: Awa le rena a re somono ya tsona ngle Jesu. Ke a re che mo go ntshurugele ya thobela FM ka Gospel Thursday. Mo shate kwa tsebo le boithabiso re go tshegala go 87.1. Yes.
1: Re ka rapela se. Rapela re tishitse.
0: Ra. Ya.
1: Re ka bona dipetoga ka bafana bafana.
0: Mo na thapelo ya thusa. Yeah.
1: Tla go botse sengwe ne. Papa di go di tsa di papa di thapelo ya thusa. A ke nya go botsa nnete. Go dira ga thato ya yo go dimodimo. Thapelo ka rapela wa ba wa mo khibiri wa jewa ga nte ka mo go thato ya yo go dimodimo nya ka go ka bona. Gore le jewe gore le ithute sengwe. Ka go tla di papa di. Go galang di thapelo bona modimo ha favi motho ha di mo are e go thusa ba le ba rapetsiku. Le ba bang le bana ba gare ba rapela. Fela o le lesa a bone gore be le tukishitse go fitla kae o tla le faselo swanetsego phenyo maleka go ba go jewa ke se se le swanetsego thapelo a etse
0: wow okay re direng go laitsa thego ba go bontsha gore no re nya gore ba fenge ke eng se se se se se ba ke thapelo school
1: le sonjo le kushile thapelo re dira eng wa bona go no rapela sa kushi thapelo ba botlhata se re ka se dira bo tshepo tshepo tlhoka fela wa re dire eng gore ba fenye ke selo se se se batho ba keng ba se dira le tshela metsi ka gara ka kua thuko ile ba le ba bang le bona re tsori ya shumana ke se re se bona ba te ba di fela thapelo le ska itshwenya ka yona le rapedishang bafana ba gone go felela ka lepatlelong motlo mongwe ke sele ka sidira rapedishang naga ya Afrika borwa re gone go amogela dipuelo motlo mongwe ke sele ka sidira ka go amogela e seng gore go khwetswe ka tsela e dilo dilokang go diraga ka gona o tsibile gale gore bafana bafana ile ba pala gape le Mexico o setsa tseba dipuelo fela re na se tsara botse okay go kile go ba le sengwe sebe se gona go lebella dipuelo sa go pula octopus le le gona go dira ya ke le betse re ba ba re mang octopus a tsure ge ba gona le spirits se gona go ka fa ba tulipo elo di tlasipela jwa mfela ya sta tere kwa ba tshele tshe rotla ba e bogela ba le go kae
0: hey ya no
1: yo sona go le Jesu re seng kera mona ga net ke o riala
0: yo
1: bafana re direng gore re thagale
0: re direng gore re thagale ene re mintse tlele la bana we re go petse di voice note just kumbuzo ba tele jika mo di DM eng tsa rena at kumbuzo mbatha le at bona so tabare bu tshora na ba tlo bogela kae papa di ya le gono
1: le gona
0: se petso sona se se hwe di jekeng o tlo bole ka gae o le majiteng ya ba tele jika mo di DM eng are go wa motho mo shwena
2: tabela tabela sa tlhopha san tshurugela madam speakers kombuzo le khoni wa dipapadi ka mogashong yo nena ke tlo wa ke thileditse mo radung ka mogae ke le te a kere mo shore dimile motlhagase a rene motlhagase le go karanga ka lebella TV tla lebella ka ke mathata kana wa ke tla wa ke thileditse mo radung se le mo se rena se re saratang kare halala halala halala bafana halala hashtag nna re ba tshepa.
1: Yeah, ke serga sidira.
2: Thank you
0: Nelly.
1: Se por ka ba fa yona. Thank you Nelly. Yeah.
3: Tsela school. Le poela ro ka mo khasho, le dumetse le au school ni ka mo. Ah, na ke go boela ke le moshumong. O boela papa di ke le moshumong school, da ba ke streamile go ba jela phone. E ke ne ke le male ma go moshumong kwa.
1: Okay, Bob. Tai bogela phone ya bona gala nyalo. E ba ba banyane fela.
0: E gone ya o ka fana we bogela.
2: Ka dumelana se se khone ka mo. A bo bona ke bogela ka mo. Gana e dule ba gana e dure. Bogela ka ntlone ya bona. Go dula ka kwa gare ka ntlone ra. Ra di be e thara wa tutela ra ja re bo di kofi. Eh, no ba re kono bora go ra tsare ke ne. Asaba o thagala ka sekgwa go tshwanela go thagala sosotlo
1: ya
2: na bona gore ke tlo go ka re le kae bona le batho ba

0: sesipelano amolo prasku nika ka mchat awana papaji ko ipala kamo rai kamo kar kamo sane ke atawela gele ngasono ya kwa ntle kwa ke ka bogala bona ke a leboga ke mo Vincent kamo friends a ke patla mana
1: re leboga ba ba kgone go tsena ka dikgatiso tsa bona tsa mantšu e le ge re be re le botšiša gore na papadi ya lekgono ya bafana bafana kgatlhanong le mekiko
2: leeboela
1: ka ilo itheletša kae le bomang ya
2: wa tseba godimo gampete ne go na le a rileng o tla a e bogetse godimo gampete ka gae cellphone ya gage o sa ile go raga dikobo yo o tlilo dirraga go selekane le selo dikobo tseo fela ja artegeng bafana bafana go shete fela diawara tse mmalwa
1: ka nnete re o file mmino go tswa go Canaan a re waving flag ke engwe ya dikosa tse di ile tsa tsweletswa mogopong wa lefase ka 2010 iri ya botlhale godimo ga tlhogo a re nape re ko rena dikaba di fetsegile jang seripeng se Stanford Phuti matlho o re tshwaretse tsona.

0: Eric Mashao pele ga papadi ya bafana bafana la rena re ya go laboga ba le shule yena mmatsheko malatsi pele ga papadi ya bafana bafana ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke a leboga Peggy le Eric Motheletsi Madume re thoma ka ditaba tsa ka nageng ya Democratic Republic of Congo. Di laboratory tse tharo ka nageng ye di feletswe ke ditlabela tsa go dira diteko tsa go tlhatlha bolwetse bja Ebola ka go pego ya bjale. Di laboratory tsa mokgatlho wa lefase wa tsa maphelo ka Bukavu le Lwiro provinceng ya South Kivu le ka Goma provinceng ya North Kivu di feletswe ke ditlabela. Go na le dipego tse ka bago tse makgolo tshela tsa diphetetso ja bolwetse bja Ebola le mahu a lekgolo le sometlhano. Re sa le go ditaba tsa go phulega ga bolwetse bja Ebola, mmušo wa naga ya United States of America o tsebišitše gore o tlile go tlaleletša ka didolara tše milione tše 20 tša thekgo ya mašeleng go thekga maiteko a go lwantšha bolwetse bja Ebola mo kontinenteng ya Afrika. Tšhelete ye ge e kopane ke didolara tše milione tše 220. Mašeleng a tla thuša dinaga tša Burundi, Kenya, Rwanda le South Sudan. Re tšwela pele ka ditaba tsa ka nageng ya South Sudan. Motlhaba mogoši yo a begile go ditatofatso tsa bomanaja ka nageng ya gabo ya South Sudan o thupilwe ka nageng ya Kenya gomme a bošetšwa morago toropong ya Juba ka South Sudan. Re ruma ka ditaba tsa gore mokgatlho wa ditšhaba kopano o re palo ya batho bao ba gapeleditšwego go tšhaba magaeng a bona e theogetše tlase lefase ka bophara le gala mathomo mo mengwageng ye lesome. Motheletsi ke tsona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsheko malatsi le rena ra go leboga motheletsi gabela sebaka ke sa gago. Šetše o rometše maikutlo a gago molaetša wa gago WhatsApp line ka boripana thobela.
2: Thobela, thobela ka mokgašo setlhopha ka moka sa thogala tsela a ona ke tlhaka setlhopha sa bafana bafana. Nna ke bona bafana bafana e tlo thopa ka nno e teo le fela o setlhopha sa Mexico. Ke re halala bafana bafana halala ba bolelela mo kesiro mabapa ka matrakville ae ke matekeresona borana ke re mošato
3: ee sokola sokola tsela tameng etabišake metona tlhabere bama kwa malatsi ka masala a re 37 na re tloga setlhopha sa naga re tloga re seeme nokeng kuju re renao o ka re ba ka re tšea ba re bja mmepeng ba kgona go le rena re kgone go ba le maikutlo e le gore ke ya mabotse godimo ga papa ja le kgonne rena re robale dipelele ke tšheo ke re mošate
4: go tlong setlhopha sa tlokala tsela ka gašong a bafana bafana le kgono ke bona ba raloka papadi ya bona e maatla empa ge e fela e tla ba e le tee go tee kgatlhanong le Mexico. Re re matlhatse le matlhogonolo bafana bafana re na le lena ka dithapelo le raloke ka maikemišetso le seke la tshoga selon. Ke a leboga nna ke moleke Filmon Mampa ka Tutuza Nigel ka mošomo gae ga molepoga mmamatsha.
5: Thobela setlhopha ka moka setlhopha sa tlhoka la tsela tšatsing la lekgono re re lakala tsa setlhopha sa bafana bafana matlhatse le matlhogonolo ka ge ba sa go thoma megopo ya bona tšatsi la lekgono rao a ba ba be le boitshepo ba kgone go thupa papadi ya tšatsing la lekgono ya bolelang ke yana tshepo ga masela le ka mo grenseta ga ka mašhamitšane masenke mošato.
6: Thobela ka gašo e a bolelang ke Michael Mabiletša go tšwa India ga maisela le gaganeng. Nna ke re mahlatso le mahlogonolo go setlhopha sa rena sa naga bafana bafana ke re ba lwe jalo ka mašole a letileng naga ya bona kore ba nyorelele phenyo ba tlogele taba ya metlae ba be le good finishing kwa pele kwa dikoulo ke tsone re tlogo re wina mošate.
7: Thabela ka gašong go latlhoka la tsela ke re bafana bafana ya feta ka 2-0. Ga e le rena ka mo Pretoria ra mo gopa gore jeje motlhagase re mo lefifing re tla no theletsa Thobela FM ke nako ape fane ba hula motse wa ga mela go la bagwaloba.
0: Ke maikutlo a lena batheletse ka metlha re fela re bolela re re ga a manafelo le rena bagaši le batsweletse ga mmogo lona lenano le la tlhoka la tsela. Re nyaka go tla go kwa tša magotla taolo a mebasepala e fela pele ga fao ba papa Joshua.
8: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880 000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
9: Weshu, hwetša advantage ka FNB Speed Point. Bjang, o ka dira gore cash flow ya kgwebo ya gagwe e kaonafale ka FNB Cash Advance. O hwetša tšhelete yeo e dumeletšwego lebakeng la iri tše 24.
10: Ke ga o nyaka tšhelete ya go reka stoko, go lefa di-supplier, goba o godisa kgwebo ya gago go bonolo bjale. Go hwetša cash ka pejana, wa lala wa sala.
9: Ke bopile.
11: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e go thušago gore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thušo e fetola dilo tšohle. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
12: Metsotso ga bjale ke 20 pele ga iri ela ya bošupa le ke tlhoka la tsela ntshebele. Motho o sabela kwa bo motho pa gago wa ditaba ga re tšwela pele ka ditaba tše dingwe. Mantši bong a lekgono ba theeletše re re bjalo ka ge nako ya magotla taolo a mebasepala e fitlha mafelelong go lebeletše dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala kgweding ya Nofemere. Re nyaka go lekola seemo sa mebasepala go lebeletše kabo ya ditirelo go ya ka mo magotla a šomilego ka gona ga e sa le go tloga dikgethong tša mebasepala ka 2001. Nako ya magotla a taolo a bjale ba theeletše a mebasepala e fitlha mafelelong ka la 2 kgweding ya Nofemere pele ga dikgetho tša la 4. Magotla taolo ao a kgatha tema ya botlhokwa ka ge e le ona a tšeago diphetho tša botlhokwa tša go ama badudi go go e tla ka bong ya ditirelo. Go tšwela pele ka temana ye, rata go amogela modula setulo wa Salga provenceng ya Limpopo yo gape e lego mayor phetiši wa masepala mogolo wa Polokwane tate John Mpere a tamiša tlhoka la tsela mantši weng a lekgono.
13: Masha wa kolwana e re go tamiše re tamiše le bateletši ka moka ba thobela FM kgotso.
12: Age, tatempe napile me nako ela ya magotla taolo a mebasepala e lebile seseng bjalo ka ge re lebile dikgethong tšela tša la 4 kgweding ya Nofemere. Nako yana e fela ka la 2 kgweding ya Nofemere e ka ba le ka tlhatha tšhomišano ya lena bjalo ka mokgatlho wa Salga le magotla taolo ao a mebasepala provenceng ya Limpopo goba ebile ya mohuta mang mo mengwageng ye metlhano ya go feta.
13: Mengwageng ye metlhano ya go feta tšhomišano ebile ye botse kudu. Segwera sa Salga le mebasepala ka moka magotla ka moka ebile segwera sa Kgoši le Ngaka. Re tloga re leboga magotla taolo ka moka dimasepala tša gešo ge o lebelela ka mokgosi emo se leng ka ona naga ka moka mo e le gore go bile le mathata e fela mathata a mantši le ditlhotlho tše dintši a sanka tša akaretša gore magotla a palela ko go šoma ka bontši ba ona. So re tloga re leboga mošomo o mobotse go magotla taolo ka moka.
12: Age, le ge e le gore le laetša gore magotla taolo ao a tloga a kgonne go šoma e ka ba go na le fa e leng gore le bona go bile le mathata re lebeletše magotla taolo ao le ge e le gore a ka ba a se apaledišwe mebasepala gore a kgone go šoma gomme le a kgotsofala ka ditharololo tše e leng gore le ile la kgona gore le di fitlhelele.
13: Ge o ka lemoga mašawa kolwana ko gore mabato ka moka dilete ka moka di tloga di šomile gabotse e fela selete sa Waterberg ile a batlho ba boroko kudu ka magotla a le a mo kopanela goba mo re go bitša gore ke coalition councils tše e le gore goba go sena mofenyi o tee wa ba na le percentage ya go feta 50. So seo se ile sa direla gore re be le magotla a e le goreng a name a ba a kgonneng gore re ka re a bile le ntho e re bitša gore stability. O ka lemoga gore lekgotla la go tshwana la batho Lethaba Zimpi le ile la ba la šolalanya go šetše go fetoga magotla a mabedi le di-administration tše pedi. O ka lemoga gore go bile le molemola mo e le gore a di a sepela gabotse mola lekgotlela mo gopo modimolle. E fela ba ile ba kgona go recovera ka morago ga dikgetho tša Thaba Zimbi. Re ile ra bona e le gore go ile go a ba bokaone modikgethong tsela tsa tlaleletso tse di tlhotseng ke mo e le goreng province ya rena ile a bona o le botokwa molekgotla petiši gore mo re tshwanetse gore ona mmasepalao re o lokise ka go boela gape dikgethong go bile kaonenyane fela go tswela pele go bontshe ka re a o tsebe gore na molaodi le lekgotla na mang ke mang kore nako e nngwe e ka re le mosela o ka controla tlhogo bjalo mmasepala o tloa re ka se name ra re le ge e le gore re bona ka re go na le bokaonenyana re nama ra re aowa dilo di sepela ga botse fela go sanya ka gore re šome ka maatla le ba batlang ka morago ga rena gaolo ba lekgotla le la dimmasepala la salka go nyaka gore ba tloga ba šoma go tiile ka morago ga dikgetho le rena le gona bjalo re santse re le lebeletse re le tsintsing ketse gore na bothata keng ga go le mo tseleteng se sa yona Waterberg ke mo e le goreng bo go na le mathata kwa le kwa e fela gona mo tseleteng tsela re bone ka ona fatso ya lekgotla la kwa mogala kwena ga mmogo le la belabela mo e le goreng re bone ka re go na le mešomo e mo botse wa go dela le mmasepala re kgonne go bona e boa boa le mmasepala ola wa lephala le re kgonne go bona e boa boa ka nako tsela tsa difoka tsa dimmasepala go bontšha gore go thoma go ba kaone mo dimmasepaleng tseo so ka boripana re ka re ka kakaretso dimmasepala tša gešo di bontšhitše go šoma ga botse and re tloga re leboga tšhomišano ye re bile go le yona bjale ka salka le dimmasepala tša rena
12: age tatempe go ntlha e e leng gore lešetše le kgwathile ya mmušo wa motlhakanoela re lebeletše gona fa provenceng ya Limpopo mebasepaleng taba ya gore bontši bja makgotla taolo a mebasepala ya go fapana gona fa provenceng ga a taolong ya mmušo wa motlhakanelwa e ka ba e nolofaditše mošomo wa lena go fitlha kae mo mengwageng e metlhano ya go feta
13: e tloga e nolofaditše mošomo wa rena kudu mo e le goreng go na le mofenyi ka morago ga dikgetho go ba le boruto go ba le a go be le dikgogakgogano kudu mmasepala o kgona go sepedišiwa ga botse tshepedišo e ba ya maleba so e dio ba o dio re a kry go na le ntho ba reng the people have spoken ka morago ga dikgetho e fela rena bja le ka salka tabe ya mmušo wa motlhakanelwa e nyaka tharollo ya gore e se ka feleletša e gatelela tabela ya go iša ditirelo mo setšhabeng setšhaba se tswele pele se kgwetša ditirelo go be le khutso mekgatlho ka moka e kgona go šomišana e fela ge go e na le mofenyi go tshwana le makgotla a mantši a mo Limpopo ka ntle le a ke a badileng go bile le tswele pele e botse kudu re tloga re leboga ka mokgwa o re šomišaneng ka gona mošomo o tloga o tšhabile diatla
12: a ge e sa rang fela bjalo tatempe re tla boa re feleletša le lena ge re boa mabenkeleng
14: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
15: Ditseketso tša Boxer Price Knockout sehlaelwe reka Jungle Oats 1 kg tše tharo ka 99 rand Stock Country Spread Tub 1 kg tše pedi ka 80 rand dintlwela ka tše pedi fela moreki ka o tee ge stoko se sa le gona Boxer Price Knockout
12: age ge re feleletša tatempe mošomo o mogolo ko fe go ya ka lena wo lebaganego ke makhanselara goba makgotla taolo ao a yago go tsena le go enešwa morago ga dikgetho tša la 4 kgweding ya nofemere re lebeletše ditlhotlho tšeo mebasepala ya Limpopo e lebagane go natšo
13: sa matomo ko gore diparty tša dipolotiki go tla nyaka gore di berekiše kudu taba ya gore re gone go kopantsha ntshwafatso ga mo le maitemogelo gore maitemogelo a phela le gona le gore re ska le jona badimong ya bobedi ke gore ditlhotlho tse di sa leng gona mo dimasepaleng tsa rena ke taba gore re be le bašomi ba e le goreng ke ba professional goba ntho e le ya go direla gore bašomi ba rena e be bašomi ba professional e se ka ba bašomi ba e le goreng e ka re motho a thetsebe gore na o ka dipolotiking goba o ka re administration na and taba eo e na le go tshwenya-tshwenya mo e le goreng ba bangwe ba babereki ba na le go ga maoto le bobodu le taba e ya bosenyi goba corruption e tshwanetse gore re tloge re lebelela kudu-kudu ga golo ka gore motlho mongwe dimasepala di na le tlhotlho ya gore di be le bokgoni ba gore mešomo e mengwe re kgone go e dira ka borena bjale ka dimasepala se ka kgwetsa gore re na le mešomo e mentšhi kudu e le goreng re lebeleletse bale ba re ba ditša gore ke di-service providers re lebelele kudu gore na re ka ga jwang bokgoni ba bašomi ba rena gore dilo tse dintšhi re diele tsona dilo tse dintšhi be re tse e le gore mmasepala o na le tsona bjale ka ge segabo rena se re mpempe ya latiša motho o kgona ke sa gage building a capable municipality it is at the center ya gore mebasepala ya rena e ka tsa ya šoma ga botse go ya pele le gore bašomi ba rena ba lebelele go ba di-professional ba se ka ya ka mo le ka mo o ke sa tsebe gore na motho ke ra dipolotiki goba e ka ba gore ke ena mošomi na and then gore dimasepala di lebelele batho ba bokgoni ba e le goreng ba bontšhitše bokgoni go tswa mo ba tswang gona go se ka lebelela tabela gore na motho ke ya motsewa ke mang e le go lebelele taba gore batho ba ba kiriwang e be gore ke batho ba e le goreng ba tshwanetse maemo a bona ke tshepa gore dimasepala tša rona di ka šoma ga botse re kgwatsiše taba go godiša ikonomi le go fa setšhaba.

0: ke rata o tsa sebaka se o lakaletsa bafana bafana Afrika borwa mahlatse le matlhogonolo mo papading ya bona kgatlhano le Mexico ye le gore le ka gopola gore e sale a ba yone nngwe ya dinaga tse di leng tsa tshwariwa ga botse wana mo Polokwane ka 2010 and le bona ke a ba bona gore ba tshwere batho ba go tswa mo Afrika borwa le Afrika ka bophara ga botse kwa go la Mexico and re tloga re lakaletsa matlhatse le matlhono bafana bafana gore ba fenye papadi e nngwe ebile re na le yona tshepo le khutso ya gore sefoka se se ka tla ka mo rena le ge se atla fela bafana bafana e tlaba e nngwe ya dimaaka tse batho ba ba sa di emela mo dipapading tseo ka kakaretso re go badu di ka moka a re thegeng setlhopha sa rena go na le mafelo a go fapa-fapana a borakgwebo mo e le gore le ka wena la o itapološa a re itapološeng ge bafana bafana e ntse ya pele ke tshepa gore dimasepala tsa rona tse dintšhi di tla dira tsona ntho ke re di bitsa gore ke di-big screen ba kgona gore badudi ka kakaretso ba tse ba kgona go iketsa mo ba iketsang gone fela a re thegele ba private ba ba leng gona mafelo a go fapa-fapana ikonomi ya rena e kgona go tswela pele e gola jale ka gere godiša le yona papadi ya kgwele ya maoto.
1: Agee modulasetulo wa mokgatlho wa Salga provinceng ya Limpopo tate John Makorompe re lebogile tlhoko la tsela mantšiweng a le kgono
0: modimo phalabalone.
2: Modulasetulo wa Salga o re mahlatse le matlhogonolo go bafana bafana wena o reng motheletše nomoro ya mogala ke ele a metlheng 0860002452 ke 0860002452 a re kwa gore wena o reng wa mathomo motheletše show re a mo amogela thobela.
3: Ke ra gata titi ka mo moletši ya lori khurukhutša nna ke re go setlhopha sa bafana bafana ke re a baye ke re modimo šuwe ba re boele le sefoka re ba lakaletša matlhatse le matlhogonolo.
2: Age re a leboga.
1: Age go ne le motheeletšo mongwe re atamiša tlhoko la tsela
4: thobela mašau a kolwana
1: le tsogile gabotse
4: a oa ka ga mathaba thamphane mo nako sereng wa ka le komana ka magetleng
1: le bona re fenya papadi e ya lekgono kgatlhanong le Mexico.
4: Mašao le mologadi tlhokampela le bafana bafana ile go fenya Mexico ka nnote pedi go e tee nna ke nna Samsone mathaba thakere a re thete setlhopha sa rona se bafana bafana mologadi ya fenya gaetsese
2: re a leboga motheletši le yona re a go amogela thobela
5: a ke go tamiše mmago papa ke tamišile mašakolwana ke a tabiša bana ba kgoši
2: thobela
1: okay.
5: Le rena re le ba ga magolego ka makhutshana ga bopedi ba sekhukhune re mahlatse le mahlogonolo nnete tshepo ya rena ke e maatla bana ba kgoši ka gana matswala a rena gore bafana bafana bošegong jwa lehono e ka re itlwaetšego ka ge re tshepa barameki ba ditlhopha ke di fapanego ka gara setlhopha se segolo sa Aforika Borwa go rara go rialo ke tea bonyake ke re mollo re tima diša re timisebetse thobela
1: re lebogile koko re atamiša
6: thobela le kae
1: re tsogele re botšhale
6: bolela le mohlatse ka matsepane ka mosprence
1: thobela
6: Afrika e na le dinaga ke masometlhanonne gomme go tsere ditlhopha ke e lesono so ka ona mogoo esete e le batsedi basouth africa bafana bafana esete e le bafeni jala re rela papadi ya legono ba yone e thopa 2-1 bafana bafana
1: dino je pedi go ete re lebogile
2: alala bafana bafana motheletši le yona re a go amogela thobela
7: ke nna ke le amogela ke re dumelang ka phasa sekra ke matumela ko iphatlha le nna ke lakaletsa setlhopha seo ke re mahlatse le mahlonolo
2: are re a leboga
7: amen amen
1: motheletšo mongwe šo o re atamiša tlhoko la tsela thobela
8: kgotsondate sekae
1: re tsogile le re botšhalena re bona le bona re ya go robala dipelo di robegile goba go ya go diragala letšatšing mantšibong a lekgono
8: ga botse re ile o ina mogarabi wa go išitse makon makola mmo yo timanyana re ile o ina re ya go kora ke pedi bona ba kora e tei
1: tse pedi le bona dinoša ka boma
8: ke palela ko ba supa ke no bona e le tse pedi
1: o re a leboga
2: age yo mongwe šo wena wa mahlatse kwa mafelelo motheletše re a mo amogela thobela
9: thobela le kae
2: rona re ka botšha lena
9: wa rona ke a bora matlhadisa ka mo kagiso ka moo aa bafana bafana yo o ina today ke bona gore ke pedi 2-0 ke a policy le oman ke a policy le

0: Lefase ka moka le lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fitlhile. Tabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Go tsotso mongwe le o mongwe.
1: Theletsa mabosi a dipapadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabiso le tshedimoso.
2: E le khutla ya mathamo-thamo Afrika Borwa ba e nwisa mo dipapadi tsa mogopo wa lefase.
1: E le gare re bafana ka ofela mogopo wa wa lefase ke wa rena.
0: All of us,
1: all in
0: ka ofela.
3: Tobele FM moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Thopa o be o thupe ka SABC Plus se tleng se sa papadi sa mogopo wa lefase wa FIFA. O ka ithupela ye nngwe ya PlayStation 5 go bonolo go dira seo. Raloka gomme o thupe e ya app ya SABC Plus o shimise Android goba iOS gomme o downloade le gono pele papadi e thoma. Araba dipotšišo ka moka gomme o romele dikarabo tsa gago se fete e ke sebaka se. Download app ya SABC Plus gona bjale gomme o thome go raloka. Rona le mabaka le dipeelano.

Awa bana. Awa ngoko go nebe ba sanetse ba ba file chomi. Ke bana re chomi. Re tiele go sa le fase. Ya chovicho go ya ya World Cup. A ba ibetile. Bona ba iteile go itia. Tselo re ke a serata gore ba dirile ka se hlopa sa bafana bafana. Chovicho ke dinela go sa bafana bafana is back. Aki chomi mo tsela tsela FM go ka go pula ka mo go pula fase. Ka ngwaga ola wa ke tsepedi tsela. Ke mo ile gore Shakira re dire tshikosha. Ka ngwaga ola wa ke tsepedi le somi. Shakira re dire tshikosha. Ka ngwaga ola wa ke tsepedi le somi nne. Shakira re dire tshile fase kosha. Lo gona bya le ka ngwaga wa ke tsepedi masimpedi tsela. Shakira o dirile kosha mo tsela tsela FM. Na ke re bona chomi mo ibetsi. Bona go tlile go ba monnatse go tlile go bosa kudu ka batla mo tsela tsela FM. A ke bolela bya le ke lebele tshimo na television eng ke gona go bona ke mo ile gore bana mile ba thoma bya nna mawe le na le bela television le bela ke SABC 3 gona bya le motshelo jo tshobela FM go ba SABC plus gona go bona mabotse ka mokana ga ona a di papadi tsa mogopo wa lefatsong wa ga ke tsepedi masompedi tsela go tswa go nna khone the host go nna le mo salo ka mo so re dirile go leka nna la ile re tlo kopana le motshelo le tsatsi la go sasa go tloka iri e bo shupa tlhela ka iri ya bo shupa o phela ka kotara go ya go irile rena ya ya bo se swa ya na ya tla mabe matla go shiba ba tlo ba lwana mora ga fa Axton mo go gona motsiri tsa tsobela FM go lenano la tsa maphelo tata.

0: Hey, ga pomo la le mrabiza gore matshe ya gona ke tlo no fela ke bua bua montlong ya lena.
1: Ah, you are most welcome.
0: Mhm.
1: Tse nna go ngwe le ngwana go le zwakala iso ka capition.
0: Oh.
1: Se ke ni re lo ba related officially.
0: La bona go bolela nnete. Yo, ai a ke tshepe gore gore ke sentse nako e kamoka. Ke sa le mogo gore wa tsiba you are the best stepfather. Everything it will be perfect.
1: Is it?
0: Yeah. Gape ke ka go bontsha ba borobeto gore bona ngwana wa lena mo gona gone go kgetha mosadi sadi o mo botsi bile wa maikarabelo.
1: That's right. Fine person man but tla le.
0: A bona botata prabiza ke tsaregile nyana ke be ke gopela go ya ntlwane.
1: Okay. Ne o ne jae.
0: Thank you.
2: Hey, banna, mulamwa ka chonchon.
3: Oh, hey, banna.
2: Mwende pe kia kubwane ki chwele la kuwa ke banna. Ibile kule ya kishiro na ibe ilo kuwa mmoto ane mkuwa. Wabolo rela nanya ka ukhurume chwa estadi waka
3: kuchila. Oh, ibile unye kulogo mchoga mwanda mulamwa.
2: Hey,
3: hape kama kuhu kichwa kakua, shupo nga kuwa kichwereka ya timing. Kibi kiri kuloka la yonasu, ibile kira ayere kisipi ili man.
2: Hey.
3: Kiki timele kuwa kaya kapa kiri sikhali mecho watu mwana.
2: Oh, kana kena kwele bafana le Mexico.
3: Ke
2: tsamo no bolela ka bafana bafana ye o tla nke misha madi mona gore ke a itshola go nkana ke se ka ba ka ya Mexico
3: go ma sta wa ra re tla rula kwa di sofe ga rena mona
2: no je we ka le kwa mona e fena go no mbotsa mo a be ke go ile re lena kwa ga le thebe kwa mona le be le ipsina ba re le bina le jala kwa le kwa ka go restaurant e mona mona
3: wa tsiba ntwe di dira ke tsheng kwa le thebe ka re nga bidi ya weekend e mo le ngwe ba re braya mlamo man
2: pele go na le ntwe telo re ya mmakatsa ka ra ditaba tse ka moka ke tsiba wena le phetola le thebe le sa bona ne ka le itlola kwano ka gore a kre o ile wa tsena ka di mapanya telo la mbaka
3: I forget about that man mlamo go lose
2: ke tsiba le mana ba mlamo man
3: wena o bolela ka phetolo mo o rumo kwa mo di strateng ba mmolela man o mona monola monola ke motho wa go loka wa pilwe botse man
2: Ya go ke go ka bona mnama. Sa le ke dula mo matlhakong a saka ka kwa ba re phetola ke monna wa go loka wa pilo e botse ne.
3: Ba le re ke go botse go lentsha gore monna la batho lo kile mane.
2: Eh,
3: gape nako ke la le o tshile di steak di lutshukwa le di na matshedi ngwa kere. Ka re ei, batho bisho, nna ena ke ke nyakela boroso.
2: Eh,
3: ai monna la batho tshimela. A emelela wa tsama stata go lare. Jonjon, ke go nyakela boroso monna.
2: Eh,
3: wa tseba ba tsena nako a ile gantsi no ba tlhoka ya quality a tsena ka maitswa tsena ka gore a ntle le le gore swa quality a se go loka lo jewe ke mogotsi ya ka makgonthe go di kgokgo o lokile motho ola man
2: wa bona le tsatsi la tlo go tsiya a go dira meshwa le wena a o bridge o tlo ke mogwera wa ga wa magodi a gogo ngwele
4: Kukusi vyele vyele.
5: Ii, ni ke sepiti le sepetera sengiri.
4: wele bana ma ba re monna ba ra wa Millicent Khole o ka mola na makata na ka
0: e ge le nyaka nna
4: e ka sunya ke gwa
0: kwa mase na le ntshosha
4: ku tshosha
0: ke eng sa go dira re le ntatelle mushumo
4: he wena we ke ra bua le ka mangupu ko krekeng e setse le ile dikrekeng tsa laborarole tsa labone a le kgone o kwešiša gore bakgekolo ba imetsona lena he
0: bakgekolo a ke kwešiše
4: wena a kgone o bona gore mmama bona o ne e bothatana wena motho ola o tata a wa fase ka pelu gape motho e setse modimo a bereka ka ena a o lebelela motho a sepela mona o kgona go bona gore motho o imetse
0: re ya kgona go bona
4: vale
0: mara ga re na maatla go tsenelela motho motlho mongwe re kwa go le bokgwefo ge ena a ka re fa seemo sa ditana
4: oko mama bona o na e bothata
0: jale mpotsengko jalejale lebele re ke mothuse kae
4: ke re wena kale ka mokgekolo wa ka kwa kereke nko mmalele mangwalo a mokgothatsa bodipiselome oeke sota bodiere naya o bontshe mokgekolo o la gore ka nnete le ya moimolola ka re a wa mane ke mmona gore le nna kuale go tatile
0: le ya bona ga mabona ga le thoma le bolela ka dithapelo dipisalome di eng eng nna wa go tshwana le nna nka se e direo bona le sa gopola gore mama bona o kile a ketemiša monna wa kaka kua gae ga gagwe a ile le congregation ba re bo rapedisa gore re thabile a ke ra go ba ile le phuthela ee a mo ketemiša a re moloeng sa regile jwa
4: a kere o bala mangwalo
0: ee ke a bala
4: mangwalo ebalelo yona
0: amen
4: and motho a o phoseditse o tshwanetse ore

0: Hey, Rabana Brandon. Namtla kona kore ne karele ibile a netho go nantseka gore a ne katle ntshumo.
1: Ke a go kushisha man. O tsebe re ke fitla mo ke ya go bona ke re mana ai wa se Sofia o ka re go pishegile so man. E ne ke di ola pela gore se ka bana go ke nna Sofia.
0: A e mone wa mina ai. Wena a o tsene feeling.
1: Hey, ke le go.
0: Ino ba taba ye ya ka ya go no tsa madotho do ke bo jabathu ka taba ya di 4 November. Ndi khatso tsa masipala
1: la Brandon. Ke bona mona o di wara fela. O re joking ka gore nna go show ya gore ka di 4 November ka di fetsa go kgetha o tla ba win. Ya go tsepa. Bone bone ile ba rena starting from now ne. Ke wa we tsaka mogolo go ke bo tshe ba gona gore bona ba fitse. Re kgetha Sofia Takala di Maluleka. Mara flop go gore mane nna le o tsa di khetho tsa ke di go shira botse mane.
0: Ba bona wena se le gore o sa ke go se tseba ga bia lene ke gore dikgetho tse tsa masipala awa ke mo go kgethiwang makgetho a fa mafapane ya dipolotiki go kgetheng ba go ikema e ke bolela ka bo Sofia gape ke nora gore ke re ba go ikema o khumbula mina mo a ne re then lena le tlona pele le netefatsa gore le kgetha motho o le moratang o swane botsise gore wa re swantse re tshware dikgetho tse tsa mohuta ono
1: wa cricketeleje ke re o tla tlhalosana a Sofia
0: dikgetho tse tsa bo masipala di botlhokwa kudu motho wa
1: ke botlhokwa ne
0: ebile o nga tetekele hansi
1: why o mpotsa gore ke tsa bomasipala e sabe tsa national or tsa province
0: engisela wena na go nenga be dabadaba
1: mme ka brand
0: ne bola leswako re male kgetha motho o ileng gore o dula mo lena le dulang gona o tseba ditlhotlho ka moka o tlhotsa ditsela
1: metsi
0: motlhagase kelela tšhila go tšea ditšhila ka mo magae ka moo o seka go tsa di-dustbin ditlatšhila ditšhologa bana ba tla ba goralokela mola ba tsena ke
1: malwetsewa
0: e bona nnampile mpotse motho wa ka Brandon wena o bo o tseba gore ka mo Aforika Borwa re na le mekgutha e meraro ya mebasepala
1: a wona be ke sa tsebe
0: re bolela ka metropolitan municipality ya saka ra bolela ka di-local municipalities ke gore
1: just legae
0: wa netwa mone wa mina then mokgutho wa boraro mone bolelang ka ona ke district municipalities ke gore mme ba sepala ya selete
1: mara bona ke kolo bolela ka di o re keng metropolitan
0: mone wa mina Brandon ke bolela ka metropolitan municipalities ke tseseswai ke bolela ka Ekurhuleni ka bolela ka City of Johannesburg ka bolela ka City of Tshwane ka bolela ka City of Cape Town Nelson Mandela Bay ka ba ka bolela ka eThekwini Buffalo City le Mangaung
1: ene ka nnete ke 8
0: o bolela seo sa jeko go se tseba ka mebasepala ya selete ke bolela ka district municipalities ke gore ka gare ga yona mebasepala yekhe go na le mebasepala e mengwe ya fapafapana wa e mmalanyana ka mogare ka
1: bududu re mmalwa ke kime kae
0: wa re go fa motlhale ke bula ka Capricorn district municipality e dirwa ke di local municipalities tse ka 4
1: no a wa tshola pele re ko
0: tshe foje nga la go lhlekisa ke bolela ka Polokwane
1: okay
0: ka bula ka Blueberry ka bula le ka lepele nkumpimo ndambile le molemole
1: no go kokwela Sofia a go kokwela go tletse seatla ba le gona
0: then mona wa mina bona re tla bolela ka taba tse ene nanya ka gore o tswele pele ka mojele ka mo o botse magole ga ba bangwe le bona gore ba tle ba ne vote ela ke ba taba she
1: e ka o yo rishi le o shupa shupa
0: lawyer ela Brandon
1: idio
0: ai o tshitse mhleketo
1: wa Sofia
0: me no ta phone irila le kuniku na hlamula nako hello ha wa Sofia ninge skoti go tla ke emele Brandon
1: bana kuri bana na mile Sofia ka mogo go apala
2: bana ba pere sa monana
3: mara mali go
2: ke bona ke nya ka re tsene ka kwa ndumbeng ke tla ke tlholetsa go phe
3: ha wa re thabile gape ka ndumbeng ya ka o ka tsene so ka marogo
2: ha mali go ke ngane ba dumela ga go bona ba dumela thusa batho ba tshepile ba tswadela ba le jwalo tsela sekeng
3: okay a re di tlogeletse re thabile bua le nna o re batlang hantle ntle
2: okay no a ke re wa tseba gore ditaba tjaka di shetse di tletse le mo motseng ja gore se gale gape ba le ba borobete ba etla ka kwa gae
3: ba ba humi
2: yeah jwale ke nka go re tsene then o re tlhola tlhole gore

0: baloi ba ba go ntsha meno ba setse ba re rileng dilo tse di tla kgonagalana and then sa bobedi ke be ke nyaka gore ge re fetsa mo o na moreka kua gae o ye go thega gore ge ba etla ba le batlisa magadi ba gwetse e le gore wa dilo di stofo
1: nna go thega ga didi
0: ee ka gae
1: ka le gore thobelang ke ke ndi yentse keleyo ke tshwanela gore titi yena e be yena kgwetsa nna gore ke tle ke thege ka gagage gape ka mola se ka gagawa kege
0: o ra gore ka mantse wa mangwe o ka se kgone go nthusa
1: ka ndi nao ka scane o apere borogo nka se thege motse wa titi o batlang go nna e nngwe

0: Lenano le la tsa maphelo o le tlisetswa ke SABC Education mo Thobela FM.
1: Your mind, enrich your life.
2: Go tobela fami ya SABC sa ishupa na kwakala bonela le semete go di ya phupu sa remetsotso ke ye tshela go itshela ereng ya seswai go meke tsa sebaka se ke go dumedisa le go amogela go lana nola tsa maphelo le o litlisho tsa go ke SABC Education la bonela lengwe le lengwe nna ke go dumedisa ke le extern wa ga mo ke sepela fa le mo tsheletse mogolo ke mang ga itse Isaac Silo wa ga mashila ke le gare monna yo go mela rena le ya tole mantse bangala khona ke la metsotso ye ke masometharo go tloga ga biano go fitlha ge betha seripa gare go itswela e reng ya seswai motheletse e le ge re go tlisetsa thuto tshedimoso le tsebo ka gare poledišane tse re ba go lwetse yona beke ka beke le baeng ba rena ba go fapafapana re tla pele ga nako ya metlheng ka lebaka la papadi ya mantsiboa a re fete ka fa ge re boa nna le wena re tswela pele
3: re dula re poster recommenda le go arabišana eupša dikgopolo ga dina mogola ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC.
4: Ish, braben, beke nya mampara ya mbetha watseba. Ke swane tshiko go tswa plan ya 250 rand ya di captain tsa bana.
5: O ska tshenyega. A o kile wa ileka cash advance o e-wallet.
4: Cash advance o e-wallet.
5: Eh, ke re go tloga ka 50 rand go sna le shokotjo. Ka ntle le tshelete nyana e o intsha go difela mathomong. WhatsApp a hai go 0873925538 o latela ditaelo.
4: Eish, o tla ile go tla.
6: Do know the gaming inwani show cash advance bona ga le ka e-wallet msa ye o ikona fa ke re na bolitse ohle FNB tshosa go fetola dilo tshohle bona le dipelano go ntshiwa ga chalete ka cash advance go ya ka mo motho a ka gona go ile fela FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo ba di tirelo tsa di chalete le mokitlana wa semolao
2: Africa borwa history ya go diragala mantsibeng a le khono papadi ya kgwele ya maoto ya lefase ya FIFA World Cup 2026 e tla go ga semmušo mantsibeng a le khono e ga nako e le metsotso ye masomepedi go ya e reng ya seswai gomme tiragalo yeo e tlo latela ke papadi ya pula madiboga magareng ga Mexico le South Africa ke bafana bafana ka iri ya senyane fao papadi yeo e tlo gašwa go thwe mo go SABC 1 SABC 3 SABC Plus le ditiši tsa radio tsa SABC fedisa bonaba e ba le boikgantsho ipone ka noshi getse ka mokati direga se ga se papa di fela all of us all in ka ofela fela mo go SABC mo ga se motion wa papadi ya lefase ya FIFA FIFA World Cup 2026
1: enrich your mind and enrich your life.
2: Aga oriano mantse bangale khone motheletse re shetse fela ka metsotso gore papadi ya magareng ga Mexico le Africa borwa e gatlampane ka lepatleleng la Estadio Azteca go la Mexico o ka gopola gore le tsa jilela le somete go di ya phupu e ke le tsa jilelo golo mo history ya naga history ya Africa borwa mo ile gore Africa borwa le Mexico e di le di a thulana go la Soccer City ka ngwaga wa 2010 ka lona le tsa jile khuriano ge re sa letetse papadi ya mantse bua magareng ga Mexico le Africa borwa rena go tsama phelo re boledishana fa le Abina Ratsoma yo ile gore o tsebega bjalo ka Manana Highness yo ile go modiragatse ke mo pedi motho yo re boledishana le yena ka galeto la gagwe la kankere go dumora go gore a hwetjwe gore o na le naso pharyngeal cancer e ke kankere yo e sa tloele gago ya tlhogo le molala go kwa ka leto la gagwe gore mola a khwetjwa gore o na le kankere ye go diregetse eng go fetogile eng bophelong ba gagwe rena le yena ka fa ntong khasho mantsibeng a le khono Manana Abina o gara tsoma ke tshe sebaka se ke go dumedishe le go amogela go thobela FM
7: ke a go dumedisha ke dumedisha le batheletse ka ye
2: aha metsoskele so merikela ireng gore tshwela ireng ya seswai ke tlhalositse ge re thoma fa ke nyatlela motheletse gore wena o modiragatse pialong ke nya ka go tsiba gore pele ga ge re ka bolela ka Manana Highness yo ile gore ke modiragatse na ge re bolela ka Abina Ratsoma re bolela ka mang o tswa kae o go tsebang
7: ga re bolela ka bina ratsoma re bolela ka ngwana wa mathomo wa Mr and Mrs Ratsoma ba ke be ke tsebagala ka manana nyama ba nyotse ba kra se fan sa rena ra kra gore ba shabi ke kgadikgolo ya ba shabi ke go letse Tefo le lore ke belegetswe ka Klerksdorp
2: aga
7: mara ga ye ke ka mo Tefo ka mo Mankweng
2: aga bialo ke nyaka o thalela mothele ke se swantsho ka ga bodiragatse ba gago re go tseba re go bone o diragatsa mo difaleng le mo televisioneng re go bone le mo dia le mo yang re kwile mmino wa gago bialo ke nyaka o thalela mothele ke se swantsho ka ga bodiragatse ba gago gore o thomile neng o fitheletse eng go fitla ga bialo
7: ke no phela re ke e ke le ka mo gae ka motho ba le FM ke no phela ke bolela gore nna ke thomile re ke tlo thoma ga botsa ke thomile gana ka motho ba le FM ka competition ya Soul Buddies ke gona mo ke tsebileng gore ke nna seopedi ke gona mo le gore thobele FM ile ya dira gore le nna ke thome go bonalwa kwa di TV from there ya ba le gore ke a tswelela ke dira mino le sido ra Thomas Thomas Tlhopa ya ba sido and manana ke re ntse re tsa maka nako e ka lemoga gore ga botse le nna ke na le bogone ba ka ke ite ke re ke thoma gore tsa keng e re ke papa tse ke ite as manana highness ke kgone go bona gore le nna metse tsa mino di ntshwaretseng
2: aga ke a tsepa ile ke kholofela gore mothieletse o tloga a topa ka tsebe bialo ke nyaka re sekegele go gwegwe golo ya taba kudu re sekegela morago kwa kgweding ya tlhakola kgwedi ya March mo o kgweditswego gore o na le kankere ye ya go bitswa naso pharyngeal
7: yes
2: bialo bophelo ba gago bo fetogile ka sebopego sefe le gona ke thuto efe yeo e leng gore o e kgobokeditse ka kankere ye motho mongwe o ka abelana le mothieletse thuto yeo
7: ka khudi la ya matshire ke be ke thoma go tseba gore ke na le bolwetse bo a botse ke rata gore a se bolwetse bo ke nang le bone ke bolwetse bo leng gara ga ka nna eng nna
2: bo khweditswe ya
7: gore ke ke pa matla a we gore ke bolwetse bo leng gara nna na ka ke mo so ke re le re ke create ba ye ile ya tshu ya ntshosha ka re lintjile kankere lintjile ba re ke kankere le tshosha mang le mang ke re le re ke thoma ke kwa kana a ya ntshwara ga botse mathomong mara ka be ke nyaka gore ke tsebe ka bontshi ka bolwetse bo rena botswa kai go reng e botshwere nna botseni ka mabaka a mafe ene ke le ka kra gore dilo tse ka mka tse di rang gore kankere ye etle nna be ke be ke sa di di go ra gore bokitletse a ba tloelega
2: aga
7: and then ka be ke thoma go bala ka bona ke nyaka go bona rena bo lukishwa byang botswa kae ke bolwetse bo leng gore bo kwa godimo kwa Africa le ka India a se mang le manga mo South Africa a bo kry-a
2: ya ka re ke be ke dira dinyakešišo le nna ke badile ebile ke bone ke kwela ba re ga bo a tloelega ka mona Africa borwa ebile gape ba tlogile ba bontšha fa gore tse dingwe tša dika le maswao tša bjona goba tša yona kankere ye e le go signs and symptoms ba bolela fa ka go loser go ba ke re go se sa kwa gabotse ba bolela fa le ka go rema ke tlhogo gafetsa gafetsa ba bolela fa le ka go tswa madi mokola ye go tswa mokola ba bolela gape le ka ditlhabi tse e le gore di fela di ba ona pjalo ke nyaka go tseba gore pele gage o ka hwetswa gore kankere ye e gona mo go wena dika le maswao tse di bile gona bophelong ba gago
7: a re thome ka tse di seng gona
2: aga
7: ke ya kwa a ke na mokola a ke reme ke tlhogo a ke kwe ditswi ka re ba re gona le dilo tse di kwang ka gare ga ditsebe ye ke ikrileng ke gore ke na le lampo ke go ruruga mga mo molaleng ye ke yona e leng gore ga botsebotse ke the first sign ya yona so ke yona e le gore ke yona e ntsereng yang kisa go bo radinga ka gore ba e check so a ke na tshela tshe dingwe nna sanka ka ba le tsona
2: aga o bole tshe fa wa re bo tlhonwa ke tshe dingwe tsa dilo tshe le gore wena ge o lebella moruku wa morao o bona gore a o man tshe tsona tshe ke be ke sa di dire ka gore ge re tshela pele re dira dinya ke shishe tsa bo tsa yona ka nkere ye ba re etoga e tlholwa ke go tsuba gafetsa gafetsa e le ge re thuse e le ge re ruta motheletse
7: exactly
2: e tloga ba re ba tloga ba bontsha gore e tloga e tlholwa ke go tsuba e gafetsa gafetsa le go ja dijo tsa letswae ya dijo tsa letswae ke tsona tse ile gore ba tloga ba bontsha gore le tsona di ka felletsa di dirile gore o be le yona kankere ye e bile gape ba bolela ba re e ya gona go ba le abela ke le gore ka gae go ile go aba le o mongwe o ile re ile aba le yona kankereng le wena o ka ba le yona o mo ile gore o mongwe wa le shika le uwe ke re lebella ka gae na ka ba gona le o mongwe o ile gore sale aba le yona kankereng go ba a go tsebe gore go ile go aba le o mongwe o ra na ka gae a sebe ka kwa go ba ka botswa gore gona le o ile gore o ile aba le yona kankereng
7: ai kankere go dobela le nete ka gae a gona wa nan le yona unless ke sa tsebe bo kukukuku ba ba tsamaileng ka mabaka re sa tsebeng mara nna re ke lebella a gona ka gae o nan le kankere e 9 tsweng ka se sebaka
2: ha re tloga dikwagana a gabotse e bile gape re ruta motheletse gore ba re kankere ye e tswana le di kankere tse dingwe mo e na le magato di stages ka le ka sisimane ba tloga ba bontsha ba re e na le legato la lefela e le go stage 0 legato la mathomo e le go stage 1 legato la bobedi e le go stage 2 legato la boraro e le go stage 3 le legato la bone e le go stage 4 pialo ke nyaka re boele polelo nya rena malotsi a mokhuta wo anya ka shedi le go tlokomelwa go dire lebeletse ka lapeng le batho ba motho a phela go le bona go dire lebeletse thego na ka ba wena mola o hwetswa gore kankere ye e gona ke thego ya mokhuta mang e le gore we hweditse go dire lebeletse go tswa go batho ba ile gore o phela le bona le ka lapeng
7: ke le ka karai kalapeng ke ke thego thego e matla kudu ke amen ke bona batho ba mathomo ba ile ngore ba sontse ba thege motho re a krile gore o nan le mathata so na karai a give like nka se bolele mang ke ra ba go karai ke na le thego e fitantekano go ka re banya ka go bona ke pitse banya ka go bona ke le ke ke le gabotse ba ba leng khaosi le nna ba gotsi ba gona ba leng re ba nthegile ene ke ntwe ke lebogang gore le geng ka ba ke be ke nagane ka ra ke na batho le ge batla ba le gole mara kona ba ba founang ba re re na lwena ra go rapedisa o tlhoka eng ke sana le thego ye leng gore khale ke ntse ke na le yona mara ke sa tsebe ke gona ke bona gore ga tse thego ke na le yona entsi
2: o buditswe o hweditswe gore kankere ye e gona ana ka ba o tlhaloseditse mo ile gore o hweditswe gore kankere ye e gona gore na ke magato afi a ile gore a totsiwa go dire lebeletse ka lafi ya yona kankere ye ka gore re a tseba gore tse dingwe batla o botsa ka di radiation therapy ba o botsa ka di chemotherapy ba o botsa ka di chemo radiation na ka ba wena o shetse o buditswe gore go tsonya ke ga eng mo go wena go ba ke kalafi e fe le gore e tla abiwa mo go wena
7: ke setse ke boditse gore kalafi e ke tlo kreyang ke feng ke chemo and radiation
2: ke
7: tsona ke tswantse di direre ka nako ye ti ye ke sa nya kang go etse ba ke gore ke stage mang ke do botsa fela gore na a fa kankere leng gona e a tshosana doctor wa ka eta ukubong arawa a gona ntwe lo ro swantse o ke tshwenye ka yona re re tlo ifenya because ke mmotse ka rena gopela gore I think ke le gore le nna ka bonna be ke se a kenya ke go tseba gore na ke stage mang go tseba gore selo ke stage mang gore se eme kae ke gona mo leng gore go nyamisha moko ka se go abare e downgrade le your immune system ya go gatelela
2: e tlo go tshwenya semoyeng ya go tshwenya le mmeleng
7: exactly so ke re le ke gopetse doctor ka nna le skala mpotsa ka di stages of cancer e ntshwereng e lo mpotsang gore nna go diegang mo bophelong ba ra wa kalafi o tlo e kry-ang ke chemo and radiation re ke nya ke shisha le nna gape ka ba botsa ka re ke bona ba re ke dibeke tse supa le every day are e itlo bagana ka mogowe every day manta ga go fitlaka la botlhano o tla be o etela ka mo sepetlele for di beke tse shupi
2: aha a ka re feta ka fang gere bo wa nna ke tswela pele le wena o le mothele tsa kana pare 086 000 24 52 086 000 24 52
8: Letsi papari cha mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fitlile. Tabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso mongwe le mongwe.
9: Theletsa mabosa di papadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabiso le tshedimuso.
10: E le khutla ya mathamo-thamo Afrika borwa ba inwisa mo di papari cha mogopo wa lefase.
9: Riri bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena
8: all of us
9: all in
8: ka ofela
11: to the fm mo shata wa tsone bo ithabisho
12: enrich your mind enrich your life
2: a ga re sala mo go tlhaba le fm le go tla gatshola Africa bo ra metsotso ya re ke masome pedi tego e tshwela gona fa e reng ya seswai mo ile gore ke sa bole di tsana fa le Abina Ratsoma yo a tsebega go bia lokala manana haina ske mo dira ga tshe ke mo pedi ke mo gashi wa television ke mo gashi wa sia le moya re sa bole di tsana fa le ena ka kankere ye le gore o kweditse gore o na le yona ya go bitswa naso pharynx cancer bialo ga re tswela pele a ke nya ka nna le wena re tsene mo go gontaba thuso le thego ke tseo o di tlhokago ga bialo kuduka ge re tseba gore kalafi ye e tloga e bitsa mo masheleng go batho bao ba swana go le bo ma Samaria wa gaugelo kuduwa ba nya ka go go thusa ba ka e gokaganya le wena beng
7: go thuso ye ke nya ka nka re bolela gore mo masheleng o ala fa kankere go abitse re ke be ke checka ke mo mo magareng ga 150 to 350,000 ba lo thuso ke nyakang ka gore ke gone go gona go kra thuso ka pela yona e gona thuso fela a simahala ene kuna le kantle le treatment kona le tshedingwe tshelong gore di sa tlo yema tshe ke lo re swantse nna ke gone go dipatela dikoloto di cause ke tla be ke sa bereke for kgwedi le dibeketse pedi even after that ke sure ke tla be ke sa gone go bereka ka bane ka ga ke le se opedi ba be ba mpotsa gore a ke fetse treatment ke swantse ke yeme nyana ka go opela ka gore treatment e mo molaleng ga o file morolo gore a gore tshe tsa go opela ke tla be ke yeme nyana ka tsona mara ke tla be ke DJ ya ka gore ya DJ.
2: Aha.
7: Exactly. Oh. So tshwe ke tlo nya ka mo ke gore because ke tla be ke sa gone go dia tshela tshedingwe ke tshwe ya masheleng, ke tshwe ya go gumbuka for the vomanyalo for the event tshedingwe ke actually tshwe yongwe lengwe e motho a ka e gona.
2: Aha.
7: Ke na le ba leng gore ba tle mo go nna ba mpa di ke tlareng di supplements herbal supplements a ke di gane thuso yengwe lengwe ke kreang ke itse
2: aha motlhomo motheletse o topa ka tsebe ore o bolela fa gore akasa diragatsa sefaleng go ba akasa opela e fela yena o tla ditswaka tswaka ke banya ka go buka ba ka khotsa ka nomoro ya gago
7: ba banya ka go buka nomoro ya ka ke 081 396 2814
2: aha
7: ye 081 396 2814 ba ka ntshwara mo ka WhatsApp go ba ba mfounela
2: mo mafaratlhatlheng
7: ke manana highness e mo TikTok e mo le Instagram ke gona molong gore le gona re ka hwetjana gona
2: aha la salmo go thobela FML go tla gatshola Africa bo re mo shata e le WhatsApp le boithabiso 87.6 go fetla 92.1 go ba wena o ka kitimela fana go kanale ya DSTV ile audio bouquet wa 815 go ba wena wa 621 go open view go ba wena wa www.fm.co.za le go SABC Plus ke mo lo re a khotsa gana metsotso ga bela e re yele so metlhano go itjola gona fa e reng ya seswai bialo la boraro le re yang go lona la beke ya go latela ke la gago la matswalo ke le tsatsi la gago la matswalo yalo re bone gore a se le tsatsi fela go ba a se beke fela gona le se ile gore o se bia ka ntshitse na e ka ba o ya go keteka le tsatsi la gago la matswalo go ba beke ya gago ya matswalo go ba mafelelo a beke ya gago a matswalo bjang
7: Before ke fitlhagana mo ke nya go go botsa ba theletse kere ke lifile nomoro mara re mennyana ke sa le ka mo studiong re tla founelana ka re ke a bona re di call di a tsena ke a leboga re re fetseng ka mo ende re tla bolela ka la boraro ka re e le letse la ka la matswalo ke na le bareking event ke planang ya dina
2: ya
7: go kgoboketsa fundraising le dijonyana tsa bosheronyana ke tlo itshwarela kwa Uhuru kana mo Polokwane yona ke di gift tse ke di nyaka mo go batho ba ka notla go tsena ke 650 itsa mali dijo le dilo tsa go fitisha and then le entertainment ke tla be ke opela ka bandi ke tla be ke na le di artists tse dintsi ke le ngore dance supporter tsa go tswagana mo Polokwane.
2: Aha.
7: Yes.
2: Molaetsa wa gago ge nna le wena re tlo ya go ruma poledišano ya rena e ka ba ofe kudu go bao e leng gore le bona ba ka gare ga pata ye ya go fisha ya kankere le go mo thieletse.
7: Go ba thieletse ba e leng gore ba gana ka mo motseleng e le nna ke tshwereng ke re o seke wa fela matla o seke wa fela tshepo ka sekgwa ba re release your endorphins go na le chemical ye we releasang go thabile e dira le gore le masholo ga go a mmele a dule a na le matla so o ska nyama go tloloka go na ntwe sa feeling mo lefatseng ke go ba leng gore a bana yona thibel ba re keng
2: Tibala bolwetse e phalakalafi.
7: Thank you. Tlogelang go vape bana ba bannyane. Tlogelang vape.
2: Yeah. Go ga go ga ya go ga go ga dilo tse.
7: Yo, le go ga go dilo tse di sa tsebeng gore di ya kae.
2: Di dirilwe bjang.
7: Di tlogeleng ka ra a. Go
2: loketswe eng ka mogare ga tsona.
7: Eh, kankere ya ka e be sa bona le ka litlhola nama. E be nya ka gore go tjiwe di camera. So le wena o ka sibirna go diragang ka gare ga mmelo wa gago ka se sebaka.
2: Aha. Bjalo. Ga bjalo. Belo ka ge o le modiragatse gona le se ile gore o shugana le sona motlhomongwe album motlhomongwe go shanyana go ba motlhomongwe tse ile gore wa di diragatse
7: ka mo minong ke sa eminyana ke eminyana ka lebaka la gore o ka tsebe rena ka kwa sepetlele ba go bitsana komang nenye so ke sa eminyana ke lebellane le jenetse tsa go fola mara ya go DJ yona ke sa DJ ya ke sale busy le ka sontaga ge le ka lebella mafara hlatla le tla bona gore ke tla be ke kae ka sontaga mo tropo
2: aha go ra gore ka le lengwe la matjatji ge DJ o ka a ka u bitsa go tafleng ya motswako o ka ena mela ga ke tse sebaka se ke go leboge ke re modimo a go dira ka go loka bo mosamaria wa kgaogelo ba o fitlhelele le wena o fitlhelele tse e le gore o nyaka go di fitlhelela mo letweng le la gago la kalafi ya kankere ye e le gore o kgweditswe gore o na le yona
7: kannete modimo ko mogolo o tlo re phela le mogolo
2: aga go tsena wa ga muela Isaac Sile wa ga Mashila wa rena mogolo mo mantse mo ga le khono re o gomela fa e le ge re tshiela ba mabaleng apa a di papadi ba tlo risha papading magareng ga Mexico le Africa borwa gore yalo motheletse nna le wena re tla buisa re kopana la bone la go latela gabelo re le bakae re le ba go tsama fello tsa le tsatsi tse lo re di tlapela ga nako ka le baka la papadi Stanford wa ga matlo o gona morago na Tinais o sepela le Clifzito pare mabaleng a dipapadi.
13: No le na cha maphilo be o litlisheditswe ke SABC Education. Mo thobele FM.

0: e batlafela metsetse masomepedi nne re lebile e rinyala ya senyane go mošhato wa tsebo le boithabišo nnetego na magagešo re fitlhile go lenano la mabaleng a dipapadi la go ikgetha ka lebaka la dipapadi tša sejana sa lefase sa 2026 ka kuanageng ya mexico lebeletše gape lena canada ga mmogo le naga ya united states of america ya gana batho ka divisa e tumile ka gana batho ka divisa leboko ele giani infantino a rena re ka se di tsene ke tša naga tšeue dinyaka ba di lokiša gana kwa ba di lokišang gona e fela se nka go botšang sona ke gore nna ke tlifo tlifo setwa ga megala ke mokone ka metlhala mabaka ka sepela le natinise nna thiko ga kobjana se ka lebana gore bafana ba rena bafana bafana ba ya go wetela setlhopha sa yona mexico papading ya bona ya pula madibogo ya dipapadi tša sejana sa lefase re lebeletše ka kwanageng ya mexico canada ga mmogo le radio sa boletšatšhing la le gore ke papadi re tlo go fang yona dr hod o sepela fale egi the commentator wa ga tshwene ke bona ba tlo go fa papadi ya mantšhweng a le gore mothetsi wa thobela fm rena rona o tla ka go e otlela nna le natinise ra lebelela tše dingwe tše e le goreng di a diragala go yala ka mogodilo di emeng ka gona se nka go botlang sona 3 points ke re nyaka gore setlhopha sa aforika borwa ka gore ke a tsa gore check republic yona e ka sebetha bafana bafana kampe ne ra rolo ka maleka le setlhopha sa south korea mexico yona e re nyaditse kudu ka 2010 re nyaka go fedisa lenyatso ke bone setlhopha sa yuko bruce o e thomile ka 5-3-2 wa bantši ba na le ka nepo tša gore wa šireletša se o šireletša go ka lebela khuliso modao le modiba baroloka ka mokgwe e le goreng ke di wina bjalo ke 3-5-2 ya sebjalo bja onkwe re tlo ketebela ka kwa mabenkeleng gomme ge re boa mo dr hod o tlo ba gona le ekito commentator ba nang ba tswela pele go kwa gore gona ba ba go fe tsona ka mokana ga tsona ba di ya le mo fase gabele o sale gare e kwa wa kore ka morago diragalang re tsene ka kwa re tsene re tsene ka sebele re bafana ba rena bafana ba re sekisele ka ncane sizophumelela a gona se sengwe re se re tlo diragalang mo bafana bafana ba rena ba tea 3 points re re ka mabenkeleng gomme ge re boa mo dr hod o na le egito commentator a dikaka ma motlha gona
1: re dura re poster re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga dina mogola ke leswao la gago la x leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 june tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 88 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong clientele legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotse go go thuša diiring tša 24 ka letšatši sms-a thobela go 45135 45135 clientele general ke fsp e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
1: re dura re poster re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga dina mogola ke leswao la gago la x leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 june tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 88 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC re dura re poster re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga dina mogola ke leswao la gago la x leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 june tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 88 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo Ka clientele, ga o reke fela leano. E utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yo o e khwetsa go re o dira gopelo. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Re dira re poster, recommenda le go arabišana. Eupša, ke kgopolo ga dina mogola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Kaona eta ka di 20 le 21 June. Tsoga bonagala gomme ke ngwadisetse go vouta. Letsetsa 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo o lokisetswa ke IEC. Re dira re poster, recommenda le go arabišana. Eupša, ke kgopolo ga dina mogola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadisetse go vouta. Letsetsa 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo o lokisetswa ke IEC.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano. E utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yo o e khwetsa go re o dira gopelo. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Baswa ke bokamoso bja naga ya rena. Tswelang pele go bolela ka molomo o tee, go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tse di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Thupa o be o thupe ka SABC Plus. Setlheng se sa dipapadi sa mogopo wa lefase wa FIFA, o ka ithopela ye nngwe ya PlayStation 5. Go bonolo go dira seo. Raloka gomme o thupe. Ya appong ya SABC Plus o šomiša Android goba iOS gomme o downloade le hono. Pele papadi e thoma, araba dipotšišo ka moka gomme o romele dikarabo tsa gago. Sefeto ke sebaka se. Downloada app ya SABC Plus gona bjale gomme o thupe go raloka. O thome go raloka. Go na le mabaka le dipeelano.
1: Re dira re poster, recommenda le go arabišana. Eupša, ke kgopolo ga di.

0: kwa ka gona ba ikwa ka tsela yo le tjeng la lekhono ba theke le bala tedi ba khule ya mautu ka Afrika borwa fela ka faute ba di be go ka gona motheletsi wa tsela FM di papadi tse tsana sa le fase na mele di thomile go di papadi tse le kholo le metjwe mene di papadi tse le kholo metjwe meraro e shedi shedi fine mele go tlatshela pele go kwetse di papadi tse masome tharo nne ka khajo ya go tloga go di tshi tsa gago tsa mamrato tse di re tsa SABC gape le go SABC 3 ke faute go kwetse di khajo tsa tsona di papadi tse ka fa re go botsa gore SABC ke mogashi wa semmuso wa tsona dipapadi tse tsa bana sa lefatshe Mexico, Canada gape le United States of America 2026 go tloga fa re namile re tlo ya go moremogolo ke tshepa bjalo o gona fa kena tatemake tlo tswela pele le wena motheletsi wa Table FM tswela pele o ipsina ka mananeo a mangwe a go tsefa a mošate wa tsebo le boithabišo mananeo a Table FM.
1: Papadi ye, itse sho wena ke Dr. HOD tsa maho. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele fefo. Mo shato tsa mo ntabisho.
2: Le go arabishana. Eupša, ke kgopolo ga dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bialo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsora bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 88 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC.
1: Tagalela nno ye nngwe le ye nngwe tiragalo ye nngwe le ye nngwe phenyo e nngwe le ye nngwe ka thego ya Hollywood Bets halagasha
3: mathaka ke a tshepa gore le shetse le moile gore Shield bjale e bitswa Rixona fela go bona la ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitsa leina le leswa. Mogwera o be a le bitsa Rixona eupša mathaka ke Rixona bjale ka Rex owner. Rixona leina le leswa le tla ka popego ye fresh ye mtshwa. Technology yeo e tswa go pele ya go ruthetsa mmele ka fao e šoma ka nako tsotlhe ge o sepela go go nea boitshepo bja tšatši ka moka. Molekane wa go ikgantšha wa Bafana Bafana le Banyana Banyana Rixona e ka se go swabiše.
1: Kgašo ye le tlišetšwa ke Hollywood Bets halagasha.
3: Satellite se tšhobela FM ya lekgotla kgašo la Afrika Borwa se šupa nako sela ke metsotso ye lesome ka morago ga iri ya lesometee tšepedi Mexico le fela la Bafana Bafana papadi ke ka mokgwa o isepetse go ka gona motšheletši wa Tobela FM ya maAfrika Borwa re be re ratile o kare go ka ba kaonenyana go a banyana ka mokgonyane o mongwe a bjala se dilo di a sepela ka mokgwa o re be gore gopotse ka gona motšheletši a go netaba ke papadi sa tlo bona dipapadi tse dingwe tse dintšhi kudu le yona Bafana Bafana setlhopha sa rena sa naga sa tlo boa gape sa kopana le dihlopha tse dingwe re no kgola gore gana fawe wa tseba re no kgolwa gore gana fawe dilo di tla sepela gabotse motheletši wa Tobela FM re nama ra ikhwetse e le gona boa re kaonenyana Happiness Toboma ke ke ena go gašetšago ga bjale lenaneo la moremogolo le tlile go iri ka morago ga nako ya mehleng ka lebaka la yona papadi yeo e bego e gašwa ke a tseba gore mo gotlhe fa bjale ke dipolelo Bafana Bafana hweditše dikarata tše pedi tše khwibidu Mexico e hweditše karata e tee khwibidu ei kore papadi ye gape dikarata tše khwibidu di na le go laetša ka fao e leng gore go be go befile ka

0: Kara King. Ke mongwadi wa puku ya go bitswa The Power of the Posy. Yo re re go gere fetolala saga ga bore neng ra re slo seo ke matla a diphatago. Mo se go mbialo khono re tshwela pele ka puku ya Kara King ya go bitswa The Power of the Posy. Me rego akareletsa kgaolo ya puku ye ya lesome yo mongwadi Kara King a rego ke The Power of Acting Like a Man. Matla a go dira dilo ka mokgwa owe banna ba di dira go ka gona. The Power of Acting Like a Man. Matla a go dira dilo ka mokgwa owe banna ba di dira go ka gona. Ore Kara King ore wena mosadi ke go eleditse ka tsentsi molara thomago ka puku ye me ge e le gore go thata go wena go phethagatsa tsentsi tseo ke go eleditse go ka tsona ka pukung ye gona tsea le manoga le leswa e le go ekiša ka mo we banna ba dira go dilo ka gona. O e bja le ka sekgaga taba ye Kara King a re, if it is hard for you to do many of the things in this book, always stick to the act like a man approach. Dira dilo tsa gago mme o ekise ka moe banna ba di dirago ka gona. Ge ba sa ntšha le basadi ba sa tlwa ba ratana le ge bjale ba tlabe ba le maratong. Ore Kara King ore, go na le dilo tse dingwe tseo e le go gore banna ba di dira ditabeng tša dikamano tša marato mme rena basadi ga re di dire. Ge mongwadi a se botša basadi bjalo, rena re ka ipotšiša gore na ke eng tšona tšeo basadi ba swanelwago ke go di dira e le ge ba ekiša banna. Hei, wa tseba ke potšišo ya rena e kgolo gore na e ka ba e le gore ke dife tšeo e le go gore basadi ga ba di dire mme banna dilo tšeo ba di dira ditabeng tša dikamano tša marato. Mme mosadi a rego lena ke ra Kara King a rego lena basadi, šetšang dilo tše lebelelang dilo tše ekwang nna maele ke rego ge re tla ditabeng tša marato goba re tla ditabeng tša go ntšhana ga lena le le banna le basadi e le ge banna ba le ntšha le sa hlwa le ratana le swanelwago ke go di dira e le ge le tšea malebiši go banna ba re ya go tsena go dilo tšeo gore na Kara King o ra basadi a re basadi le ka ekiša banna ka eng. A go netaba a re be re sa e tshwere gona fao motheletše wa Thobeleng FM gore nna le wena re tšee papatšo re ya boya.
1: Re dula re posta, re commenta le go arabišana. Eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letsetsa 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 000 go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
0: The Power of the Posy. This is the Posy Power. Are mo ko eng Kara King gore we le tsa basadi gore ba ekise banna kang ba tsie malebiši go bona ba dire go swana le banna ga ba e tla ditabeng tša marato le go ntšhana le bona pele ba ka ratana. Sabatomo so bana basa si diri go basadi ditabentsa marato ke gore bana ga ba inyele ka maikutlo maratong basadi tsebansewe gore moadi ore sabatomo so bana basa si diri go basadi ditabentsa marato ke gore bana ga ba inyele ka maikutlo maratong. Men don't get emotionally involved. Obele tshe sekhaga karaking. Ore karaking ore monna dikamano ntsha marato uta maikutlo a gagwe go fihla ge a tlo khontishisha gore ka nnete o rata mosadi owe. Lele na basadi le swanetse go ba fela bialo le ute maikutlo a lena. Mme le se dumelele banna go ka le swahlela go fihla ge le tloba le bonnete ka bona. Maele a mathomo a karaking ke awe basadi ke kgolwa gore le tšere ka tsebe go tswela pele go tla maeleng a bobedi. Se sengwe seo karaking a re go basadi bulang ditsebe le nkwe mme le ekiše banna ka sona ke gore banna ga ba šomišetše nako ya bona ye ntši go dilwana tše nnyane. A e bea ka sekgaga karaking a re men don't dwell on the small stuff. Ga wena mosadi o ka ikhwetša o tšea nako ya gago o diletše go nagana ka dilwana tše nnyane tša go hloka mogola ka monna wa ititela le sa mokgwa owe. Dira seo monna a se dirago e lego go se hlwe a duletše go nagana kudu ka mosadi yowe a tlabego a ntšhitše le yena. Ore karaking ore banna ga ba tšee nako ya bona ye ntši ba hlwa ba nagana ka basadi bao ba tlabego ba ntšhitše le bona bjalo ka gore yalo baswadi swanang le banna ba e be e le gore o theeleditše motheletši wa Thobela FM ka lebaka la gore ka morago ga kanego ye re tlo ntšha dintlha wena e ta o thalela fa o tšea dintlha o re a ke mokwešiši fa mongwadi hei mo o ka re ke a mo swara ke tlo kwana le yena gare bjale le bjale theletša ka tsebe tše pedi ke maele a bobedi a o karaking a file go basadi a re men don't dwell on the small stuff. Banna ga ba šomišetše nako ya bona ye ntši go dilwana tše dinnyane ga ba tlhaloša go ya pele gore tše dinnyane tša go hloka mokola go tlo hlwa ba naganne ka basadi bao ba bego ba bantšhitše ae go gana karaking gore banna ba ditšewe e be e le maele a bobedi a re ye maeleng a boraro. O tswela pele go go fa maele mosadi karaking ore basadi swanang gape le banna ka mokgwa wa bona wa go se lokiše mosadi. Basadi swanang gape le banna ka mokgwa wa bona wa go se lokiše mosadi. Ore karaking ore men don't fix a woman. Banna ga ba lokiši basadi. Karaking ore rena basadi re tshwenywa ke mokgwa wa go kgola gore monna wa lokišwa. O hwetša monna a sena bodulo mme wa dula le yena wena mosadi. O hwetša monna a sa šome mme wa mo fa tšhelete wena mosadi wa ba a mo nyakiša le mošomo. ore Karakeng ore basadi tlogelang gore lena le tla lukisha bana le go bathusa ka gore mafelelong le tlile go lla sentlhodimane. Ore Karakeng ore bana ga ba dire dilo tseo tsa gore bona ba tla lukisha basadi. Bjale le lena basadi ba gešo ba ikišeng. Gona monna kgwara o ba rego o tla lukishwa

wa go khona go fapantsha bagatsa ba bona le basadi ba ka thuko ba o ba banyakela go fela thobalano go ba diphatakgo go ba depuzi o tswela pele Kara King ore basadi ke re langkwana a re ke sheng banna ka mokgwa wa bona wa go kgona go fapantsha bagatsa ba bona le basadi ba bona ba ka thoko bao ba banyakela go fela legoga thobalano the pussy bao ba banyakela go fela go ba phatlalatsa a e bolela ka sekgaga taba ye a re men separate the wife from the booty girls men separate the wife from the booty calls. Kara King ore basadi. Ke le tsebisa gore bana bana le basadi ba bona ba o ba ba ratang. Me ka go le lengwe bana le ba bangwe basadi ba o ba ba shumisha go hwetsa diphatago. Bana le ba bangwe basadi ba o go bona mosomo wa bona e le go fela go ba imela ore Kara King ore bjalo rena basadi bofokodi bja rena ke gore ge re ikutswa le banna ba bangwe ka thoko tlamehile re tsena le ka maikutlo ka moka. Wa tseba re namile re a felelela basadi re tsena ka maikutlo ka moka ka magoga ka moka le ditladi molongwana hei ka dilo ka moka jalo wa gana Kara King o re a oa basadi ga go dire bjalo banna we a re tshwaneng le banna mme re uteng lerato le maikutlo a rena re di uteleng banna ba rena bao e lego bagatsa ba rena bannete ore Kara King ore banna ba raloka papadi yeo ka makgethe mme le rena ge re e bapala a re ba ekišeng the power of the pussy. It's a pussy power. Chaka pukun chamber mholu. Happiness. Kasi ademo yen sarao. Au ukwile wo kia wolela ebele maele akara King abosano reahua wutsilela. Tswela pele Kara King ore basadi a mangwe maele a o re swanetse go swana le banna ka ona ke gore nkeng re naganeng ka diphatakgo tsa rena eupša e sego ka dipelo tsa rena Kara King ore banna ba šomiša ditekeletso tsa bona go nagana eupša e sego dipelo tsa bona men think with their dicks not their hearts. Dina kontsirinwe banna ba shumisha ditlhogo tsa bona go nagana go feta ka mowe ba ka shumisha go ditekeletso tsa bona go nagana. Dupya e sego go shumisha dipelo tsa bona. Ore basadi ke kgolwala nkwa. Are Kara King are basadi le rena a re ba ekišeng mme re se shumishe dipelo tsa rena go nagana. Eupša re šomiše ditlhogo tsa rena go tswa maeleng a botshelela o kitimela maeleng a bosupa o fa maele a mangwe go basadi Kara King mme o re basadi a re ekišeng banna ka go ikgobokeletša dilwana tše di botsana gore re tle re kgone go kgatlha banna ba
Karaking o hlalosa taba ye ka sekgaga ge a re. Men gather a bunch of cool stuff to make them more appealing to the opposite sex. Banna ba ikgobokeletša dilo tše di botse gore ba tle ba kgone go ratega basading. O re mokgwa o re mongwadi o re banna ba reka difatanaga tše di botse tša go kgatlha mahlo a molebeledi tšeo di dirago gore basadi ba ba lebelele. Banna ebile ba ja lešela ba ba tšhepa le ka dieta tša dinkwana. Banna ba tsene fase ba dira tšhelete lefaseng gore ba dule ba ngangane. Tše ka moka Karaking o re ba di direla go goketša basadi go bona. Mme taba yeo ya ba šomela. Bjalo Karaking tabeng ye o botša basadi o re basadi le lena ekišang banna tabeng ye. E kgobokeletšeng tšona tšeo tše di botse mme le tlile go ratega banneng. O re Karaking o re maele ke ao basadi le nkwele gore ke re swanang le banna le lena le direng tšeo ba di dirago lebe lebeng le dilo tše di botse go swana le bona gore ba lešetše. Gore mongwadi o re mosadi ge e le gore o šetše o ena le tšona tšeo tše di botse tšeo banna ba atišago go ikgobokeletša tšona, o tsebe gore katlego yeo ya gago ke sekete banneng. Tlogela go hlwa o itapišitše ka gore wena o nyaka monna wa sefatanaga, eupša ithekele sa gago sefatanaga sa mabaibai. O re Karaking o re ge bjale o tla ba o ikgobokeleditše tša gago tše di botse le wena mosadi, banna ba tlile go go hlomara go swana le ka moo le rena basadi re rata go go hlomara banna ba ba bjalo. Karaking o re basadi gape banna ga se bona ba le tee ba kgona go go reka difatanaga tša mabonwa eupša le lena. Le ka ikgona taba yewe. Mme go reka sefatanaga ga se go tlo go ketša banna ka mehla eupša ke mokgwa o mongwe wa go laetša boleng bja gago bjalo ka motho, mme wa ikwa o kgotsofaletše sewe. The power of the pussy. The pussy power. Matla adipatako. Yo we tele di tsego ke thobela FM ya le khotla khasho la Africa bo ra me motele tsi e re go tsaka puku. O ya go ruma le rena Karaking bo se gompia le khono. O ya go ruma le rena kakaretso ya kgaolo a lesome. Re a ruma le rena bošegong bja lekgone o Karaking o re basadi kgaolong ye yeo ke le eleditšego gore e kišang banna le swane le bona ka mekgwa ye itšeng, le seke la ikwela thoko ka gore ka yona ga ke re iphetoleng banna le itire bona. O re Karaking o re ke be ke no ra gore le ka ikiša banna la tšea malebiši mo go bona ditabeng tša dikamano tša lena malebana le go ntšhiwa ge le sa hlwa le ratana le ge le tlabe bja le gona le šetše le le maratong. O re Karaking o re taba ye le ikwešiše gabotse basadi, mme le seke la ba la leka go itira banna ka gore mokgwa owe o ka langwiša monna. O re Karaking o re go na le basadi ba bantšhi lefaseng le bao ba leka go go fetola seo e le go bona sona go swanela banna ba bona, mme seo ke phošo ye kgolo. Mongwadi o re ka go dira seo o tlo iphediša boima nakong ka moka ya dikamano tša gago tša lerato le monna owe.
me mafelelong o tlo feleletsa o lapile go phela seo e se go wena sona mme ebile le motho yo mongwe o tlabe a lapisitswe ke go go bogela o motšhela phori mahlong ka go phela bophelo bja maaka bjoo e sego wena bjona taba ye e kotsi e ka lekgaogantšha ge e tlabe bjalo e thomile go iponagatša ge a kgaritlhela Carter King o re ke a kgola gore lenkweile basadi gore ka kgaolo ye ya The Power of Acting Like a Man ke be ke no ra gore le ka ikiša banna ka tšeo ke di tlaotšego la tšea malebiši mo go bona banna ditabeng tša dikamano tša lena tša marato le go šetšana ka go ntšhana le sa hlwa le ratana eupša e sego go itira banna ba bobedi o romile Carter King Urumile Karakin.

o tswela pele Kara King o re basadi a re ekišeng banna gape ka mokgwa wa bona

0: Oh yeah, one big and happy family. Huluki le chobala FM. Hey, renapa omremogolo. We are one big happy family. Yeah. Shibala kosela ke metsetsi le sebetsa swai ka bara o kha iri. Yeah. Le sumi pedi siripake sabraru. Salenano lam. Chakapukun chamri mahulu. Mateleche, akunetaba, dintla le dikwele. Hey, akibule lenka ditawa chedi mwishidi. Hey, kia khwala wana umukwele karaking bushokon bialukono kuru urile ngu mateleche, kere? Hey, kito ufasimaka utoncha maikutu agago kafau umukwele kukagona wena bushokon bialukono. Lina, kia sawuchi chedi mwishi ukiratahu kutibule dishana luwena. Watama karaking ubule la... Wala la taba yengwefa. Mutele chore kara king ore. Ore basadi are kishemba na gape. Ka mokgwa wa bona wa go kgona go fapantsha bagatsa ba bona le basadi ba ka thoko bao ba ba nyakela go fela thobalano. Banna ba bolela ka... Karaking o bolela ka lena mosadi Karaking o bolela ka lena motheletseng gore o reng gona le mongwe o tloga e bolela seroka phatla are basadi ke le tsebiša gore ke Karaking o tswela pele banna ba gešo go bolelwa ka rena fa a tswela pele Karaking a re basadi ke le tsebiša gore banna ba na le basadi ba bona bao ba ba ratago ke tšea gore o raka bao ba lego ka gae ba nyetswego ba ba nyetsego monna a re o ke mmago bana ba ka sio wa bona o ke mmago bana ba ka a nama a re basadi ke le tsebiša gore banna ba na le basadi ba bona bao ba ba ratago mme ka go le lengwe bana le ba bangwe basadi bao ba ba šomišago go hwetša diphathakgo bao ba ba šomišago fela thobalano anamare bjale rena basadi anamare bjalo rena basadi bofokodi bja rena ke gore ge re ikutswa le banna ba bangwe ka thoko namile re tsena ka moka ka maikutlo ka moka kore ka moka ka maikutlo yo nna we ya motheletše banna ba gešo go boletše ka rena kudu fa a ke tsebore o swara ga bjang bjale ka monna ba re go wena monna e ape le gona ka moo malape letheleditse le bagatha ba lena a kere ebile o fela a go lebelela mosadi yo o nyaka o bona gore mo sefatlhegong fa o tswa eng o kore le go sa bolele o lebeletse mosadi yo mo sefatlhegong fa gore nkekeke ke mo lebelele o tsebore wa go tseba mosadi yo Wa go lebelela gore na taba e wa e tseba na tseba gore basadi yo wa go lebelela gore taba e wa e tseba na goba wa e dira na ba kgona gore bona ma semo difatlhegong fa e o mo lebeletse ka lemiemielong yana gore nama ke o re nna o go lebeletse o bona ebile a sa sege yena o bona gore make o bolela nnete o ya o ke a mmona o go bala sefatlhego se o kgona go bona gore ya o idea o a se go botsa go mola re tu ke basadi bawe right tserisa awa sa e tserisa ae ba o bona ba o bona ba o bona kudu ya bjale go lokile motheletše go lokile bjale Karaking o boletse taba yewe gore basadi re ke le botseng banna ba ne le bagatsa ba bona ba ba ba rata go kudu ya re mola go le bjalo ba le basadi ba o ile gore ha o ba o ke ba go shuma go bana mela ba ba fologa bawe he pare ba le ba bang lo mo we shuka ka thuko he o shuma go no itlisa ka mokokotlo ho mm o wa mo shuma ga go go phatlalala a o ne engwe ne a re bana kana kingare basadi tseba gore a rekise a re basadi a rekiseng banna ba go kgona go fapantšha gore mogatsa ka su mme wa diphatha go fela su gore mogatsago ke mogatsago ke ntuela ba reng comprehensive package ai ke mmago bana kwa dilo ka moka o wa go ratega go a ba le o mongwe su fela wa go tlisa fela diphathago the posy I call on a man. Banna ba gešo le reng le tseba tabe basadi ba gešo le na le reng le re mosadio le ema le mosadio le a dumela basadi gore ka nnete tabe e gona le a itišetša banna le a gana banna ba gešo lebe le bolele basadi gore ke nnete se a se bolelago ka lena le lena na gore ae lena le dira ko gore ge le kare le a iphitlhanyana yo nna we o ya ka dilo ka moka o ipha wena mmele pelo le moya motho ka fela bolokile ke nna ke e tlhaotsego ke reng banna le basadi a re boleleng ka yona e ba o nagana ka yona ya bobedishi Kara King o re Kara King o re o re o fa basadi maele mme o re basadi a rekišeng banna ka go ikgobokeletša dilwana tše di botsana gore re tle re kgone go kgatlha banna ba a tlhalosa Kara King a re taba ye a ba re banna ba ikgobokeletša dilo tše di botse gore ba tle ba kgone go ratega basading Kara King a nama a re banna ba reka difatanaga tše di botse tša go kgatlha mahlo a molebeledi tšeo di dirago gore basadi ba ba ba lebelele banna ebile ba ja lešela ba ba ba tšhepa le ka dieta tša dinkwana banna ba tsene fase ba dira tšhelete lefaseng gore ba dule ba ngangane tše ka moka Kara King o re ba di direla go goketša basadi go bona mme taba yeo e ya ba šomela tabe ya tia gore ke botsiše potsišoše banna ba gešo ke mang mo go lena o akarego ke be ke hloka ke le modidi ke sena selo basadi ba sene taba le nna yopša hei badimo ba gešo ba bula man ba mpulela phatlhanyana ai ka thoma o ba le matsebetsebe hai kore ka kukega man kore ka thoma go ba le saka gona bjale aowa man ke skorane basadi ba mpaka go bjalo a ka ba gona monnowe go ya le ka fa o ileng gore Kara King gore bjala taba ka nna polelo e ya gagwe e dirile gore ke ntšhe potsišo e bjalo gore motlhomong go ka ba le banna ba bjalo ba rego maake mosadi o bolela nnete ya ge di go tsogela o reka difatanago o apara ka botse o diange wa tseba hei bjale le bjale a ba go bokanela basadi mme ge go se bjalo ba go katoga tlhatsela taba eo monna ge ba ka nnete wa e tseba eupša Kara King a tswela pele a re tabeng ye o botša basadi o re le lena basadi e ke shamba nna tabeng e kgobokeletseng tsona tse o tshedi botse militile go ratega baneng bjale ye le gona fa ke ntsha putisho ke felele di tseo ka raki mo kwe gabotse karaking go ba o ka raki kwane le yena a kere ba le ke madi ke eta ke saka saka fa le le fa le gona le polelo ye uri go ka gore karaking gore ka mantšhwa mang ore a gore basadi a tlegang go swana le banna rekang difatanaga tša mabona le mokwela ga a tswela pele wa tseba diantse ka mokaka mokgwa banna ba diago ka bona gone gore ba goketse basadi le lena diang ka gona le tlo goketsa banna eopša nna ge e tla ka mo basading a re diang ka mokgwa banna ba diago ka gona le lena le tlo goketsa banna ke fela ke sa a ke no edumela ka pelo ka moka a ebile a ke no edumela botsanyana ka gore ke le mogile le mpotseng ga e ba ke a phosa na a sa nnete gore ke tle ke ikwe gantšhe le maloba fa mphopila o ile a e bolela a ketse gore ke mphopila goba ke mang basadi ba goba le tšhelete ba go atlega ba go otlela dikoloi tse tse kutukutu tša babili ka morago le tše ding tša go tura le bona ba tura kore o mmona gore mosadi o wa fiša wa fiša kore go o mo lebeletše o bona mmaditšhelete banna ba ne le go ba tšhaba ke a rereša goba ae ke fapana le matšema a se ke e tshwarene ntšha maikutlo ka yone karaking gore basadi ba ba bjalo le bona ba goketsa banna go swana le ge monna a le bjalo nnao ke le make ka pono yaka a ke bone e kego bjalo ke bona o ka re banna ba basadi ba goba le ditšhelete ba go huma ba go atlega banna ba ba katakata ke boneng seo moadi a sa se bonego a ke tsebe eupša ke ntlha e nngwe e ke ntšha go fa kereng na banna ga ba tšhabe basadi bao ba atlegilego go huma ga mosadi go atlega ga mosadi ke mmitša banneng go swana le ka mowe go atlega ga monna goba go huma ga monna e le go mmitša basading motheletše dintlha tse nna ke dintšhi tšego ke tšewe ke go dumelela go tsena go bina-bina godimo ga tsona tsone tse tšee peditše ke ntšhi tšego goba tše tharo goba motlhomong wena go tswelela ka tša gago tšeo o ratago go nore re no o bolela ka tsona thobela fm go ya le ka fao o kwelego karaking a bolela ka gona thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo happiness thomo make go tšaka pukung tša moremogolo are go ka motheletše madi mešhel a re lotšheng
1: tate make
0: le gona
1: ae re tolegile e re ke ne bolela ka gonnya re ka ditlong kgatang bate morago gore basadi ba ekise banna go ka go bapetsa ge banna re bapetsa basadi ba rena le ba bangwe ba ka ntle a mobasadi kgale ba ithomile ntate make
0: ore basadi kgale ba ithomile
1: kgale ba ithomile ntate make gobane bona ba tseba gore go na le wa airtime go na le wa tšhelete go na le go tisa dipatako fela go na le way ba le gore kwa gage wa ka lapeng
0: basadi kgale taba e ba ithomile le bona
1: kgale ba ithomile ntate ma
0: na karaking bjale o tlakang nna banna he banna basadi kgale ba thomile tabe yane a re kwe ke a go tabisa botheletše
1: advocate re ko odumedisa ke ba o tla ba re le batsa le o regele o tla ba re le batsa dimats cart
0: yo ngwanešo wa tseba re rapeleng ke le botsa nnete
1: ke bula ka ditseo mo ke neteng e re ke ke tsare ya ba fenero tsa tsane i problema tsi la ka isa khulu tso
0: ke go tele ditse
1: ya gore ni ba sadi ba re ke di college ja ma vai vai dia por tsau tura ba tle ba gore tsapa le banna
0: eh
1: a yo go bolela ke nne te mogala ba a banna ba ja fas
0: palla ba ja fas
1: mo thoma mo motena mo thoma kae ka bona le sai
0: ke tlabya ke karaki gore a wa ntwe o ke mitsa mosadi a ibe ile mola he wena a kitike a kitike go bona banna ba re shuba ba ka ba ba le sebeti ke wa tsaba nna ke bona ke bona fela ile go moreta ba ba nna patlala mona mosadi ola wa Range Rover banna go nna mosadi ola banna go
1: kole ile mola sa a tsamaya go e tsala e putse ditilitsi
0: bona ba go ba mo tsa ba ha mosadi wa tla ba butse ba nna ba mata mona mosadi o bana mosadi o pakile ba ha hai ba mo kata kale mongwe o re ha wa ah woman a ke mongwe
1: nao ya le ka tsheki di bonang le mmere go go bereka eng ke dula re kopana le bone re tsamaya ntate make batho ba o ba dula ba le tsi
0: batho ba o ba dula ba le di
1: o botsa ntwe lo re nge ke nna se go re ke bolela ba le batho ba dula ba le tsi
0: ha ba pele e le gore ge ba wena o bona go fapana go tswana o bona go fapana le mongwadi ipya le ka fa o le nna ke lemogile go ka gona a kere bia le re bo le di shapuko a mongwadi fa o nagana gore banna ba tshaba eng wa rra nka le re ba thaki matswalo hey re nagana pele man
1: a beke a ke nne ke le menetse he botho a ile ka na mogo a na le ntlo ya ga ya na le dikolo bana le lotse ka moka wa ipotsa re nna ke tla ke sna selo ka mona ke tsare ke re moena ke re ha re ye kwa raya na
0: aba
1: ke kwa gala na
0: ga no ya mapela ga no ya o sna selo go ba o ya o putheretse bonnyane nyana bo wena o na go le bona
1: bonnyane bo nna ke tlo go tshwere ke le tsatsana ke le imprene he ke re tsake ya ga ma go kre wena o na le lotse ka moka tse go go bona re bona ra mara go tsikana mo ke tore ke re a re kwa re tla yana o to ba ri nya ja re mara botsi mo re ga se tlo ka mo o le bene di fela from a distance
0: ga le wa tsiba nna ba nne mba ge shu ke la ka tabete ba nna ke ka le baka la nri thoma go ikahlola gore e nka se bolele selo e a ka sentheletse e utla le rato le sena lesena taba le seo ka le tlebe le ratana nka le bona setse go thoma o kitimela dilong tse dingwe tsa gore e nka se molaole e nka se mmotse selo e nka se renka ka go rialo o tshoge ke ka lebaka la go kitimela moo go o kaya wa hwetsa motho wa tseba e o wa re go o fitlha re wa tseba keng bona o tlhogo a lapa ka mo e a no thoma ka gore wa tseba keng ke a o rata mogatsaka ka moo wa bona o tlhogo a lapa
1: o tla bo o thapile kae bana o tla o tswa kae
0: ah wa gopola gore re ile ra ka ra ba le monna fa a re o hweditse mosadi kae a to a ratana le yena o ne o re ga a fitlha ka fa a ke tsebo wa e gopola lenane o leo ke be ke tsweletswa ke selector boy ah a na mara mosadi wa na mara wa ka mo lokologa ka mo tlhogo a lapa
1: seto botsuki ao kwa ya sale
0: wa bona phele re betishwa ke matswalo banna ba gešo a re no
1: re o lebeletse from a distance o lebeletse bophelo ke utswe lentswe la lifestyle ye motho o tla ba le gona from a distance wena ka bona ipotsa gore ge ke fitlha mola gona ge nna ke tla kgalo ya ka ya bana e tla dumelela ba setlo bona o seka lebala gore monna ong kryile ke le kae go o bolela le nna o ite kole o ntse mo gore ke dikera ke le mo kae ka pele ano mo o thoma o bale bothata ba goreng ke tlo o ba monna wa mokhutha mang ntate make ka mara tsile mo sigi tabe ke se kreya se le ona out of 100 ne le ka nna kreya le 10
0: mphopila o ile a bolela lenano le lengwe motheletsi wa rena mphopila fa re basadi ge ba ba le ditšhelete ba thata kudu motho a gona o ka se molaole a ba re ba telela kudu mantšu awe a sa ka feta ga botse go nna eupša o a boletse ke dikgopolo tsa gagwe a ke se botabe e emetse basadi ga botse ke tlhotlha basadi ka yone ke re basadi ba gešo tsenang lenaneong
1: karakeng o re bosetsa morago mo tabejana tse di fitileng ko morago gore ge motho o mo kry-a a le mo semo se swalo ga o moroba molaola se se kaone ke goreng tee ka moka je ga dithome re le kao fela re ye ko pele re tlo kgona go laolega
0: ngwaneshoke le boile kudu boledišana le wena
2: 10 out of 10 advocate.
0: Motlhomphegi. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. A re lo tshe botheletse.
3: Tobela.
0: Eh.
3: Tobela.
0: Re gona.
3: A la di ke ya re monna ga ba se ke ba sa di ba ta ga bui.
0: O tshe a yona.
3: Eh, ba sa di ba ta ga bui lo ba ga ba o ba.
0: Ke go kwele Julius Kalebora.
3: Tobela.
0: Motheletse madume xiao.
4: Thobela le kaena.
0: Re gona re ka botsa lena.
4: A wa rona ke ke sentence e kwana ka mothambisa ka ma.
0: Mwana se u kwa nna bana.
4: A sorry Mr. Mage re tshaba ka o ba re tsa dze burudi ene kwa pele.
0: Ipta ka nne ka ipta ba tshabega go ba ke mmitsa go rena basadi ba o wela kae o dumelana le mongwadi wa ganana le ena.
4: Na ke ganana le mongwadi.
0: O ganana le ena.
4: Eh ke ganana le ena mabaka ke ya.
0: Ya.
4: A gere re a di bona re phela le jona.
0: Oh.
4: O do fisha bo phelo maybe ma 5 years to 10 years o na le yena.
0: Eh.
4: Mola wa ata se se bo tedi mua. O thoma kae wa rekene.
0: Awa e tla ge ile gore o tlebesetse o thomile le yena o le ka gare ga lerato le yena. Ko re gona ba boledishe ga batho ba nka nne o khonne go ratana le yena. Gona gore ba boledishe ga ba tshabegi ka gore o khonne go molata bile le a ratang.
4: Bona ba tshaba botshata bo kwa pele re lebeletse pele ra lebella ka o tsane Mr. Mike ka baka la hore o tsaratana le yena and then kwa pele a yo jigela o ba wa mane ka baka la hore maybe lo tshifelala la dula santene o na le nto santene wena o tswa ka ra mokhukhu le kitchen ni tembisa
0: aba pele vele a botsa ka botsi ga botsi tse wena bulala ngwane shwelela
4: after 10 years at yo jiga o do bo ya ka ra mokhukhwana o e kwa ka ra mention
0: ga botse wena tse o di naganela go mosadi o pele o ka tsena le yena ka ditabeng tsa marato ke bothata bja gago ga se bothata bja mosadi wa go ba le sa gago ko ra re no e biang ga botse ge ba ka nnete banna ba gešo re nagana bjalo o re o bona mosadi ga a tlegile a lefalane le dilo tsa gago a ne le mohuta ka moka ya dikoloi ka mokgwa banna ba bangwe ba humile go ka gona ba goketsa go basadi banna ke nnete re ya bona ge ba humile mosadi o mongwe le o mongwe o itatlhela go ka bontšhi a ke se kare o mongwe le o mongwe ka bontšhi ba itatlhela go yena ba ipapaletsa go yena eupša ge e le mosadi ge banna re ba katakata re ba naganna dilo tse dintšhi gape bothata a se ba basadi ba le ke ba rena kore ka mantswe a mangwe seo se laetsa gore rena banna o ka re rena le bothata ge mosadi a atlegile re motšhaba eng
4: no re na le pono le pele rena banna a re tshwane le bona jela tsa gore motho seo ke mmona ka kolo e kimakima and ere ke no o tsena ka 2 seconds mo yena o rena yena a na lapa na gore o tswa e kae o ya kae
0: mme seoa
4: banna ba bantši dikolo tse di kimakima tse ba di reilago ke mphuputso wa sephata tsa bona mara basadi di tswa di le kae ke ntsho o tshwanetse gore o ebotsisela mathomo gore o tla kry-a mosadi yo a diile tsela tsa gore o tshwana le batho ba le bakana mo polokwane ba ngwadisa batho ba fetsa ka bona ba tshwara
0: dimilione ke nyaka go tlhotlha kgopolo ewe ke nyaka go tlhotlha kgopolo ewe ke re o rare yona kgopolo ewe ga se kgopolo ya bosaedi ka basadi bao ba atlegile gore ba naganna gore ge ba atlegile e ka ba gobile le boradi ya go gongwe goba manka le mathadinthako a mohuta o mongwe ga se gore ke maatla a bona eupša ge e le monna aowa ke maatla a gage a se kgopolo e phošagetsego ka basadi taboo re lebeletse gore go na le basadi ba bangwe ba ba tsebalege bao ba somago ka thata re ba lebeletse eupša ba tšhabja
4: ke pedi ke tha rona re di bone ja o khuma ka ke ta e bitsa bjane nama Mr. Mike
0: na wa tseba taba ya go taba ga
4: mo la tseo tswa tseleng re di bone pele re ba re tshaba
0: tsona e upša go na le banna ba go huma ka mokgwa o tswa tseleng Madanga Commission wena e no lebelela Madanga Commission wena e no lebelela Madanga Commission ke banna ba bakae ba dikgorane ba dikgorane ba e leng gore ba felelela kgolegong gona bjale eupša papang ba bone wa bone gore ebere no kgolwa gore katlego tsa bona di be di ba biletsa basadi goba di bare di ba kganyogisa basadi yeo yona
4: that's why ke re basadi a ba lebelele bophelo ka kakaretso gore kua pele monno dilo tseo di khumana kae bele rena banna re a dula ra lebelela gore mosadi yo ka dikole tse di kakakakakaka reakae ka bophelo o di khumana kae bele
0: basadire akae ka bophelo a o ratana le ena le humile
4: o tlo tšhentsha le bona re pompase metsa bake
0: bjale wa bona gore bjale yewe ke dikgopolo tse tša go phosagala motlhomong ke re tša go phosagala goba motlhomong tšeo di sego gona tšeo banna ba bago le tsona ka basadi ba go atlega mme ba ba tšhabele dilo tše e leng gore motlhomongwe go ka phela le mosadi owe ga gona selo le se ste se e leng gore mosadi o a ka go dia sona wa tloga fetsa motho a ka go rata go a felela gona fa go ne o tshwane le ge go ena le banna ba bangwe bao ba humilego ge ba rata basadi ba rata mosadi a ba raloke ka ena
4: mara monna o kayana bjale o tšhabile eng ena monna wa gae
0: ba o huma banna bao ba senago basadi ba tšhabileng mo bona
4: a ba tšhabile setshepo a ke re monna o dumeletse o ba le basadi ba ofita ba supa
0: bjale go lokile nna ke botsiša wena ge e le gore ba ba tšhabile nka le go nagana gore ba ba tšhabile ba ba tšhabileng
4: ba tšhabile setshepo
0: ke raka mo basadi sa mathomo o tseba bjang gore o tšhabetswe ke monna o sa ka wa mmolediša o sa kwa ena
4: o na le bana bjane ape sa motse
0: o tseba bjang ka gore wa mmolediša a re elese gwanešo ke a leboga re elese
4: fao lokile mr mak ke ya best ya today
0: awa o gole o gole ngwanešo tlhe o lekane le thobela fm goba o e fete
5: Nagia
0: Bachaba, Loka, which is your mother, Musaduba, no Ukwa Murata, you can Wamachaba.
5: I honor on Gamma Chaba.
0: Hey, Mulatuki.
5: What are my character? Is it your first place? Yeah, it's your first place, you man, but sorry, shh. Unahana, children of things, we were too judgmental.
0: We were too judgmental. Yeah. About that woman gore bya le setse o thoma go atlhola mosadi yo gore a re ibeng ga botse gone banna go tshaba ga rena go losa basadi ba go atlega go ba go huma bothata bona le rena a bone le basadi babwe
5: ba dintsi ya bona a bana bothata e fo wa rena re ba le bothata
0: oho go lukile a re lesa gana fa a re tsene go ntlha yengwe ya mathomo o kwele gore mongwadi o reng ka banna le go fapantšha basadi o mo kwele
5: ke mo kwele gabotse
0: o kgopola gago ke eng fao
5: wa tseba make ke mo kwele gabotse and then a ke fotšaele ga rego go na le basadi bale go na le batshedi bale gore ba rata akere ba na le ba le monne le gore ba maratela sa gore ne ba maratela sa gore ye ke mokana kwa lapa ya direga ntho ke a simela eo
0: oh ya direga ba amapela banna ba ba fapantsha ba mongwadi hore basadi a re swaneng le banna ba kgona go fapantsha mosadi wa nnete we ile go aga go a marata go le wa diphatha go fela ba o amapela papano monna o e bona bja o kgona bjang a rego ke dithoa ditabeng yeo basadi a re tshwaneng le bona ke ra gore monna ge o kwešiša mongwadi gore o reng ga re basa banna ba kgona go fapantšha pjale nna ke a ipotsiša ke gore phapantšho ye e papantšho ye go kgona go ba fapantšha fa o ba fapantšha bjang ka eng
5: e no ba lerato gore ke tla re ke eng mara
0: Ya, e botata ne.
6: Ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata ke tata on a shoma, then like a shoma.
0: Yeah.
6: And make it to the Taho Maitela, Mama Taki. I guess I like Maitela. Mono, more as now, and I'm no, we can go on our, hotel or I would dominate here again. Omonate here, a room. I damas a gas of a lot of them. I'm a nature, not a nature, not
0: a nature. Adi Faman, or Adi Fewen?
6: And the door on the Jara.
0: Oh.
6: But I cheated in 4 hours. I don't know what here or there. And it's a day which I'm born a Mulele or Munau.
0: Kore ka mantsha mangwe o ra gore tabe mongwa di a e bolela go are basadi swanang le banna ba le lena le re ge le hweditse motho ska na maitatlhela ka maikutlo ka moka swana le monna o ra loketa ba tsa go ga botse o be le mogatsa go mo rata go go swana le ka fa o banna ba ba di a go ka bona o ra wa go ba gona basadi ba idea tabe
6: yana na kira ke se ga ke mishe ja ora lo ka ga na kira ke puri tsore ke sa yo yi tore sa ba bo phelo ya ga o fela ga yo
0: puti sho nya ka ke rena ba sa di ba idira tabe ka bunchina
6: ba yira ba ba ni
0: ke le kwela ngwana e shu ke a le boga mo tshele tshi ma di me shao arlo che
7: thobela nda di ma
0: tata gore rena
7: ke le ga bo le khwe
0: re bona mongwaka
7: nda di ma ke mo tabe e ya gore rena re papatsa le bontate re papatsa jwang batho ba re ba ratang le batho ba diphatago mola wena o le monna o mo kgethile e le yena yo o tsebang gore yo ke yena yo ke mo ratang and then mosadi yo ga a kgone go e bona taba ebe gore wena o kgethile yena ke yena motho yo o mo ratang and then mola wena o ke dilo ka moka pelo le moya o lentle tsona o tlo dira lokisa maja o kusa botlhoka o roba pele
0: ai wena
7: mabake a mang ga jena ke o le monna wa bona gore mosedi yo ke boratang ke yena yo bona dilo ke dingwe tse leng gore o bo di dira o kgona go bona pattern go bale ba diphatha go fela le go yena o tlhokomana tlhompho lerato and then wa khumanele gore wa mofelegile ga botse ka moe and then ke mola wena o setse o ile ka tsone dilo tseo dilo tse la ka mokgwa bo o di dia ka thoko tsa ko lesuping wa lesa o lebelela ka moo mola wena o kgotse ke o raoa pele boela bannong matatsa a gago o se bone a thoba a o ralokisa eo ga ba kgone go e bona phapano ga ba kgone go fapantsha batho fela make ba ba ba ratang le ba ba sa ba rateng
0: warra ke go koele ke leboga kudu boledišana le wena motlhomphegi tabe ya mongwadi ka mokgwa e bolelago ya banna go kgona go fapantšha mokaola le mosadi wa nnete mme mongwadi a rego e palelwa basadi kore ga botse mongwadi o ra gore rena banna re dithwadi tša bokaola re dithwadi tša botlabo Hey, ora gore we are the masters of cheating. Ke ra nna ge ke saka seka. Re di thwadi tsa bokao la re di thwadi tsa botlabo. Re bo khona kudu gore hey se go bo ralo ka bokao ne go feta basadi. We are good cheaters. We mean are bad cheaters. Kulukile, eriki kwa wena mchile chifa. Madume shawo.
8: Ene leganda do mage.
0: Rona.
8: Matala nso omno mwuriska pokwane. Anda do mage, wede nge gawo tukona yuale.
0: Ya.
8: Mwumwadi wule na wana ka mwko.
0: Liriale.
8: Sene sase wule na gini nete mtade mage.
0: E kwa?
8: Vasadi wawe na gade luka mwka mtade mage. Wale wana mwra kumwka chwa.
0: Baya kamwka, baya kamwka, baya kamwka.
8: Baya kamwka mtade mage. Bale bala mrao mo batjwa that is why ba phela ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: are good churches, and cheating to them, to most of them, is a game. Banna ke di twa di tsa bokaola me bokaola mo go bona ba mo go ba mo go bontsi bya bona ke thaloko go feta ba sadi ba ba tsena go ka maikutlo ka moka ga rata wa rata o ne thaloko mo
1: ba re tsa ga de mali ke re mo mo mali ntile nna ka monta de mali ha u dire nna ka mara re tla ka monta de mali go ya ya ya gore ba sa di tsamelo ya taba di kolo le bona ba tsone le bana
0: eh
1: ba de mage yo yo na ke bona ba le a bolela nne
0: ha go re ba sa di ba go huma ba go ba le kolo di fatana ga tsama ba ba go no tswana le bana ba bangwe o re ke mmitsa ba bitsa bana a o e bone bya lone
1: a wa ke bone bya lone ba de mage ene na ke bona le ke taba ba de mage
0: mm
1: go tloga kwa gane ba reversa di melo mo sa di tuntu sa melo ra bere ke ntate ma
0: ya
1: ba di so bona le bona le ntate ma ke ge mo sa di ana le tshelete tsa gago re mo nna gana la ga mo go mo gore a ka ba kreeng tshelete wa
0: e bile ba bangwe ba nna ba khona gore ga ba nyala ba sa di ba ba le sitse moshomo o hwetse mmage ko thuko le tata go na go ba re aska shuma ka shuma o tlo go nyatsa
1: e ne di tshi
0: au
1: ke wa to ba ba le tshelete re tsomo ma ga la tshelete o e kira mo ka
0: kore monna o lokologa ge mosadi a sitega a thuswa ke yena e se go gore o hwetse bile mosadi a mo feta ka ditseno a fela hey wa inyatsa monna ga ka go rialo
1: ga be ga ka go feta ka letseno ntate maki le ga ka re wa go gala o ne o bona ka re o diwa ke tshelete e na bolela nne ja go gala dinnete mara ga no re wa gala ene wa ono ru dira ke tshele ke jadi ke tshele ke tsaga go
0: bya le tele tsa
1: ba go botsa nne
0: tele tsa tsheka tsheko ya ka make ge go tabe e bialo nna ke nya ka gore ba nna ba ge sho rena le bothata gona rena mme bothata bjo rena go le bjona a se bya basadi ke bya rena rena ga na basadi dilo tse dintsi tse o hwetsa go ibile tse dingwe bana ba batho ba ka se di dire e no ba gore ba atlegile ka tse o ba atlegile go ka tsa re bana ga nna dilo tse dintsi tsa boshaidi to kore ke se se o ke se bona go
1: ndate mage o bolela nne se ene se lo tse se ka se lo tse se ile nka monagano le go ka ba le yena motho relationship ya nna e ka se go a ke re o bo bo ka mo monagano ntjengwe le ngwae dira o tlo re bona nka re o di ntjengwe
0: ntjengwe le ngwae o tlo re ga go sola re wa wena o ka sibi eng kai wena na milo re ha ba o di a ke tshelete ane go le yo
1: o dira ke tshelete
0: a kruwa kwa ba le o thomile engwe bo se kore wena ga botse mashaidi ka moka le tseka moka wena o se boledi issue wena
1: o se boledi issue wena
0: ke la hano ke botata bya banna se botata bya basadi ne
1: a se botata bya basadi ba tsadi ba ga ene le ga tshwetse
0: re tlogala gana fa ngwana fika ya leboga
1: ya leboga ntate ma
0: a ge mo tshelechi madibe shao
2: re ga ntate ma ke
0: le ka
2: re ona le ka
0: re gona
2: e ana bala fela le nna go akere
0: e a wa ke lena ba mafelelo
2: okay a ke le ba go ba mafelelo a ke tlhomme ka go ba tlhoka ina ke a rabe ka ra fikisitsa go ke pe
0: a ge
2: e simple make ya hore monna ge a tlegile basadi ba maka
0: ya
2: aiwe e molale
0: eo ya
2: e ya o ya be ya hore mosadi a go a tlegile yena problem ya basadi make ge ba tlegile rena banna re ba le bothata
0: e se go basadi ba ba le bothata bothata bo ba le rena banna
2: botaba wa le rabani ka gore re naganela pele make gore ne ana ge ke sona selo ke fitla ga msayela ge ke bolela le yana o tlong kwa na
0: e se go bothata bya msadi ye wene
2: msadi ana bothata thata msadi make ana yo o atlegile kere ge a atlegile ga ana molekane o no ba le o atlegile le yena o nyaka molekane ke mokaka a fitla nyaka molekane o ene o fitla gore ne mara monna gago a ka ba le kae ena a ne monna gape
0: ya
2: o ene o tsebisa gore monna gago a ka ba le kae monna o tshabileng ana
0: sa mathomo ebile o boditse ke mang gore monna